0: hlompha banna ba di class e ge ba ba le shedi tse ge ba ona le di portiona tse di diregileng le tsona re a di lokish ge re le hlompha ja le ka gara gala bohlano banna ba di class re le isha moyeng a re lokisha le di portiona tse di bileng gone ka gara beke ba le ba shedi tse ba ba le shedi ge ba re le shedi tse le rena ge ba re le shaitsa le ba ba shaitsa gang ya ba ile gore ge re tshela pele jwa le ka morago ga gore re ba ishe moyeng re na le karolana ya hashtag ga re itshedishe matlho ga re itshedishe matlho ke re tlotsanang ka re ga yona seripeng sa bobedi gomme letšatši le lekono ke dinapa ke lebelela gore ga se letšatši fela gotho ke National Senior Fraud Awareness Day frote ke bo manager frote ke bo senior ka gare a gona e botse e diregang a gona se se botse se se diregang ka gare ga taba ye gomme nakong e go ba letšatši na lekono ke letšatši le e leng gore go lebeletswe bo manager bo bo dirwang godimo ga bokoko le boragolo a rena di-scammer tse di dirwang godimo ga bokoko a rena le boragolo a rena gore rena jale ka setšhaba all right go na le mekgwa e mengwe ye re ka e šomišang goba re ka e kaonafatšang re ka e kaonafatšang go leka go tlaka gore ba bolokega ba šireletsega e gona hashtag re tlhokomela eng ba hloka go hlokomela eng bokoko le boragolo rena re hloka go hlokomela eng ka di-scammer tse e leng gore le rena tšatši ka tšatši di na le gore ga kantšha jwale godimo ga mašheleng a bona di-scammer tse e leng gore di a ba tsenelela tšaja mašheleng a bona tšaja di-pensione tša bona tša dira metlholotlholo ba tlhoka go hlokomela eng ke nngwe re tlo bang re lebeletše e gona karolone ya rena ye e leng gore le yona re tlo ba re lebeletše gore taba e ya boledišega re tlogile le yona batsala boraro selo ke makhura a difatanaga na e ka ba phosho ge batho ba go šoma ka dikantoro ka pampiri le pene ba ya ba ka morago ga selo se ba setsweledije re kwele beke ka moka selo polelo ye e bego e kwagana ke taba ya gore Aforika Borwa bontšhi bja badudi ba Aforika Borwa ba loba mešomo tšatši ka tšatši ge re tla go mešomo ya ka gae gona o kare e pelepele taba ye e golela godimo go na le dicompany tse ebileng gore di a tswalela ba kuša gore ga batse felo fa re dirang mafela kgwedi re ba kgobokeditse bokae re sa boletseng lebenkelele goreng ke sa šomele gae ka mošomo o akai goba company ya ka goreng ke sa ditirele office kantoro ka gae ka gore ka gare ga toropo ke ntšha tšhelete e leng gore ke nayo ke feleletse ke tseya tšhelete ya bana baka gore kgwebo e tswele pele a go kaone ke šomela ka gae nna e ka ba phoso ge bašomedi ba bangwe ba ka dikantorong ba ka šomela gae go fokotsa boima bjo bja makhura lena 300 e sa dirang kane jwale makhureng o ka se fetse beke ka yona ka sefatanaga yona eo e ra goreng e ka ba phoso ge re ka bona dikgoro tša go fapana-fapana di lokolola batho gore ba šomele gae e tla senya goba e tla kaonafatsa maphelo a rena felo fa re lebeletše kaonafatsa bophelo
1: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
2: ema mosadi o kgone go aga lapa la gago o age lelapa la geno o e leng gore bolelela ena letšatši la lekgono ke mosadi o e leng gore tšetša lephelo o di tseba ka ntle le ka gare os morin rapolo dumele
3: age monakaši o na le sister o mongwe ko sepatlhela se sengwe se ke berekeng sona o mpitša molwantwa
2: ya
3: ke dira dilo jaaka moka ga ona se se kapala I'm not from the privileged family mo e le goreng gore ne ke sa kgone gore nka ke patelela full

0: Tabela FM sa ene ke molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tsiele thakore ditaba tseo di sa bake go le tlhoyo ni di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
1: O siile o sagaletse ka moshate e ya boraro ofa ka ira botlano
2: moshate wa tsebo le boithabisho
3: mochete wo kwa tsebele boithabisho ka nnete ya ke kwa zafela go ditaba ye wa itlhatsela a re kgodi e e tseneletse kv le nna ke fitlhile mosomong ka bohloko ke otletsa ka bohlokonyana ke sa ipsine ka go otlela ya a ba tlhokomele ba otledi ka moka ga bone ba e leng gore ba tseleng ke nang pele ke e sibeletsa ke re re tsene mmogo ka Hammanskraal Dr Mima go sele go sagaletse
4: re tsogile tabadi ya mashogo le kae lena
3: kgona seralena
4: Sivukile umlando awukhona
3: umlando awu
4: esindebele wathi jama ukhwala ukurithi umlando uphele
3: yo mawe leo ipulelo nyaka potoronyana so
4: ape tano ya mashuna ono wasa batho ba ntshono ba ba iputisha diputso re ke kgona jwang ape ka mushupulo ke ba ke dira setebele
3: and
4: then ka labobedi ke ka molempopo ke dira phalaphala and ka labraro ke dia mo trading fm
3: batho
4: mabane be ke dira lesedi fm le kwala
3: yeah
4: so ona bjale ke fetse go bolela le Quentin ka komongane
3: Quinaiza yeba
4: onanong ke bolela le tawadi ya mashu ke malema ke a dirang beke ka moka
3: le mo Afrika gape le mo Afrika ko re ke senrabele se kethu ke sepedi ke Tshivenda ke Tshitsonga ke Setswana tsotso hlela di bua le waitse dipuo tsa kamo ra leboga
4: ya no tawo de mashiri ba le shitse ba tiletse ba mushato wa tsebo le boithabisho se ke ratang go se bolela ke se ke sa gore batho ba baišong re a nyaka re nyake re a tshwanna ko gore mmele ya rena re matlafatse ka divitamine le diminerale le supplemente le bo calciumo bjalo le divitamine di a tlhokega bjale ke nako ya tsona lebakabaka la ka ko gore batho ba lla ka go ngangega ga mafatsha go opiwa ga ditlhogo go gotlhola kgapetsa-kgapetsa kore motho go thola gore a be a kwe dikgopo tse di le botlhoko sa tlhola sa tseba motho wa modimo ore a ka dira jwang ba bangwe ga ba kgone le go bolela tabadi ya mašimo mantšhwe a gwile bjale ke tlo go fa a best plan o bona go ka kwa bjalo kwa le voice gana ko gore mafatlhang ngegile o kare ba go bofile ka diterata e o dio tšea metsi a go fiša a seka tlatsa lebeke re dio ba metsi a mantokwana so and then o bula capsule tsele tsa mina dutse pedi wa tšhela ka gara metsi ale a go fiša a seka bela a fiše and then o hlakantse o hlakantse o tlo bona e change o kare e ba green teanyana bjaleswa kere wa bona bjale ge kare e ba long ntse o godiwa o no re gaša ga o no wa testan kore o no o latlhela ka ganong and then o tlo kwa ge metsi a la fitlha mo go nang le virus goba viral infection mo mafatheng o tla kwa gore jale ea e betha kore o tlo re within 3 working days bana ba tlo kwa gore a sa jalo ore banabaka ya kore ba kore ora mmaši o fodile jale le bana ba rena ba dikolo e ba tlhatsetse flow o kana ba thusa ka pele bana ba bannyane emina du serap e gona se le se dirang le tšea capsule sela tse pedi tša emina du serap la di bula tša emina du la tšhela ka gara serap ela ya rena ya emina du ga o dirise serap ye nngwe le nngwe serap ya emina du e gona 2 capsules wa di bula tšhela ka mola wa tlhakantšha kudu wa fa ngwana teaspoon frogo mosegare le mantšiboa e le gore o ya creation e lokela ka ra kretso ngwale lengwalo ba tswala ba kretso ba tlokomela ba tsano e bula bekela ba lebelela ke mokaka one ba tsomo fatse spune ga bo ya wena mo gae motswadi o mo fatse spune ka 4 o'clock bona ngwana la totari madijo ngwana ra roka ngwana ya itotiro sna ka thata ka flu ya ngwaga o ke botlhoko go feta di flu tsa mengwageng o tsebo re le tawe ya mashego o tsere ka arthritis ge osteoarthritis rheumatoid arthritis o ba le kae
3: yo
4: o tsasela ke go flu o ba le kae ya le kana go high blood ha itse ya na mela ya go dimo e o na le sitire ga ina mele le ya go dimo ka bakala mokhutwa
3: ke go na mele la doctor
4: bia le ha re tieng e mina duba ba ga isho re tie capsule tse pedi frugo re tie tse mo siare e tema ntjwana ka 4 o'clock bia le ka go polokwane mo khona Landros Mare le Jerusalem Street ka Landros o na mele o na le lira o na le buy one get one free e mina duba o itlo ke mo Jerusalem Street o na le City Mart pharmacy ba bile ba bitsa farmer's choice ya wa nono tsena mola mar City Mart pharmacy ka khona Landros Mare le Jerusalem Street o ka kreya buy one get one free ha o le ka go botshumi ka go Bochum go na le Thabo Mart pharmacy le Medi Mart pharmacy le gona go na le buy one get one free ba ka mala molela ka go gopola ba ile ba dika ba founa ba re he re go tsa ka buy one get one free go mala Mart pharmacy mo malamolele gona le buy one get one free ka 135 o kry-a le botsolo le tee la mahala ga le le ka go mokopane ka Nelson Mandela Drive le tswale le magole reng le thoma o tsena ka tropo ya mokopane go na le mos pharmacy emina du mo o lebela ka mphuru wa o tsema mphuru ke 115 rand o gwetsa botlolete ya mahala mphuru wa o tseba ke re o bona ka kojanfesti ka kwa
3: mphuru
4: ee a o tse
3: ka leina le lengwe ke nagana jalo nka
4: o ya ke re wena fele o bolela ka tshilotshela kga maloba kele yanoo ka o ebitsa ka leleme la geno gape leme la ele lena le araro ka thomare ke a le bolela ke lona le ke mpalelang maleme ka moka ke palela ke le ona fela mare ke tla ithuta o tla kwe tsatsi le leng ko o dumedisa ka sega geno sa ga mashego o bile a se ka nthoma ke a gopela se ka leka o nthoma re ke leboge mmamokhutswanyane maswantse sa mpalela mane a renwe setulo sa ka se fitlhile ebile ke se bone sega be setse ke se testile ke dutse godimo a sona bjale gona mo june mo ke tota le setulo se ko polokwane ka tla ka dula godimo ga sona beke ka moka ke tlo le direla roadshow gona ka polokwane ka kgona Landros Mare le Jerusalem Street ke sa kry-a dithulaganyo tawa di a mašo ka re petrola le yona e re yo mmawe a di a boya ka motsotsonyana fela dikete tse lesome di gona go e wina mabotlole ke a mararo go ya ko godimo wana o tla ngwala wa re helpe wa sentšha kontuela wa lokela tho go feditse wa romela 4336 rena a reyeng thapelong nna re rata thapelo ya a reyeng thapelong re o rapela le bomruti re kgone go tlhonofala batho ka moka a re yeng di-chemisting re go tse mina du bophelo bo botse ko uwe re a leboga
3: Dr. Mima go tswa go emena jeo a re lebogeng ka nnete ya thapelo ke yona maatla o re sa re tse yona doctor ke ra pastor Charles Serukulu ya ke ne o re ka gore ke tswa docteng James Kumbuso wena o re ka mo kauletse le kgone wa gola ka ga sele ka hle re o ke tseka le wena o ke tseka le setlhago ga botse le wena boitshoko ke yona wa re happy birthday go rakgadi wa gago bathong le ena a gole ka gare ga letšatši la lekgono re re botlhe ba ba golang phadimeleng ke tsotlhe ka mone anima fias matlhogo marule ka ona mokgo a ke lebogetse be gago botlhe ka moka ra go kwa le wena mmako a re ba thetse ka moka go tloga mosupologo go fitlha ga jale ke lebogetse be yeo batho ba ba botse ka tsebe e botse ebiseng ka manane o ka mokamošhato wa tsebo le boithabiso jeso lerato la gae ke neilwe hoe

0: Dumelang batheletsi ba ba rategang ka leina la morana wa rona Jesu Kriste, le dumedisa ke Moruti Sorokolo go tswa Bakersfort kerekeng ya Baptist God in Action. Bana besho mantsukia mo bukeng ya Pisalome, kgaolo ya 37, o thoma temaneng ya pele o fitlha temaneng ya boraro. La mathomo lentswe la Modimo re re, se je pelo ge o bona ba babe, se hufagele fa ba dirang tse di sa lokago. Two e re, gobane ba tlo etsa bjang o se thata go oma, ba tlo pona bo ka matlakala a matala. Ya boraro, bota morena o dire tse di botse, itulele mo nageng ya geno, o tlwaelane le potego. Amen. Modimo re leboga palo ya lentswe la gago e tlhonolofatse. Ba bo matla ka moka le kgono le re bolela le bašomi ka go fapafapana, ba šoma mešomo ya go fapafapana, mabakeng a go fapafapana. Lentšu la gago le re, mošomi o se je pelo, o se hufagele go bona ba babe. Ga se mošomo wa gago o gopišea ge o bona batho ba dira bobe. Mo lefase le re le mo go lona, go na le batho ba humang ka bobe, go na le batho ba fepang bana ba bona ka ditšhelete tša bobe, tšhelete tša borukhutlhi, ba tlhalefetša bong mmereko ba bona, ba tswelela ba reka dilo tša go kgatlhiša, ba reka dintlo, dikoloi, diaparo gore ba dira tse dimpe gore ba fitlhelele ona maemo ao. Ba bangwe ba rekiša ba bangwe mešomong, ba bangwe ba bolaiša ba bangwe, ba bangwe ba senyetša yona company goba mošomo ba o šomang, ba senyetša mongwe mošomo. E re ke lebotseng bana bešo maAforika Morwa a mabotse, batheletši ba thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo, lentšu la Modimo le re, bota morena, itulele nageng ya gabo lena, dirang tše di botse, tlwaelanang le potego. Ka lebaka la gore ba ba dirang tšeo, ge o ka ba lebelela wa tloša mahlo a gago mo go bota morena, wa tloša mahlo a gago go dira tše di botse, wa tloša mahlo a gago go itulela mo wena o hirilweng go dula gona, wa dira seo tshwanetse go se dira, go tlwaelana le go botega, ka gore mošomo o nyake ya potego. E re lentšu la Modimo le re, o tsebe bao ba dirang bobe bao, ba ba dirang tse di sa lokang bao, ba jwale ka bjang bo se thata go oma, ba tlo pona ge letšatši le dikela. Ga o ne taba gore motho o senya o fitlha kae, mare le tsebe gore bophelo bo na le dipoelo. Se sengwe se sengwe se re se diang mo lefaseng na le dipoelo tša sona. Wena tlwaelana le potego, e na le poelo ya gago. Ke bone mabakeng a bantši batho ba senya nako e ba sa šoma ba ija botse, empa ba lebala gore mošomo molomolo mo re o šomang re a investa, re a beeletša. Bana ba rena ba tloganywa mešomo ya rena. Motho a ka tswela pele a ba o mobotse a fitlhelela dilo ka moka na ga tsona, empa bana ba e batla ba tlo hlaka go feta batho ka moka, ka baka la gore o beeleditše godimo ga dilo tše mpe. Bota morena, dira tše di botse, tlwaelana le potego, itulele mo mošomong wa gago. Temana ya bone re, thabela morena mme o tlo o fatse pelo ya dilabalabelang. Ke mo go tlo leboja gore bana bešo, di a dilo ka lethabo o direla Modimo, o tlo ipsida Modimo, o tlo go tlhonolofatša. Le ge o ka khumana go ga boima gore batho ba go sega, mara tshepagala, botagela morena, o thabele. Le re go le jwale, Modimo o tlo go tlhonolofatša, a tlhonolofatša le bana ba lapa la gago, ka leina la Jesu Kriste morena. A rapele Modimo, ke rapelela bašomi ka moka, ba tlhonolofatše, ba fe maatla, ba tshepagale, ba botege, ba itulele, ba bote morena, ka leina la Jesu. Amen.
1: Amen and amen. Re a leboga Moruti Sorokolo. Re tloba le ena gape ka gare ga mafelo a beke ka tšweletšo ya Moruti Lesudi. A ke nape ke leboge tsebe ya gago, ke šuthelela Stanford Phuthi Mahlo o re fete baša mathomo ka moraga fao. Banyana le tswalo o na le kgadi ya ditšhone le setlhopha se se feleletšeng. Kgošie sese o šetša fihlile, o tlabena le lejo e le ga mathato ditlalemiso tša thobela FM le Sejesto ngwana ba na le Motšatši Mahlo. Tate Mdlile a re leboge beke kapa hlokwa, re leboga beke Stanley ka ona mokgo le go wena mothele jwa thobela FM. Phadimela ke tšohle. Shalom, shalom, shalom.

0: e shipile metso zoro itjela go iria botlhano le ke la hlokalatsela ntshebele motho o sebela ke wa ga bo ke la le semetlhano la meng wa ga kwa kitepedi le masimepedi tsela wa renta memisong ye ke mogadi moremo ke gadi ya ditshwene na ke mohananwa ke a monlebo wa Stanford Putima tloka ditaba tsa mathomo tsa le judge KV taogadi ya ga mashego ke kgopotso mashego le yena o tsogile le lena e sele ka dipokana la tlhokalatsela pelo ka metlheng lena le batsweletse motsweletse metšhineng tšhone mdloli motsweletse mogolo ke Rachel tsere mola motsweletse petiši wa lenaneole e leng mapitsi wa ga botlhoko gadi ya bana reng ba ga letswala re botse gore re sereng mesengeng
1: kannete ke go leboga gadi ya ditšhwene ke tamiša le bona bana ba tšee gala ka legola go le le kgauswi mo ba ka bago ba thireditše ba le gona wa letamiša go fa ke maleswane banyana wa ga letswalo magareng ga tsona ditaba re di swere mesong ya lefono la botlhano le lebotse le ka letela tšee magareng ga tše dingwe peresidente Cyril Ramaphosa ga se a tlho a bolela mabaka a gagwe a go raka tona sesisi tolashe re ya go isekaseka re lefe le dipego temaneng yeo tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesupi o re ba ikemišeditše go šogana le mathata a badudi ba ratanda masepaleng wa lesedi re lebelela letšatši la mafelelo la indaba ya tša boedi tabakgolo ya rena maikutlo a gago ke afe malebana le diphathi tša dipolotiki tšeo di lego tša tšwa nakong ya ge peresidente Ramaphosa a re ba dipotšišo palamenteng le ka tšweletša tsopo ka boripana ka mokgwa kgatišo ya lentšwe nomoreng ye 0784591988 goba letlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tlhoantsebe go tloga bjale goba go fitlha ka iri ya botshelela ge ba di tlaetše tsebe gopolang gore di a hwetšagala bjale ka dipodcast go SABC news .com bana ba tšeegala ka legola le mesong e botse ya labotlhano re sa bušere bušeletša re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theeletša lena re e thabela ka mehlatlhe tameng.

0: batho maredi wa tsa manyalo ai
1: karatela
0: sa pele o tswa go re la botlhano go ikwa tsona tse a re go tsosha ka moshito he ai mari ai ga mo le gore go bogela ka gona mesong ya le khono a re ke la botlhano re a tlhano la ke le gore wa ikwa ala re swarela bophelo ke ena maredi wa tsa manyalo a go mogela mesong ya le khono e mesoe me botse le jashile ile gore re le bolella pele re re itla ba le le kaone kaone kaone ke a tsiba gore ba di 15 bona ba mie miela ba thabile le rena re ba thabetse bile re ya khunama re ya le locha batho ba di 15 re re tameng tameng le tsogile botse awa le di khosi tsa rena tse di re bushang makadieng e le ska le bala di nomoro tsa rena re sa le gona re ya le rata bile re ya le thega ah na bitse le thabo le joy la ga mathata me so ye ye mo tse tla ba rena le wena o tla ba ya lo fhlekana e ri yela ya senyane batho ba ga ka mo studio nge le tsogile
2: yeah
3: bona
0: e le tsogile botse
2: a bona le ga botata ga ber kuile mara di re le a bola bola ntwe mo le ngwe ya ma mothankeri ikhutse ke la botlhano ba re le seng batho ba le sume thano ba di 15 ba ipsine re se ke ra bolela selo re tlogele ntse ka motho ho
0: ba le ma re to ba le ma le bona ba re lapisha
2: he bana
0: di fedile ba ta ba re ba miemiela le rena re miemiela le bona
2: he bana batho ba le re ya ba reta ba dira mushumo mo kaone kuri bile ba le ba ka bo bo rena ba ka mo dipetlele tsa fapafapana ba tlo ba re theletsa ka metla a ba mele le hore ga nete eh re a le tabisha le jetse le la fulo se se ja ke ngi muwe ka re wa pere le talo la nkuya le na u di ala botsi
3: botsi ya
2: ke rata ya le
3: go a tonya ra ikisha re tikisha tsa mafelo a be
2: ke ratile je se we a wa hona le ka botlhata le jo na ena ka nete re tloga re lukile ka sona se popego se go di tlale meso re tla nke re re the go fita ka irela ya bo senyane la botlhano mo ka hore ka hore hey oops
0: ya ka nete go tla ba bose ke kwela taba ya masheleng a le ile a beilwa a beiwa ka theko 500 million e le gore nna le wena re tseba ga botse gore be beilwe ka theko e beilwe ka lebaka la gore badudi ba Afrika borwa ba ile gore ba nyoko dira dispaza shop go ba ba tsošološe dispaza shop tsa bona tse ile gore ile ba ba le tsona gore nna masheleng a kae batho ba botšiša ba re o bese masheleng a la kae na ile kae tona Mr. Landabeni o sheja Abrams o sheja boletse taba ya gore masheleng a go lekana 44 million a sheja filwe batho ba 728 ka mononageng
2: go ra gore dikgwebo e tla ba jedintsi go ra gore batho ba ke ntwere ipotsišang gore batho ba thušitswe go ra gore dikgwebo di phataletse bana ke shebeshebe
0: otsa ke ke nyako ipotsa gore ke bomamba ba ikhumane motlhomongwe ga e le goreng motho mo tewa motseba romela voice note re botsa gore awa mamang lefelo la gagwe la spaza shop o khumane masheleng o khumane thuso spaza se a shuma ka mogo setjola pele ka lebaka la gore di spaza shop tjenji ba re ba di tswalela ka lebaka la gore di shume go ba di a setja batho ba ka mono ba re di setjola pele di a shop jwa masheleng a ile go bomang
2: bile ba re ka mo province ya Gauteng le province ya Limpopo ke mo bathushi tseng kudu go ya ka dipolelo fao jwale ke se ile gore nya go tseba gore na botsebotse a o kile wa bo kwa o mong a re o thushitswe he
0: ge lo rona le sona spaza shop se go thushitse ka nnete ba o thushitse re gopela o romele molaetsa o dire botsa re wa le thabotabela inshumetse na go diegile jo le gwa diega jwale gwa diega jwale batho ba 728 ba kae ba khumane ma spaza tsa lena di a shuma na kwa ga borena na gona le spaza se re se shupang ra rawa ka mo ke ka ga mabina ka mo ke ka ga mathatho ke spaza se re strike go ba le sa no re le ya di spaza tsa enyeng ge le di bolela
2: e bile ba bontsha botse gore gona le di gopelo tse di ketse nne malle magolo a mathlano tse ile goreng di saletseleng di saletseleng go tla thuswa le tsona jwale hey re tla nke re bone jwale ke tse di botse re tla ke re bone gore na di tla di thuswa le tsona na
0: ntho ke ipotšhang yona ke gore ge ba ka di o tsenya letsogo ba re ba nyokonyakešiša tabe ka nnete e tla ba ileng go batho ba malebana ke e le gore re tswala pele re ipotšiša yona kudu ka lebaka la gore yena tona mestela o boletše taba ya gore mašheleng a go lekana 300 million ba yo šomišana le bale ba construction industry development board gore ba kgone go thuša baswa ba e le gore ba nyoko tsena ka taba tše tša di-construction tša waga tša engengengeng bjanong ke ka fao taba ya go botšiša pele pele ka 500 million e tleng gona gore eh eh pele le tsena go ntsha masheleng a mangwa di million million gape a le ona a be no putshwelo ba gore na ka nnete dinyakisho tsa nnete ge di ka tsena kwa masheleng a tla ba shumetse batho ba nnete mo ile gore nga swanela go ya gona na be no ka fa hore motheo jwa thobela FM ge ba wena ka nnete lwa kumana tshutsho go ona masheleng Aw wa bolela le rena wena o re botse re bethe matsogo ka lebaka la gore e be a swanetse go tla wena ka nnete bana re yo go gore a fitlile go batho ba ba swanelang go a humana na o bo re jo thobela FM di tlaleme so mushate
1: ala la monyetla jo mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online o ingwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Moabi wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
4: Afrika Borwa, balo ya matjati e thomile. Gomme SABC 3 ke lekae la gago la FIFA World Cup 2026. O thoma ka di 11 June go fitlha July 19. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka gotlologa go SABC 3. Di gašwa le go SABC Plus. Gape di tlisa thwii go wena diteišeng tša radio tša SABC naga ka bophara. O thoma ka moletlo wa pulo. O ya go thulano ya mathomo ya papadi ya magareng ga Afrika Borwa le Mexico. Ye ke kgwele ya maoto le go feta ke nako ya rena rena ka moka re kgata tema ka fela se fetile ke motutswana go SABC fela morashi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026
5: Middleburg bolla chipi

Othabela FM a di dlaleme so ke ma super ditshela metso tso go iriela ya botshelela e re go tsholela gore na cha tsing la legolo re go tshwaretseng ke di bona di voice notes tse le go ndisha tshi ditsene ga re bolela ka tsona di spaza shop mo ile go bolela gore batho ba go lekana 728 ba se ba go no humana masheleng go 500 million ye ile go reng ba gore ba e bietse gore e gone go thusa ma Africa borwa ile go reng nya go tsholosha go ba go thoma tsona di spaza shop re tla dira loka di voice notes tse mrago ga di papa di re ga biale re be lord chaching la le khono re go tshwaretseng ke na le bonnete ba gore na le wena re setse re ikweleta ba itjole cheng chaching la mabane gore gona le bo kontraka ba ile gore nge ba shoma le goro ya tshokollo ka mono Afrika borwa ba ile gore nge di theko tsa bona di godimo dimo mo ile gore nge ba rekisha makhura la wape ya ile gore na le wena re ka khumana ka ma 26 rand ka kua le benkeleng bona ba ka rekisha ka masheleng a go feta 600 le 700 na ye we ya khonega na ke ngwe ya lotse ile gore tla ba re dire lebeletse re lebella gore re fitla joang mo ka kua ba khonang go tsea gore ke mangatla di ya kontraka e na bona ge ba lebella dilo ge ba dukisha dilo tsa bona ba di lebella ka sebopego se fe re tlo ba re boledishana le mongwe wa moleloko wa parliament gona mo go tlo boledishana le go kwa go tlala ka taba yona ye ba fela ba bolela batho ba borena ba re gotlelelo e tswala katlego na ile wa swa injori ke khotleletse he wa ngwagere gore wa re ke khotle e upia we swa ba bangwe ka nnete ya direga se ba se khotleletse sona mola ba bangwe ba ile ba molonga so gone mutshele jwa thobela FM nna le wena re tlo ba re bolela gona mo kinya ka go tseba gore ke eng se ile gore ngile wa se khotlelela wa rudutse ka gare ga sona mafelolong sa go tlisetsa katlego wa motho mongwe wa feleletsa gore a nyeke ai ke kwile ke sadia ke felelela gona mo benong ke tlo ba ke yo tlolla ga botse go wena o tseba gore tsaba e tswa kae gore gone go tlo ikwisisa ga botse go pula ga botse ke la botlhano morago ga iriele ya seswai yo yo yo yo yo yo re tla ba re dia ka bogo re tla tlhano tobala a se shute. I get to my life,

0: Babette Galshozi, Nikelo Ruway, Kwabarisete, Adala Extremist, Nova, Le West, Barona, Moko Shenyo, Nayewe, Kwangabiali, Rotabela FM, Dita Lemes, so Pele Ramo, Rugo, Pojo, Ruquile, Kinako, Lulu, Walikompo, Kena, Loringe, O Pela, Olebele Chita, Baya, World Cup, La Kalecha, Bona, Bafana, Bafana, Ronamo, ke kwile le taba ya Koshela ya Daida e re bolelang ka yona ya Shakira ya lefase ka moka gore ba tsentšhitse le Burna Boy mo Kosheng ewe a setšhwe ke kwa ke sa tlilong yoko kwa gore na yena ka kapa ye ya Africa le yona ge e tsena e latlhela mantšu a yona e reng ge e opela batho ba ntšhi ba šetse ba e rata ba bontšha o kare ba e thabela eupe re tlatla re e kwa gore o mongwe wa go tswa Africa ga a tsena ka gare ga Koshe o e tswaka ka sebopego sefe ke re o rometse bathieletse goba ke re ke gopetse bathieletse gore ba re botse gore na go na le batho ba ba tsebang ba ba humaneng tsona di grant tsela e be di tswa dimphiwa fela tsela e be di thusa batho ba ile gore banye go dira dispaza shop ba nyoko tsosholosha dispaza shop e le gona ile na kwela ba re dispaza shop tse di leng gona ka monona geng nke di buelle di be tsa batho ba borena ba ile gore ba reka ba ke ngwa di shitse beno re a tse ba tlhakatlhakano ile ya dira gona mo e re ko re ba theletse ba bedi ba bararo ba ile gore ba rometse ba reng
1: it's dumela le thabo le ke a e bona ntwe ba e bolela go batho ba e ba tsaba ra go nya ntsha ba thotani man ene ba mulumo monate le thabo we le thabo la mishumo go tsetsa ntwe ba e bolela go ga e gona nka boela ka e ka tlhola letsuku ka para le geso ba bolela bo rara fela ka ge swabela ba ba bona le go lana ga se ke na sense re bona ela smtso le mstanti shat re a bana ene ba bolela nnete
2: ai na retaring sa sil joy
0: okay
2: ba thoba ntwe ba sa tswa lo idea la compliance na re dula Limpopo le tswa sa ngara di bona tshu a se wa pa disposal sa tswa pele di shimisha ke batho bana ba le ba o tswa kwa gologolo ha wa check maka tshe idi wa rene
0: a wi
2: ba greile monyeta o tsotsa kre bela kre la bona re lebele re lebile dikhetho ba go ditse monyeta o mo botse eh ke monyeta o mo botse monyeta wa bona batho ba no wa ba lang gore le tshelete ona go tla le cost passing a se e bo ile go reka di keep re a batsepe
3: yeah how are we bona o le joy bona kuri ntwe ke lebeletseng ke kumeleng shafa ke gore ba bontsha gore batho ba o ka isha gore ke ditse nne ke batho ba mmala o moso ba ba one ba ba leng ka ro gwebo e bile gape batho ba o ka isha go diketetse pedi ke batho ba basadi le ba swa ke batho ba sekete gona mo uweng ba ka tlase ga mengwa ga le sume seswai le masume tharo tlhano le batho ba ile gore ba phela ka bogolofadi ke ba go isha go le kgolo gona mo uweng ba ile gore ba thushitse jwale ya makatsa ge ba swa le ba bangwe ba ile gore ba ka gare ga tlase ga di gwebo tse dinyane tse ba e sola tabe ba e ganetsa hey ya makatsa
0: hey ke mathata Afrika borwa
4: Epie go bunya tlo go ithupela 1000 ya di food hyper gift card ya boleng ba 500 rand mo go dingwe ya May hey mo go futa

0: 24 May. Re spa fela, re ne le dipelo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Diteketso tsa Boxer Red Knockout di fanela mo matsatsing a mararo. Se tlaelwe. Reka 7 kg ya AA ka 59.99. Boxer Fresh Classic Boerewors ka 99.99 kilograma. Tintšhwela ka etšhopedi fela moreki ka o tee. Ka setoko se sa le gona kwa Boxer.
3: Hanche ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika. Malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
4: ema mosadi o kgone go agalapa la gago o agelelapa la geno o e leng gore bolelela ena letšatši la lekgono ke mosadi o e leng gore tšee tša lephelo o di tseba ka ntle le ka gare osmorin rapolo dumele
5: age monakaši o na le sister o mmo ko sepatlela se sengwe se ke berekeng sona o mpitša molwantwa
4: ya
5: ke dira dilo jaaka moka ga ona se se ka pala I'm not from the privileged family mo e le goreng gore ne ke sa kgone gore nka ke patelela full 4 years course like complete full 4 years. So I had to do it ka di riparipana until ke fetša. Nami le rejise bitse se le re molokele re khathe re ba re se lokele re raroka he re sentse re motsoša a pala go tsoa.
3: Ke ka moka di hwetša go tloga ka iri ya pele go fihla ka iri ya boraro mo sagare mo go Thobela FM. Mo shata wa tsebo le boithabišo. Middleburg. Bolla chipi le

0: call. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafiki Zolo.
1: Ke tshaba lo gopela colonel di blue light colonel rona seka le ra re ta seka ga le ka nkisha Sun City ka mabone no ba wiu wiu wiu tobe
2: ke mo ganje ke mo ganje
1: ro tswara le tsogile mo colonel
2: a wa re le ra le na le ga tene jo se le a feta
1: re tsene ka kantorong ya lena mamotla re bolela ka dibetsa tsa lena ka mouwe motho mongwe lena le ka re tlhalosetsa re kole maikutlo a batho ba o fapafapana ba bolela gore nna taba e ya sethunya e sepidišwa ka tse life kuduge e le molaong botsebotse potsišo e le goreng le kwele moyeng gore le re e reng re le tlhalosetse ke ya gore nna wa kgonega gore ebile o rekele motho sethunyana jwale ka mpho motho mongwe le ka no re tsopolela ga nyana gore le tsebaeng go batheletse ba tshwanela ko go tsebaeng tabeng e
2: Again, it is the medical credit for the message about the FM, to the Gilage or again, to the Gitelevice. This is the year or Linda Gay, our religion of Kalisitala, Maraj, Gereke, or even a teacher or Honera. The Damaki, the Gitaki, the Langahola of Saramola, Yamatomakila, Yamatuan over all our Vidaranova, Gatina, Tuna, Eleva, Hatishamo, Ukuraja, Yaleao, Yamatomo, Yamitiki, or Honera. Or mo thare ke le tshuwa ya le kampo se re tla itse ke sa hore di ke tlile di ba tshile tshi di ka di re ka tshwetsa ba tshile tshi ke dumelana le bona mo khomongwe ka ntle le wa mafelelo ma tlile ke di tloga ke sa dumela di lena ka botlalo mabaka e le akhi wona wa batho mo thomo o tlile a tlhalosa ka botlalo gore o tla le mo gore selo sa go tsala le tshuwa o sa ntjobe le sona o sa ntjobe dire tsho khopelo ene khopelo e la ke le disiplisho e te lenyana e ke ke ora ntaba ya ke dinse tshedi tsana ka gare re akaretsa le yone ya go competency certificate competency it's not the only requirement re re beng ka dilala ga go ka re bula ka sekgwa ga ka nyane ke yenwe ya dinyakwa ke le gore di tloga dilo e di le botlhokwa e le kgwegwe ya gore o fetse mafelelo o tloga o le bonolo o ka o ka feta o fuwa license o shall not mana license o tla bo se dikhe tshipidishe etle le go tswana na ka gore le wena ka bona so ke go nna go tsamaya se tshwenya tsho ya ka o dira ka sona ene o nya dikhiswe le wena o nya dikhiswe o ka ba o le motho wa mane bana o tshwara se tshwenya o tshwara sona se tshwenya tsene a una record e la itse gore o ka ba o le motho le gore o re na go le na go gore maemo a gago a tlhoga a eme selo go tee mo e leng gore setsuwa sena se ka fetsa se lekotsi mo go wena le batho ba e leng gore tla ba le gausi le wena ka bodipala nka leka go bolela ka tsela e ya mathomo ge o nyaka go rekela motho sethunya jwale ka mpho go raya gore o santse a sepele tshepidiso ene ke e tlhalosang and-e ka nako e leng sethunya tlabe se se mo go yena se tlabe se le bodiership goba gona kwa sethunya se re diwang gone ke ya mathomo ya bobedi ke ya gore tshepidiso ene ge e setse o fitlile ka moka jwale o ena le license ke gona sethunya seo se ka fitlhang matsogong a gago ga o kgona gape sethunya se mo fitlhang matsogong a gago o kare fiwampho ke borotho goba ga e kgonagale goba motlho mongwe ba o rekela koloi a di tshepelelang sethunya se tshwanela se fitlha go wena setshwanetse se fitlhe go wena ka maina a gago dile mo re jona jela di tlhagelela mo sethunyeng ube le wena o tsebang melao le melawana e e leng gore e tloga e tlhalosa and-e sona se seng botsa gore ke ruele morago mo latabeng ela ya batho ba le ba e gadisitseng se re ka se laitsa mola ke gore ya mathomo ke bosenyi go tlo bulwa molato ya bobedi go tlo diriwa selo se re se bija gore ke inquiry ke ya go tlo ya go sekatseka gore e ka ba o motho wa maleba wa go tshwara sethunya na jwale ka ge e le gore ka mokgo e leng gore go kwagala gore bosetshwere ka gona goba bo dira ka gona go tloga gona kgatlhanong le ka mokgwa o melao ya sethunya e tloga e tlhalosa ka gona ka gore yalo yone inquiry mafelelong a letjatši ebene motlhomongwe pele ga ge molato ole wa go rwela bosomisa sethunya wa criminal pele ga go fela o ka bele gore bona ba le ba inquiry ba kere sephetho sa gore ga motho wa maleba go tshwara sethunya ka gore yalo ba renewa license ge e le go na le license ke nagana gore ka go dipanyana ke le gore go di tlhalosa e fela a dibile dikelaea ke dumelana
1: bone Colonel Ledwaba le boletse thwi le boletse gabotse ke na le bonnete ba gore batho ka moka ba kushishitse ebile ba kwele re ya leboga ba re nga se o rekela o ka re kereka borotho mmapelo a beke wa mabotse go lena colonel e tlhombotse mosate
2: ke le go le mela tshwenyo ba tlhokomela
3: tsa

0: boiphelo ba dipapadi go Tumelo FM le Vicky Sejamoleta.
1: Ha ke a leboga Steny motsheletso Tumelo FM ke go tamise ka seripagare go tswa go iri ya bosesai go tsona motlhatlhi wa setlhopha sa Africa Borwa a sa go le maoto sa basadi banyana banyana Desiree Ellis o re dipapadi tsa o latela tsa bosetšhaba kgatlhanong le setlhopha sa Japan ya o ba teko go setlhopha sa gagwe maagešo ke nyaka o kwa maikutlo a lena ditlhopha tsa league ya Africa Borwa di raloka dipapadi tse masomepedi senyane mafelelo a beke ye mola setlhopha sa Mamelodi Sundowns se šetše se feditše romela kgatiso ya lentšu maikutlo a gago ke afe gore ngwageng o ditlhopha di ga di ralo ke dipapadi tsa mafelelo ka nako ye tee gore kgone o tseba le gore na sebjana se tlabe se ya mokao ka gopola go tsa ka nako nngwe ebile re re aeroplane ya fofa mo godimo e letetse go kwa gore na ke mokae mo e leng gore le tlhabile gomme e fofele gona ke nyaka o kwa maikutlo a gago malebana le ntlha e romela kgatiso ya lentšu gomme o romele go
0: 06 3 0 2 8 8 0 5 0 ke a leboga
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: diteketso tsa Boxer Red Knockout di fela mo matšatšing a mararo se hlaelwe reka 7 kg ya eie ka 59.99 Boxer Fresh Classic Duravors ka 99.99 kilograma tšentšela ka etšepedi fela moreki ka o tee ka setoko se sa le gona kwa Boxer
4: a na kgwebo ya gago e goga ka gara go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwetlhi tša tsweletšo tsena go productivitySA.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
0: Rola Pelo Foundation e go laletsa go tla le solong la temosho le thapelo ya GPV and femicide le bophelo bo botse bya monagano. Le solo le le tla swara ka la botlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane Mageme Sports Ground ka ile le sumi mo misong. Re tla be re na le Moruti France le Mamruti Ntabise Ngwepe. Khutso Maleti, Pleasure tsa manyalo, Gaugelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tsa manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatse ba mahlakung. E tla bo ithabise le go emologa le rena ge re re GPV femicide le go ipolaya di swanetše go fela kopanogolo ye ya rola pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tswa go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: ditlalemiso Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Le Joy le DJ Iga ke a leboga dintlhakgolo e reng ye di re AfriForum e dira boipeletswang go masepala wa Johannesburg bja gore o tlhakiše gore ke ka lebaka la eng go le botlhokwa go oketša motšhelo wa bjalo wa taolo ya metsi ka diperesente tša 65 fegelwana tsela go tla re mesong ya lehono. President Cyril Ramaphosa a fa polelo tirelong ya go tswalela lenano la lekgotlang la bosetšhaba la diprovense la go fetišetša palamente ya bathong go la Stilfontein gauswi le Klerksdorp ka North West. Mapodisa masepala wa Cape Town a thupile diokobatši tša boleng bja diranta tša go feta dimilione tše pedi ka Belleville tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bosenyane go thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
2: A ke a leboga mabaloi motheletši wa thobela FM ke go tamiše le go lotšha magagešo re rebeletše fa le gore Afrika Borwa e dira palelang thago ya matšatši rebeletše dipapadi tša sebena sa lefase etše e le gore di tlo ba di thoma go ralokwa mo matšatšing a 27 go SABC 3 legae la gago la dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA 2026 ke nnete dipapadi ke tše 34 twii go SABC 3 SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la 11 kgwedi ya June go fitlhela le semesenyane kgwedi ya July. Magagešo re thome ka go lebelela go tša papadi ya golf mo e leng gore lebeletše na le tšana e le go yena Rory McIlroy yo e leng gore o butše tikologo ya gagwe ya mathomo ya PGA Championship ka go dira 74.5 bogies moleteng wa botshelela. Gape re lebeletše na le tšana e le go yena Ulrich Potgieter wa Afrika Borwa ke na le tšana ye le gore o ya raloka mo diphadišanong le yena Min Woo Lee wa Australia le Stephen Jage wa Germany bona ba dirile 3 under 69. Tše dingwe fale motlhatlhi wa setlhopha sa Afrika Borwa sa kgolo ya maoto sa basadi banyana banyana Desiree Ellis o re dipapadi tša go latela tša boditšhabatšhaba tša segwera kgatlhanong le setlhopha sa Japan e ya o ba teko go setlhopha sa gagwe gore na maemo a papadi ya sona e ka ba e le gore a eme bjang. O boletše morago ga go tsebiša setlhopha sa baraloki ba 23 go raloka dipapadi tše le setlhopha sa Japan ka letšatši la tshela la senyane kgwedi ya June ka kua Osaka. Ellis o re setlhopha sa batlhatlhi se tlo šomiša dipapadi tše go lekola baraloki pele dipapadi tša basadi tša Africa Cup of Nations di tlo thoma go raloka. Gape re lebeletše fale ditlhopha tša leake tše e le gore di tlabe di raloka mafelelong a beke o gopole gore ye nngwe ya dipapadi tše e le gore di tsantše šedi ke papadi tša setlhopha sa Orlando Pirates mo e le gore Buccaneers ba tlabe ba amogela setlhopha sa Durban City ka kwa Orlando. O gopole gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke se e le gore se feditše ke ka fa o kole kere ditlhopha tša leake ya Afrika Borwa metlheng go ya le ka setlwae e ba setse ba ya go feleletša ba raloka dipapadi go tee tša go feleletša kudutše tša pedi tša mafelelo o kgotsa le gore di rakwa ka nako e tebere ke kgopetše gore ke kwe maikutlo a gago ke tlo a ba raloka mo nakong ya go se fetše pelo. Ye nngwe ya dipapadi a mazulu tla be raloka le setlhopha sa Kaizer Chiefs Chipa le setlhopha sa Golden Arrows. Tše dingwe tše di tsantše go šedi ka Sontaga CAF Champions League re beletše setlhopha sa Mamelodi Sundowns se e le gore se tlabe se raloka ke ka Sontaga magagešo sego ka Mokibelo papadi e tlabe ralokelwa ka kua Loftus Versfeld ka iri ya bone mathapama. Emirates Cup magaolakgang Chelsea le yona tlabe e kopane le setlhopha sa Manchester City go sasa. Tla re ikwe le gore na wena o rometše o kgatiša lentu e ka ba e le gore o reng fao ašiwe
3: thobela thobela setlhopha ka moka sa ditlalemiso
2: thobela motlhatlhi
3: nna ke bona nkare leake ba paletswe ka baka la gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns se kwa se feditse dipapadi tša sona and Pirates be e sa bapale CAF mare e šaletše morago ka papadi tše pedi go tla jwang gona go tla jwang gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns se bapala papadi ya final ya CAF week e gomme se bapale mogare ga beke ka re papadi e e bapalang e bapetse go mogare ga beke ke yona nka bego ba ke go feta ka yona leake ga ba postpone ba isha ke Pirates ba pala ke ima mafelelo le bona ya le opit ga ba lo re le bona ba pala ke ima mafelelo di TS Galaxy tobe
2: e kwa ge tshe mhlatlhi tla re ko mongwe
4: ekse mavetana slender king e se just o mamela fe tlo bona ke Moscow magoro malata bona le paka ke le khosi ma le paka ne ga o sane le feta game taba ya Sundowns ya olla re sa le tsimara ka game Sundowns e tla go CAF and aba swa na olla ba thaba ba na le plus leng chin chin chin chin so selo sa bona ske ba di bet loser man tšhea ke rialo ke moscow itara
5: tobela ka mošhata
2: yeboleae
5: se se sija moleta
2: rona
5: le baši ka wena ka moo wa tseba ore o beso di-game tse dingwe di salang le morago ebile taba ena ya clef le netbank ebile taba ya clef le netbank and then e nngwe e obvious sebjana se ya kwa arena kwa amarena kgosa thobela mošhate ke jimmy mamedi
2: ke motho wa kgolomente a re kwa mafelelo
6: sekesto ka moka le setlhopha sa retla le mesotamešanang bana ba kgoši a go nobola nnete leke a lenyaga ke

0: Black Box, ke bona ba ile go ngwa ba kwa ga be ya le go thobela FM ditlalemi. So everybody, apel ga bo Moses Chamanyalo, are tsamaya le motho wa gago. He? Yeah, umemo, mo. Motho wa gago ka metlha le ka metlha. O bona.
1: Awa man, e ri le le lena manyalong le le re shetsa kuru. Re palla le kuri a tjela le.
0: O ri launa motho.
1: Eh.
0: Ga no motho ba kwa. O launa motho iga.
1: Eh, ke a le tseba lena, ke a le tseba.
0: Iga, o ri launa motho.
1: Hey. What's all? Ah, man.
0: O bolela eng ka o ri launa motho.
1: Ke tshaba tsona ja ke ri ke tshaba tsana tsa mo. Wa go le tsiya o le rwala na pile ka mogho dilo di thoma o fapana.
0: Mrs. Mamang le Mr. Mamang re ba bana ba le mmogo tsa chika tsa. Wena o rila ona motho iga. O ska ba bolelela batho ba.
1: Baje.
0: Re go gore na ba team sidibeng ba re tshwaretseng la botlhano le ke a tseba gore ba tswile le rata o betha ke moya lena man. Brad.
2: Gore wa tseba re keng iga wena auto re nyantsha mnwana wena o tla re kolota go njwa le nna le Joy
0: wa ka re
2: re nyantsha mnwana motho
1: a di yo jwa di
2: o nyaka gore pay ya gago ya mathomo e tle mo rena
0: mwana wele lefa
1: a wa Joy wena ona mwana o wonga ona mwana o mufi
0: he re ya bopula bana ba batho re bommane ya batho wena
2: iko re na o re le Joy a ka dilo tsa be ka
0: ga lo
2: bona o ne le bana ba ba fepa ngwana a di wena o ne ngwana ngwana wile wena ika
1: ngwana wile na ke na ngwana
2: ngwana wile o mmolela ngo le mothobilego
0: a re thome botse bread o ile gore o buditse ke mang gore ke na bana ka lebaka la gore iga nna lena sanka ra bolela ka tsone
1: a le joy
0: o le
1: beng
0: o ntshebile le mang
1: le joy ho
0: o ntshebile le mang
1: ona fa ona fa ke re o mputsa re wena o sa le slay queen ke o etsa bana se le tsa ka re yo
0: bana ba bararo ba wele nna ke rile ke tla le kidi wa dikweke
2: ba le kholo ba wele bana
0: nna no re go
1: ma motho wa ithatra challenge
0: ke gata gore ke na le rapolao e le go yena bread motsene
2: iga ke a boya ka mantaga khopela rotle ka pela
1: e tabe ke lona ka office
2: Ralaboga magaitso tsa tsile le khono re mo se gagapeng re kwele mo gare ga peke re re ba dudi ba se gagapeng le dina ga mabapitla le re batameleng re mo mamaga me sports ground mo elong re tlile le ba rola pelo mo elong re kwele gore go ne le sello se se gologolo se setswang gona mo motseng o jwale re fitlile ke a thaba ge ke lebella ke bona batho ba bagolo ba bangwe se ba fitlile le rena re gande re re gona le nana ola sedibeng re tlabele ga sha go tswa gona mo jwale se se bona se se gologolo ke go dula le rena le se ka bala shutana
3: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa
2: Iga
1: eh ke gona gona le se se shwatletse fa ke a makala gore na ga tsikeng go diragala eng gana
2: a one buthata a one buthata ke a kushisha ngwana bo mma eh ndi tsaba ke tsana tshi uemba thele tshi ba rena ndula le rena tla be re kwa ditaba ka moka go tshwa gona ka mo magame sports ground mo elong re ke mo mokopane mo se gagape jwale skabala ya filo le ga tete pharaparo gona tla ba mpha batho ka moka ba re swantse re bolele le bona le rena ko magaeng tla be re ithuta se sengwe mo shate
1: re lebogile ba sidibeng
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Diteketso tsa Boxer Red Knockout di fela mo matsatsing a mararo. Se hlaelwe. Reka 7 kg ya AE ka R59.99. Boxer Fresh Classic Burovors ka R99.99 kilograma. Tintshola ka e tshepedi fela moreki ka o tee. Ka setoko se sa le gona kwa Boxer.
1: happy birthday ba ile gore ba gola le tshati le wa tseba gore wena o ire thaka sebopego sefe motho mong ka latlhela jwa le mola tsha gatisho go 0630288050 yale ke ka mogele gore ka tloga o ikgakantšha le rena gona mo go di itlalemešo tša thobela fm motlake re motope motheletsišong ntle le go senya sebaka dumela wešo ke lela botlhano re ya godiša letšatšing le wa ka motheletši o gona mogaleng
5: gona le kae maditlalemešo
1: ee le kae na
5: ai mogaoge ntumeleleng ko godišeng ga ise di yaka wa gola se
1: a ga dira ka sona sebopego seoeng
5: ena ke norita malepe ka motheki tere o godisa ke botsi bago ba morutsi mašhaledi ka thekisong tere ke re a golagola epsene ka letšatši la go mošate
1: motho o wa thabe ke mafelelo a beke mošate tlhe a tloga a ipsena o mongwe šedumela re gona ka mošate le amogetše
5: ka
1: gole jimi le ge e le gore ga re a kwa gabotse mo o leng ona o tshwanetse ke o namela mmotoano a re kgone o ka kwa gore na ke mangwe o molakaletjang ka gore wa kgaogagao jimi pasha
5: ee ka motitlana ga make o a gola mamotha ke re a gola a gole wa kela ke sescate ka motshegwane
1: a ipsene ka mafelelo a be ke sescate re lebogile dumela motheletši wa ešo aga
6: rona go sietse le le joy
1: ga
6: le le ke nne ntima go la ke go tla go la ke le ja khuna ji mama mae ba go ka jim teng le ma bona go la tshwana la ka some simone moroto mathatane ka tlo bo tla ke tsake tlo nne ntima go la ke go tseng ke thobe
1: thobe la ba go le ba go le ba tloga ba ipsela ka letsatsi la bona le tsa mogala mo re a akela dumela wo sho
6: o ka o sietse
1: nae na ke lukile o ka bo toile
6: le le tlo ga fa wa ke nna ke yeng tsono ga mo ga phasa mba ga dikwe ke re di bile de tso go mo ga tsa ke man ta puta na ga man
1: aga
6: ke ra ke tle mana a tsegedi tso wa le ke na go re ke mo go tshe tshe yo la tla go no rela dilo ga bo
1: itwa taba jela a
6: taba je di ga mo ga phasa mba ga di ke ra di kwa ra di go molela ga re ke ga mo ke ga go tshile tere ngwa tso phatla a ga go tshile tse tsa ga re
1: ke le mo ile we shu
6: ke
1: mme se tse ke se le la vela go lebella ire la ya bo senyane go ditlalebiswa tsa thobela fm re a akela gona fa dumela we shu
6: Ika
1: na u joang wara
6: wa ba khala bo bolala le tsene sa ba dirwa triple m martin wa tsuna mo na di rokoroko go ya manthata iri ke re tsetsa le khono ola khadi ye tsakana ke bolala mang a gre khadi wa lena ka mo ke bolala ka di keleri mo rapi a le ka mara fishu a zone 5 ke bona kharbe e botse wa rato khutso o rato tshobala fm ke ma motho a hule se se di keledi mo rapi ke o sibele motho go sinya tsa tsa tsela hao ke re mo shate o mogolo ika
1: aga mo shate o mogolo a gola gole le ge e be lwa rena ka keno be re ka thaba go ka feta dumela itwa motho la ibia fa se ga gona le ka botlhata ditlalemiso dumela
7: ke bi bile te te ke ba ke mo sa sa ke a go le tse ile mo sa sa mphane
1: aga
7: ke bi bile te to wena
1: aga o go rishwa ke ba
7: film evergreen mo sa sa mphane
1: a le kae
7: a le go wena go mphane
1: ehe ke a le boga ke a le boga a ipsina ipsina ibile bo re tswalela nkere wesho Mosha te ba gole ba tloga ipsina wa gola a o gola le dembele wena ke se ba padisa gole ya maoto mo tseba ga botse mo theory mone mola Borussia Dortmund ga bia le ko PSG Paris ya ka kwa gola be ra lokela ke bo Messi wetse ba ga botse bo Kylian Mbappe jwale o gola le tjatjile la le gono la le 15 ka le tjatjile la ile gore bale ba tshwere le shot ya ka pote ditsala tsa me ka Setswana ba ibua jalo ga gona le ka botsa ata nete ke gore nale le joy re tlo itlogela gona mo ra ba le mafelo a mabeke aba ama kaone re tlogile re konka go tloga ka iri ya botshelela go fitla ka iri ya bosenyane le rato shili we re le ratile le joy na ena ka nete ba nna ke rata ka phutha phutha merwalo bare a so senya
0: A rieng ka nete setlhopha sa ditlalemeso se fitlhile mafelelong ka sebopego sona se a re leboga thieletso le thego ya gago motheletso thobela FM go tloga ka yona iriela ya botshelela go tlhaga bjale re a tseba gore beke ka moka e ntse o re thegile benong re re wena re re e ba le mafelelo a beke a mabotse a go tlala ka lerato le thabo go fitlhelela re kopana gape ka mosupologo ba re motho ga bogala ele moshate

0: o batu shate we ku tira tira ku cha goroshiro goroshite e joki so botsa manyalo ga ita gore ina gare manager ra le bogatle dumela ba tsheletse mo tla bo le ka balele gona ne tira le bogare le bogatheletse ya lena salimo ya se ke sa lena nana mpitse ma isa loga ma champitse ka rata sa sa re sepela le motheletse wa rena ke na parepare ke mogatse wa matlabiane re sepela gape le motheletse wa rena ka mo studio 11 re bolela ka mang re sa bolele ka Dr. Tebzin ke ene le gore re sepela le yena tsatsinda le khono le ke le lengwe le tsatsi ke le tsatsi le some tlhano kgwedi ke kgwedi ya May ngwaga kwa ke tepedi masome pedi tsela re le tsebišitse batheletse sa le re thoma beke ka moka re le tsebiša gore le e tloba le lengwe la go ikgetha lenaneo la sedibeng le ikgethile tsatsing le la le kgono dumelang batho ba mokopane ke tshepa gore le setse le gorogile gona ka mo segagapeng ka mongwe ao manager-a waka
1: re gorogile ebile šetse re nole tee le bona boswafo re šetse re nole tee le bona boswafo boti bothata bogona le ga tete re gorogile thando wa nkwa gore o kantša ka lelepola bela ka icecream ya kere thando šetse a di berekile ke ena motsweletsi wa rena metšhineng ke ma metšhine wa rena gopola gore re ne le kajo gerle ke pharephare ke morwedi ya tau šetse a ya godimo lefashe wa motseba kere
0: Tshetse
1: ya go dimo le fase go me rena le mologadi rena le mosa weng kosi go me ke bona ba ile gore ba tlo dira gore re bonagale mola matlakaleng a tsale ago maka tshe o dumelang dumelang go tlhoko tlhomela ka bele le gona nala ka line ya ke nna mashupse wa ga menyamane nna ke la ga go le botsela nna ola sidibeng ja tshile le khono tlhabira o tlhalisi ja tlhame le rena re tlhalisi tshe mola maabane mola gore re sa no e kgethile ka lebaka la gore re le ga sha go tswa ka mo mokopane mo ile gore re biditse ke ba rola pelo foundation re tloga re tseba ga botse gore rola pelo foundation ke foundation tshe o di tlhokega go mo motseng go me engwe e ile ya tjolela ge mengwa ga ntse tla e thoma ire ya ka ona fala e tla ke no tlhabira go e ba le dilo ga thuma 2000 ma jensi ma ingi ingi wa sa bophelo bo fetoga re bone bophelo bo thoma go ba ntongwe e leng gore motho mongwe ka no re a ikgotlelelege le ga tete mara re thabela di foundation tsa go tshwana le borola pelo mo e leng gore ba ile ba dula fase ba bona gore go botlhokwa gore setšhaba se sa modimo se re tsataišane le sona ka gare ga maemo a gomme o tloga o tseba gore go rialo kono ra gore re tlile mo ka lebaka la gore o ne le polelo ebile setse ba re tshwantšheditse maloba ge bo moruti ba ba leng ka mo maagong kgaso a bolela gore taba e tshwenyang mo ke taba ya bana ba e leng gore a ba kwe a bana tsebe ebile a ke tsebe gore na ke rena a ba otlega na ebile a e re gore bana ka ga a bane batswadi ba ba neng le bona ba ba tatšegaišang le bana ba e leng gore ba ne le batswadi ka gae ba laeditse mokgwa wa gore e ka re ba iwo se kgonege ba iwo se laolege jale tsatsi le le kgono re tlile ka keno gore ba tle ba kgone go ka tlhalosa re dikwe ka moka go tswa go badudi ba mo ebile gape-gape re tlhalosetse le badudi ba mo gore na taba ye re tshwanetse go mekamekana le yona jang tlhabirwa gonne rena re etse ditšhaba tse dingwe
0: ebile ye re latlhela go batheletse ba rena mo e le gore re rata go ka kwa go bona re sa boa go bona re a botsiša gore na o ne le ngwana e leng gore ga o laolege ngwana le gore ke tlhoba boroko mo motseng ngwana le gore wa go ema emišabele ka motswadi
1: o khumana a tshwenya le baagišane
0: gomme
1: e ngwe e kgatlhišang tlhabirwa mo lepatlelong le lamageme la mo segapeng mo ke gore ke bona batho ba bagolo ke bona ba e leng gore ba totobile go sasa jwale ba tile jale ba nkwetsa ka rega kgwekgweela ya lekgono tlhabirwa tšatši la lekgono go tloga lekgono lane le go fitlha ka di 15 tša June ke mo go thweng ke go totwise for elderly campaign gomme ba totopile bokoko ba totobile bokoko ka ka matlhotlo ba fitlhile ke bona mogekola mathomathomo a fitlhileng ka mosupa ke lebane le yena gone jale ke bona ba tlhileng ka baka la gore bana ba gantšhinyana batho ba go tshwana le bokoko ba bangwe ba ne le go ba batswa setlhabelo ba bona bana ba ba rena ba go tlhoka tsebe ba jale re tlo dikwa ka moka kona moruduteng le lena batheletse le tlo ithuta se sengwe le lekoko wa magaeng gomme motlho mo re ka kgona go thušana gore na re tshwarane le bana ba jwang gore ba kgone go rekwa ka baka la gore bana ba rena e kare e ba ikweleng kudu ba kolese go thweng ke maloka a bona ba lebala taba yela ya botho
0: o raya gore ge batsofe ba ithwele ba eme ba ema ka maoto ba tla ka mouwe go raya re le bona ke bona ba ile gore ba imetse kudu ka baka la bona bana ba
1: ba imetse kudu o se ba re gena ga o nya ka o bona gore tlhabirwa go ne le mathata a mantši kana kwane ke la botlhano le gono kana kwane o re go tsena motseng ka motse o humane se go ngwana sa bashimane ba dutse bile ba makete ba no dula ba jere di khangi wa tswa re king matlo a re fi o ipotsisa gore na o dira ga ngotlo o bona gore a mo motseng o e ka re rene le mathata e ya bonagala mo ditikologong tse dintši go ya o re go humana bashimane ka di go ngwana mo o re ke ba lebella ya bontsha gore ke thakane se sane mara se fatla go a tseba gore keng ke kudu o lo go se tsho ka re sa go se shege gore na wa se ba re go tupa le role mane ka re motho a hatso ge ka gae wa go se tsha ka
2: gore e bile go nyo go ba bona botse o tla ba bona gona mola di shopong mola mola di tech shopong mola mabenkeleng kwa mo mesong ka yana na kwa ine ba se ba le gona kwa ba kgobokane o iputisa gore ba bang ba bona bile o ba lebelela gore a a ba gape ba tshwanetse go ba sekolong e upetsa tshiba
1: are jole re le tshwana ba thariantswe re ka gona re a e a ri ipali tsa rena dintsanantsana tse di sembotse ka setshaba sa ga borena re ka gona bana ba rena ba ile ngore le bona o ka re bophelo ke go telela a e bophela se go telela e bile o gona go tlogela go telela o gona go phela ga botse
2: aga re le bogagadi are go tsiya mabankele re tle re boe gape lenano le no tswela pele gona ka mokgwane o re thomile aga a reng ka morabo
3: thupa karolo ya gago ya 50,000 rands go raloka win at life with one life o seke wa lebala go tsenela mo websaiteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o romele molaetša wa sms o re one life o dira sekgoba funeral go 45849 dula o theeleditše ditlalemeso le nna lethabo le joy la ga mathato e ka ba rena re fetolago bophelo ba gago sms ke 150 fela di-sms tša mahala ga di šome one life insurance ke khamphane ya inšorense ya bophelo yeo e ngwadišitšego le fsp melao le dipoelo di hwetšagala interneteng one life changing lives
4: eita ge e banyaka go ikwa go thabile go swana le nna go sena malwetse go na le mafolofolo e nwa imina jew tsweletšwa sa go fa mašole a mmele maatla magonthe mo aforika borwa go tloga mengwageng ye 20 imina jew e go fa di-vitamin di-minerale le amino acid gore mmele wa gago o dule o šoma ga botse o ka thopa mašeleng a kgwedi ka kgwedi go setiši sa gago sa mmamoratwa sa sealemoya letšetša 012-546-8937 goba 072-595-0198
5: Rula Pilo Foundation e go laletsa go tla lesolong la temosho le thapelo ya GPV and femicide le bophelo bo bobotse bja monagano. Lesolo le le tla tshwara ka labotlhano le la di 15 May se gagapeng Mokopane Mageme Sports Ground ka ira lesome mo mesong. Re tla be re na le moruti France le mmamoruti Nthabise Ngwepe, Khutso Maleti, Pleasure tša manyalo, Kgaogelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tša manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatši ba Mahlakung. E tla bo ithabiše le go emologa le rena ge re re GPV le femicide le go ipolaya di swanetše go fela. Kopanokgolo ye ya rula pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobel FM. Mošhata wa tseba le boithabišo.
6: Tzaneng, lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmua
7: kharibe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošhate wa tsebo le boithabišo.
2: Aga ke la le khone ba theletse ke letse la tsome tlhano go di ya May ke ka fa hore leng batho ba ka mo mokopane ka mo le bang gona ka mola sgagapeng ka kua le ska le ya la khole ba re don't look any further he inori oh batamela gauswe batamela gauswe he
0: la botlhano jo nna mawe ai

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke a lebogang dintlhakgolo tsa ditaba e renye di re mokgatlho wa ditekisi wa Seshego Polokwane ka Mone Limpopo o tsebagaditše tlhatlošo ya ditefo tša maeto a ditekisi ka lebaka la tlhatlošo ya ditheko tša makhura. AfriForum e dira boipiletšo go masepala wa Johannesburg bja gore o tlhakiše gore ke ka lebaka la eng go le botlhokwa go oketša motšhelo wa bjalo wa taolo ya metsi ka diperesente tše 65 fegelwana tshela. Go tla re mesong ya lehono Moporesidente Cyril Ramaphosa a fa polelo tirelong ya go tswalela lenano la lekgotlang la bosetšhaba la diprovense la go fetišetša palamente bathong go la Stilfontein gaotswe le Klerksdorp ka Northwest tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bolesome. Ke a leboga.
2: Rula Pelo Foundation e go laletša go tla losolong la temošo le thapelo ya GBV and Femicide le bophelo bo bobotse bja monagano. Lesolo le le tla tshwara ka labotlhano le la di 15 May segagapeng Mokopane Mageme Sports Ground ka ira lesome mo mesong. Re tlabe re na le Moruti France le Mamoruti Nthabise Ngwepe, Khutso Maleti, Pleasure tša manyalo, Kgaogelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tša manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatši ba Mahlakung. E tla boithabiše le go emologa le rena ge re re GBV le Femicide le go ipolaya di swanetše go fela. Kopanokgolo ye ya rula pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobela FM. Mošhata wa tsebo le boithabišo.
3: Aga, batho ke go tlholana, baagišane ke go tlholana, ra kwa gore ka ba e le gore baagišane ba ka kua ba phela jwang, ba ka mo ba phela bjang. Dumelang bo Maki ba e le gore a le boledišane, rena re a boledišane. Maki.
4: Maki we.
3: Ehe.
4: Letswile botse
3: mo le. Le rata ke lona lewe.
4: A wa se re tswe bana ba letsi ba di dilo tsa se ba le wa tsa ngwana wa ka wena. Ke o tsare ke eng re ruo tshega ka baka la gore re boledisha ke gore go bose e bile le ka go laetsa gore ga se bothata. Nxa seng lena batho ba ile ngore le khumane le sakwane le bo makhelwane. Ene mana mo tlhabirwa tla go botsa ba bangwe a re kwane le bo makhelwane a rena e seng ka baka la gore rena ba tlhaba go ruo nya ka golwa. Ka baka la bana.
3: Ka baka la bana. Ai.
4: Ka baka la bana. Taba yela ya go yemela bana, taba yela ya go tsinya ke ngwana wa o kgalemelwa ngwana o bjale ka a o sa mogalemele ka ga e bile a dira karate e bile o tswile o ile ka kwa baagišaneng o thoma go tshwenya ka kwa baagišaneng. Tlhabirwa a ke tsebe rona batswadi ba mmala a segagešo ke ipala le nna re a tseba gore go ne le ka mokgwa e leng gore motho a ka humana tlhatlho ya gore a godise ngwana wa gage jwang. Ntwe ka tlhago ya Modimo ke ntwe e leng gore re filwe batho ba bantši batswadi ba rena ba re godišitše re jwale re otlegile re ne le mekgwa nna le wena le kgajokele wa tseba gore re ne le mekgwa jwale bo batswadi ba rena se a ba ya sekolong go ya go ithutela taba ya go godisa bana. Jwale a ke tse rena ba rena ba tseba gone jwale gore na go ne le dikgoso tse motho a ka di dirang kora re diprojeke tša motho a ka di tsenelang diseminara tše motho a ka di tsenelang gore o godise ngwana ngwana a kgone go gola a ne le melao goba molao a duma ke batho ka moka kele bona ngwana o ba le molao o duma ke batho ka moka gore ba ka ba gaufi le ena wa ye kwa
3: botsejale
4: re a duma re a duma a ke tse rena batswadi ba ka kwa gola Singapore batswadi ba ka kwa Japan batswadi ba ka kwa South Korea bona ba ya dikolong ba iela go ikela ba o dira dithuto tša gore ba godise bana ba bona jwang ka baka la gore dinaga tše tharo tše ke di badileng tlhabirwa ke tše dingwe tša dinaga tše e le gore di tlhalosa dipukeng tša histori ka moka tše e leng gore ba bolela gore bana ba gona e le bana ke ba bana ba e leng gore ba gola ba le ka fase ga molao ebile batswadi ba bona a ba leke ka thata gore bana ba badio ba ka fase ga molao ngwana o dubelega a tswalegile gomme a ba gola a tswalegile jale ke taba e leng gore re tloga re iduma re e labalabelela re le naga ya Aforika Borwa gore e ka re re ka ba ditšhaba tše e leng gore di tswala bana ba e leng gore ba tswalegile ba ne le mekgwa ba tloga ba kwešiša e le ruri ba tlhompha.
3: Aga ke ka fao bjale re bolelele lena batswadi re a botsiša rena go ne le ngwana o ne le ngwana o e leng gore e no ba tlhoba boroko mo motseng.

0: ka ikwela botlhoko ka re ke mogolofadi ke a yema yema ka tsama ke kwala kwatsa magazine business enterprise go swana le gele hono kitlile ke tlo ke bolela ka yona magazine
1: e shoma fela di mining go ba le ka ntle ga di mining
0: le ka ntle ga di mine mo di maspaleng le gona re a re no fela re re lahlela di application kana go nngwe re ba le mahlatsi re tswelela
1: rena mo nanong la sedibeng kudu thobela FM ka bo yona ka kakaretso re dumela gore bogolofadi ga se lepheko lena la dumela go ba le gana le gona mabaka ke afe
0: ke dumelana le lena go tletse seatla gore bogolofadi a se bopheko bagolofadi ba gešo ke kgopela gore emelelang ba le kgonang go ya mo le ka yang gona gore ba bang ba ba leng gore ba nyaka go ya go tsena ka mo di mining nka ba fa tlhatlho ka ge nna ke setse ke tsene ba ka nkgwata mo go 0682215400 ka baka la gore a ke nyake gore ba re ke mahlatse fela kwa di mining o tseneletse le bagolofatse ba ileng gore ba ikemiseditse gore bona ba ka ba le dikgwebe ka kwa ba rata go tsena ka di mining ba ka founela yona nomoro ke ba file go yona 0682215400 ba re ba ka lebelela gape le mo go Facebook ke Magadin Business Enterprise mo ileng gore ba ka kgona go bona then ba botsiša dipotšišo ke kgone go ba tlhahla
1: aga re tloga re leboga matlhatsi re a leboga ka lebaka la gore bagolofadi ba bangwe ba ne le go ka ekgogela morago ba ne ko kwelwa botlhoko jale ke e leng gore re gatelela gantši gore o se ka re o le mogolofadi wa dula sekhutlwaneng wa ne ko kwela botlhoko ema ka maoto
0: a re meng ka maoto bagolofadi ba South Africa mabadi ke a mantši a butswe a emetse rena gore re kokote re se ka ikwela botlhoko ge o tsene ka kwa mo companying eo yang go yona le ge e ka ba e le masepala o se ka ba botsa gore mogolofadi kane ke mo e leng gore ba ba le lenyatso la gore motho o e leng mogolofadi a ka se kgone go dira mošomo o mara go ba botsa gore nna ke le mo company ya ka ke yeso ne ke tla kgona go dira sa gore le sa gore ba tlo bona gore motho o ikemiseditse a re tlogeleng go ikwela botlhoko
1: aga matlatse re leboga go bolela le wena
0: ke a leboga malome Thomas le ba theletse ka moka
1: are matlatse le matlhogonolo tswela pele kgwebo ya gago e gole nkonko re pele ga gere kgaogana o thwetse batho ba ba kae mo company ya go
0: ba ka tlase ga nomoro ya lesome
1: ba nangelekwe ya ebile ba šoma go ya go ile
0: ba šoma go ya go ile
1: re a leboga matlatse
0: ke a leboga
1: aga ekwa ka dikatlego tša bagolofadi le tšeo di ba amago fela mo go sedibeng Rola Pelo Foundation e go laletša go tla lesolong la temošo le thapelo ya GBV and Femicide le bophelo bo bobotse bja monagano. Lesolo le le tla tshwara ka labotlhano le la di 15 May segagapeng Mokopane Mageme Sports Ground ka ira lesome mo mesong. Re tla be re na le Moruti France le Mmamoruti Nthabise Ngwepe, Khutso Maleti, Pleasure tša manyalo, Kgaogelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tša manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatši ba mahlakung. E tla bo ithabiše le go emologa le rena ge re re GBV le Femicide le go ipolaya di swanetše go fela. Kopanokgolo ye ya Rola Pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobel FM. Mošhato wa tsebo le boithabišo. Re leboga gone bele re ya go theletša ditaba tša iri ya lesome gona mo go Thobel FM ya SABC. Re kopana le Mabaloi Mabitsela re botse gore na tša lefase di reng nnete a di fele ka nnete.

0: se kya se tlhopa rhythmic elements ba itla gore ena ba re me matswale thobela FM ba shatwa tsebo le boithabiso ndetse ra le bogare le boga ditaba tsa iri ya lesome re tla letela ka iri ya lesome te gore na ditlabe di fetogile ditla kae le gono batheletse le kwele gore ga se letsatsi fela letsatsi la lesometlhano kgwedi ya May ke letsatsi le e leng gore re ka kua mokopane ka kua segagapeng ka kua ee ke mo e leng gore ditaba tse ka moka tse e leng gore di ama lona lenaneo le di tlabe di diragala gona ka kua segagapeng ke a reresa ee aa ke a reresa di a kwagala
1: ee di a kwagala wa reresa wa reresa buti wa reresa re a moleboga le sesi lokwadu mahlatse lekwadu re a leboga ebile re leboga kwa gore o sa tshwere jwa letlhabiro a gopola gore beile ra ba le ena ko morago nyana kwa legobologolofadi ke lepheko ge e sa thoma re ile ra ba le ena ra bolela le ena gomme re a kwa gore o sa tshwere ditaba tja gage ka mokgwanola ke taba e botse e le gore e tloga e thakgatša e le ruri magashe o dulang le rena le se ka ba la shuta le ga tete lena se ke se bonang goba se re se bonang mo segagapeng a se ka ra se bona ge re tsamaya mafelong a mangwe a ya sentswa go tshosa magagešo ke taba ya go tswa e sa le ka nako ya badudi ba segagapeng badudi ba segagapeng ge ba bitswa ke a tshepa gore le kgoši ya bona ya ipsina ka lebaka la gore ke a reta ke reta taba ya gore a ba goge maoto a ba goge maoto ba tshwabatswe ge ke bolela ke le jwale ke bona ditente tše tharo ka moka ga tsona šetše gone le madulo šetše a thomile go tlhakana jale ke no ra gore lena batho ba le gore le batho ba kgojana ba le gore le rata go fitlha keno dirang le kgone go tla go dula fase le kgone go dula fase ebe a madulo ke a mantšhi a ka se le tlhaele maga ke shipya mara go no shathetsa go no baga botsana re mo eleng gore re ka no rawa modiro ele re wa thoma a ona mothome a ona mothome ka bakala gore batho ka mokasi ba bona ba tlile mana sho re a thaba go pula gore mola sefale mola o atlabe go atsamaisha modiro ke mathipa ke mmitsa comrade kwa kganyago monako kwa mashashane ka kwa lekena o tlabe a tsamaisha modiro mola ke ena tlabe a tsamaisha modiro wo ka bogwari ka mogore motsebang ka gona gape ke bone le moruti le sudi la rano moruti le sudi le bona ba gona ba tla ke ba tshwanela go kaka bo moruti le sudi moruti le sudi wa tshwanelwa gape magagešo ke a bona ba baetapele ka moka ba e leng gore ba tshwanetse ke go fitlha keno ba tshwanetse ba fitlha keno ba setse ba fitlha ile ke bona ke bona banna ba bangwe ka dijasešiba le bona mola ke yonana gore ka ba batho ba go tswa ka mošate ee e ka ba batho ba go tswa ka mošate a ke tsebe gorena re tsene go tabe tsa rena tša Shoprite community network e sa le gone jwale
0: nasaesatso
1: banako kare ke bona motsweletse o mpotsa ka yona gone jwale
0: o ee Dr Tebzene o tla ekgokagantšha e re re lokise sengwenyana ka baka la gore um Dr Tebzene ka mo ga napa di re tlhenkge ee gore di re tlhenkge ka moka gore re kgone go sepela leeto le mmogo ee a re no tsea molotsana re tla bua go yona ka pelanyana fela
2: tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa tša kgašo go lebeletše kgašo ya ditaba tša nnete go se tšeele tlhakore ditaba tšeo di sa bake go letlhoyo le dikgogakgogano goba tša go bolela ka thobalano ya go thothontšha ditsebe ge e le gore go na le kgašo ya ditaba yeo e lego kgathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024 Middleburg Bolla Chipi.

0: Jeka Dennis Ferra ga ita gore ina gare Touch the Sky Thobela FM chat wa tsebo le boithabiso nete re tsena go Shoprite Community Network ke le lengwe la masolo a Shoprite go tlhabolla ditshaba a re tsena semmusho ga di ya ditlong
1: ka nete tlhabirwa re tsena semmusho Shoprite Community Network supermarket e di gwa ga go pele mo Africa Borwa e bile ke company ye e kgantsha go ka go ba ya Africa Borwa go mengwageng e feta go e masome a matlhano e lekile ka mešogo fela go tlišetša ma Africa Borwa ditheko tša fasego tšotlhe tše ba di tlhoka go letšatši ka letšatši ntle le wa abela batho ditheko tša fase Shoprite e bile e šomiša lesolo la yona la Act for Change go buša ditšhaba tša selegae go ralala le Africa Borwa go atlega o ka lebelela ye mengwe ya mešomo ya go kgatlhiša yeo ba e dirago go Act for Change go Instagram handle ya Shoprite e le go at we act for change Shoprite Community Network ke le lengwe la masolo a Shoprite Act for Change mme mo mengwageng e masome a mabedi ya go feta e fane ka thekgo go diprojeke tša setšhaba tše di ka dirago 2,300 ka dikabelo tšeo di ka jago tšhelete e ka fetago dimilione tše 23 gore diprojeke tšeo di tšwele pele go thuša batho ba ditšhaba tša selegae ke nako ya gore re boledišane ka o mongwe wa ba bangwe ba go tšwa go diprojeke tša setšhaba gomme re kwe ka botlalo gore na bona e ka ba e le gore na ba dira eng tšatši la lekgono re ka kua setumong preschool Renale Railo Sidishineli ke ena o eleng gore o dieteletse pele gona ka kwale a reng go yena re bolele le yena
0: a ge se sne le we re le tamisha go thobela FM re le boga a re tamisheng se sne le Dr. Tebzen a ke tsebore na ba bona lana a re tamisheng go thobela FM se sne le
2: Oh,
0: batunga sisesi.
1: Railo sisidishi neli. Kibona. Kibona tabirwa.
0: Re le tamisha le kai. Ah, ba o kara se bona ba. Ba kara se bona ke.
1: Re khopela go lela le neli. Oh, sisneli
0: we.
3: Eh,
0: le kai.
3: Re ona le kai.
0: Eh, au, se la tekembe swere ke mogala bena. O re ngare gotso.
1: Ba re le ke mona.
0: Ke makala nna ke le tsore se sne le ke no kwa gotso.
3: Ah, ke re ne.
0: Eh, le kai se sne le.
3: Re ona le kai.
0: Re gona. Eh, re re botseng ka project ya lena ma. Le thomile neng le dira eng?
3: Na re le ba stumong preschool and creche re tshimile organization ya rena ka 2012 re na le bana ba 30 and then e le her bona e le gore batho e ba ya mešomong ba sokola a bana ba ledi ba bana le ba bangwe ke batswadi ba bana ba sa ya sekolong so ra nama ra dira organization ye ya stumong preschool and creche mo na re ya borena ya matsala ya setumong
0: gomme yona projeke ya lena e e tlhokang keng se se tlhaelelago
3: rena re ka tlhaelela dithušana thuto tsa bana di-stationary le dijo tse eleng goreng re ka kgona go fepa bana ka dijo tsa maleba
0: Hao re le boga se sneli gome re rata go ka letsebisha se sneli gore ba le ba Shoprite ba le ba re memile ba re rumile be le ka thobela FM mo projecteng ya lena ba re rena re letsebisha gore le thopetse mpho ya go balelwa go dikete tse le somepedi
3: Hao
0: batho
3: Shoprite,
0: ke a le boga. Re le lebogisha se sneli, re le lebogisha.
3: Wa ta ke thabile. A ke tlo le thabola ka nka le ka ntsha le clean. Ke
0: thabela
3: na pelelo.
0: Re le lebogisha kudu.
3: Gome
0: ndona ka mo situmong a se ka tla re ke le kwele ke gopela shenyana nka karolwana ye ke a projeke ya lena ra lebogisa se sene le ba Shoprite ba tla kopantsha le lena go se go e kae re a leboga ma
1: ka nnete re a ba lebogela bona ba ka kwa setumong preschool re a leboga ka nnete e tla ba le momomo ka nnete batho ba tla dira mošomo o mobotse wa sekolo ba gotshe ka mo maleng ka mo go ne le se sengwenyana mageso gopolange tšhišinywa tša lena di dira gore Shoprite community network e kgone go lemoga le go thega diprojeke tša setšhaba tša selegae thuša go dira phapano setšhabeng sa geno ka go šišinya leina la projeke ya setšhaba yeo e ratago go nomoro ye ya *120*189#. Gopola gore USSD e lefelwa disente tše 20 metsotswana e 20, mme metsotso ya mahala ga e 10 le ga tee go mabaka le dipeelo se senye nako tsenela gona bjale Act for Change e no ba ye nngwe ya ditsela tšeo ka tšona Shoprite e tlhankela go ditšhaba go ralala le Afrika Borwa letšatši ka letšatši.
2: Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika, dijo tša Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM # ke mo Afrika.
0: Re leboga, re leboga ga di a ditlo ka mokgwa o di tshepidišeng ka gona. Re leboga ka nnete, re leboga ba Shoprite karolo e le gore ba e kgatha go tlhabolola ditšhaba. Ee, bjale rola pelo bjale bjale di a bjale di tlogile bjale di tlogile rola pelo segagapeng na le epatameditše na
1: age
0: ehe
1: tlhabira go botšhe gore ba ipatameditše ke go duo ba go kwampa mokgoro ka lebaka la gore ba setse ba fitlhile nako e nngwe le nngwe go ka nama go a thoma gomme le baraloki ba mahlakong ba setse ba le gona mo bo mojela mojela re ke ba bone ba gona gona mo wa tse ba mmalwa ba tloga ba le ba petronela ba gona gona mo jale tla o dule le rena o seke wa shuta le ga tete ka baka la gore nako e sa fediše go pele nako e nngwe le nngwe o re ka nama ra thoma go bolela le bo mong modiro bo moruting thabiseng wa gangwepe re ko gorena e ka ba e le gore na ba di beakantšhitše jwang ba panne jwang tšatši la lekgono re tle re bone gore moletlo o tswa ka makgethe go tshwana le meletlo e mengwe e le e fetileng ka lebaka la gore e le e fetileng e mengwe meletlo e tswile ka makgethekgethe le yanong o tshwantse o tswe ka makgethe re rata go tloga moo re bona batho ba moo ba ikhumanetše se sengwe e le badudu ba e leng gore ba ipona e le ba ba kaone kaone
0: alala ee nako efe kapa efe re tla boledišana le bona kgadi o tla bo o ba dutse nokeng gona ka fawe bele re gopela bo malome felang le re tlatša re e re tlhaelela go ntšha ya magadi nna re no e tlhokela thušeleng thušeleng
1: malome
0: o tlo fela o nkomela o tlo fela o nkomela gore ke go tladitse mo bjale ke jaka malome a nthuše a no re thušeleng malome thušeleng

0: Dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke go leboga Timmy Thomas Motheletše re lo tšhitšetše o ka go letela ka iri ya lesometee di akaretša gore mogonanelo wa bone malebana le molato wa go nyaka tšhelete ka kgang le go kgoboketša tšhelete ka mokgwa o o sego molaong o ikgašitše maphodiseng. Bagonanelo ba lesometee go akaretša le badudi ba naga ya Mexico ba batlhano bao ba golegilego malebana le lefelo la go tšweletša diokobatši ka Swartdrachens province ya Northwest go letetše gore ba tšwelele pele ga kgorotsheko. Motheletše mokgatlho wa dithekisi wa Seshego Polokwane gona ka mo profenseng ya Limpopo o tsebišitše tlhatlošo ya ditefela tša maeto a dithekisi ka lebaka la go tlhatloga ga ditheko tša makhura. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesometee re lotšhitše.
2: Rula Pelo Foundation e go laletša go tla lesolong la temošo le thapelo ya GBV and Femicide le bophelo bo bobotse bja monagano. Lesolo le le tla tshwara ka labotlhano le la di 15 May segagapeng Mokopane Mageme Sports Ground ka ira lesome mo mesong. Re tlabe re na le Moruti France le Mmamoruti Nthabise Ngwepe, Khutso Maleti, Pleasure tša manyalo, Kgaogelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tša manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatši ba mahlakong. E tla boithabiše le go emologa le rena ge re re GBV le Femicide le go ipolaya di swanetše go fela. Kopanokgolo ye ya rola pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobela FM. Mošhata wa tsebo le boithabišo.
3: Re a leboga mmirwa, re a leboga ngwana kgoši. Re tlaletela ka iria lesomete, re ka kua Mokopane, ka kua rola pelo, ka kua segagapeng, ka kua ke mo e le gore dilo di direga gona. Ke bolela le Dr. Tebzen Kgadi, ke a mmotsa ke re wa tseba ka mokgwa e le gore go theleditše ditaba ba bolela ka bosenyi, mamang a se tswelele kgorong ya tsheko, mamang a se direng ntaba manager. He kore ke re wa tseba keng o tla ba re gane ditaba tse di thegwa ke di thegwa ke ba kgora sepodisa sa Aforika Borwa ka mokgwa e le gore di tswelela ka gona aua. Re no bolela ka bosenyi, re bolela ka bosenyi. A gone gore go bolela ka ditaba, mamang a se kate ngwana, mamang a se utswe eng eng, magodu a se thuntse batho eng eng. Ai di a re imela le tsona tse. Di nyaka rola pelo tse, di nyaka rola pelo. Gadi we, ya ba sa dikgobokantšha, rena re tswela pelo. Re tla ba leta, se segolo ko go leta. Bjale a re tše mmino, selo se ke la batlhano se, selo se ke la batlhano. Dumelang batho ba e le gore ka nnete dipotla tša lena di tletše, meraba lena e tletše ka baka la go lebogwa. Taba yeoe a re tieleng diatla, ebile go lebogwa gooe ga re go tšee bjale ka re tlong re no tlhompha se e leng gore ba re dira tsona ka baka la mphofutso wa phatla tša rena.

0: ke a zonke zonke dikana ga itla gore ena ga re funky loving stay with me re a kwa gore ka kua sagapeng ka kua re ne le baeng ba ile gore tlobolitsana le bona rola pelo ke yona ile gore ka gare ga yona ke foundation ye ile gore e botlhoka tlhoka mo maphelong a rena re tamisetse baeng khadi
1: are ke nnete ba tla tama tlhabirwa re tloga re leboga boti nnete ya ditaba ke gore go itsetsa ke nnete re tla thoma mo nako e sa ferešego pelo ke boletse ka re wa tseba gore keng le ba go tswa ka moshate go ba lebeletse wa bona gore ba ke ba ka moshate ke tlhalositse gore batho ba ka moshate ba segagapeng ka be ke ba bona ke ka re ke bona batho ba go laetsa gore ba tswa gona ke be ke re rešitse magagešo ke ka fao tšatšhila le kgono gone jale mo mageme sports ground re na le bontona ya segagapeng re bolela ka bo motlhomphege ntona go sia ke kana ke bona ba re dutseng le bona go njela tsa ke kana re amogela ntona are re leboga ge le re amogetse nageng ya ga bolena go mmela tseba gore foundation tsa go tshwana le tsana tšhege di tla go raya gore gone e taba e batho ba e leng gore ba e ka no ba e sa kweše setšhaba bose e leng gore e tlhoka gore e shetswe gore e tle e kgone go lokišega ke le re botseng mo tikologong ya ga bolena segagapeng na e ka ba ke mathata a mohuta mang a e le gore le a khumana motseng wa ga bolena goba motlhomong ke no gore bosii ba mohuta mang bo e leng gore le a wa khumana nageng ya ga bolena
2: ya ke rata go dumediša batho ka moka ba ba leng mo sealemoyeng go theletša lenane go la mamotlha re boya leboge ge rola pelo ebile a mo lapeng la segagapeng ya re etela mo lapeng la segagapeng go tliša yona tlhoraboroko e leng gona mo ka lefatsheng la kakeno la Aforika Borwa re le nnete re le ba kgoro ya ga kgobodi re rata go dumediša batho ka moka wa le mo ke papa ke kane ke nnete tlhoraboroko ke e ntšhi batho ba timela batho ba rapiwa dilo tše ke ka moka kaa mare re bereka le sephodisa sa borena ka botse ka ge e le gore go phela go ebaledi awardness ko police station re tlhakane le bona ba social worker le go polo gore kgale dikgoro ke dilo tšao yang jale motšatšing a mamotlhaleki ba phela ba re bitša ko di-awareness ba re dikgoro ge go tswelela ditaba tša di-gender based violence le se le sa di tshwara go dikgorong le di-fitite straight ko police station ka gore ba bona gore basadi le bana ba tlhokofetsiwa ba bolaiwa a ke re kgoro gale ge be go ne le mathata majale maybe papa a tla iša mmaka ga ebe re ba bitša re nna le bona fase re le ka go yaga le gopolo gore kgoro a ithuise be re ya mara ga jale re a bona gore basadi ba fela jale ke tlhora boroko ntsemoaore le ka mo batho ba timela ga re sa tseba ngwana a le ka gae a be safe mo go malome mola re tseba go tshwanetse ngwana a be safe go malome a e batho ba tsamaya ba ntlogela le ngwana ngwana a nangbile ke mosadi ka moae thobe
1: goreng go le botlhokwa gore le bone e re ke ebeng jale batlhomphegi gore na o tlhoka bo bogolo bo e leng gore le bo bone gore le fe foundation ya go tshwana le rola pelo sebaka sa gore ba tle nageng ya ga bolena ba tla ba tlo lebelela mathata a go tshwana le ana ue botlhokwa bo bogolo le bo humane mokae
2: ke nnete mare re ka leka go bontšha gore dilo ka moka di laola ke modimo ke nnete ba rola pelo ba re etetse ba laetša ke modimo ka ge le bona gore ka ra function ena ya rola belo go ne le baruti go ne le dilo tse ka moka tseke go etela motse wa borena wa segagapeng e nngwe e leng gore botlhokwa ba gona ke gore ka morago ga mathata go ne le bophelo ko mongwe e leng gore ke bile ka batswa motswa setlhabelo ke tswa ka ra levenese ya lenyalo so a e re mathata ga a tlile nambe ya baphelete ya bophelo bophelo bo gona ka morago ga mathata nto nngwe le nngwe ya feta e ne le nako
1: a re re fitlhile mo ebile modiri o ipontšha o tlo thoma ka nako e sa feretsego pelo setšhaba sa lena ntona re a le bona ba tlile ba ke batho ba go kwa ke a ba bona ba tlile ka makatana mane ba ba sa leng ka gae le rata gore mo go bona gore ba tshwa ba ikgashe mo ka gore ditaba di a thoma e segale
2: re kwala kwa ditse re re a ba fitlhe batle ba kwe re nyaka gore be modiri wa mmotla o fela batho ba xale ba fodile ke ntwe ke laidi jeng gore ka morao ga mathata go sane le bophelo batho ba duti ka gae le a go le tsebo go nwele motho a monna so ga ba le mathata ka gae o tshaba go tswelela ka bokala gore a jiwa ke ditlontjela tsa gore ke monna jwale
1: age
2: e o tshaba o tswelela mara go ka ira le ntwele ya gore ka sega ga gore na ba re ntota mvuile le nre a di sale go lwetse o tlhagosha lentso jwale ke re setšhaba sa sega gapeng le setšhaba ka di-village tse dingwe a di phuthagane di tle di re thege mo letšatšeng la mamotlha batle ba kgone go fola
1: age re tsoa re leboga motlheletši wa thobela FM o ikwetse nnete rena re amogelegile semmušo ka sona wa sebopego sana se le ge re tlile ka rola pelo foundation re a thaba go bona bontona ke kana e le bona ba re beyang fase ebile ba efa mapolelo e botse ya go tshwana le ebile o ka kgona go kwa gore bontona ke kana ditaba tše dingwe tše re bolelang ka tsona mo ba re letsa batshwanyane ya tsona tše dingwe tše sago tša gona ba di tseba batsheletše dulang le rena le seke ba la šutela ga tete ntona re tloga re leboga nako ya lena re a leboga kamogelo e borutho e le re fileng yona thobela
2: lebasealemoya re go nnang ka botinta mo a borenamo
1: age tlhabirwa
0: re leboga ntona re ama leboga ntona re leboga re leboga polišano e botse sese
1: go ntona ba a se ba gola se ka nama ba thabela kudu a ba gole
0: awa ba gola
1: ba gola nee
0: mmušo wa rena o ba tlhokometse dintona ka moka nna ke a ba tseba mmušo wa rena o ba tlhokometse ee ba gola
1: re a leboga botse re a leboga nnete tlhabirwa badudi ba sega gapeng ba tlile ka mogo a nola ka gore yankgatlha ke tla e bolela kgapetsa-kgapetsa ke tla reetsa ka baka la gore ba tlile ka pela ka mokgo ba ka kgonang ka gona nnete motho a go elelang ka kua mafurika kwa ge e le gore wa mokwa ke ena mathipa wa gaganyago ke ena motsamaiši wa modiro ko gore godiosa godio ba gabotse batho ba bagolo mengwaga e re e nyakang ka moka rena bommago batho ba re ba tlile ba gona-gona moo jale bathanetse ba dula le rena se ka ba šutela ka tete ke bodutse ke bona bo moruting wepe ba le mo bona nkane o tla ka bolela le bona nako e nngwe le ngwe e sa fedišeng pelo bathanetse ba dule
0: jwane re leboga gone bele re ke la botlhano ge re tswa mo re aga mmapula re leba zone one re aga mmapula se simpule re etla ka moo.

0: ka tsapelo jwa le motlhomong wa sa leng ga ya sa re ke tlo iketsetsa le hono le nane o la rena ga le tlo sepela go swana le ka metleng re kitimisitse gore re ska tlhosha batho mo mosegare ka moka ka lebaka la gore le ge le ka bona ba opedi ba rena ba ba fodishang ka mmino ke ba ba tshela le gono jwa le ga re nya ke le nane o lela la ba boledi ba go keka ebile re duma kudu kudu ka matla gore o ka re sa le ga ya o sa re ketla e bona ga tsaka gore o tlo tlhaelwa ke ba boledi ba botlhokwa
1: ga re bolela re le fela jwa le batswadi nageng ja go fapana ba tata ba tseba ba tata megopolo ka maseka ba nyaka go tseba gore na moruti ka re ga a tloga kwa le ka tlanageng ya ga borena go ne le lenane o le shetile le gona le leng gore le tle ya go bona batho ba gona ge le tloga fa
0: eya re shetse re ge le ka gopola le tšatši la legono re tshwantse ba re le ka temba re be re shetse re tsebisitse setšhaba go no ba le challenge ya stadium ba ngwa la exam ka gare go digolo tšhela jale ra bona gore a re se ka dulang re tle ka segagapeng jale lena setšhaba sa temba re tlo gatlhana le lena ka di 12 tša kgwedi yone e tlang ya June re ile go gatlhana ka temba stadium jale le sekebe la dineela la rena rena le batho ba tlo re thušaneng ke gopela ge leng ya karo la pelo e tla le a ikgokaganya le rena la re lo la pelo re a lla ka keno o tseba mang re ka tswelela le tseba gore lenaneo la rena kudu-kudu le setša ke moyo o galalelang ke yena a re tlhatlhang gore e yang kae e yang kae mara re a kgona gore re setšetapa re ye re rapele ka yona ge modimo a re bulela mabati re iponagatse
1: nomoro tšhela tša lena mo ba kgopana le lena ke kae le website ya lena e rola pelo ke efeng
0: re na le website ya rena ke www.thabisengwepe.com gana moo lekgwetša le kgona go e kgokaganya le rena le ka di-email go na le info@thabisengwepe.com go na le rola pelo @thabisengwepe.com dinomoro tša rena tša mogala 082 504 2027 082 504 2027 072-906-4451 072-906-4451 ka kgopelo ba seka letša le kgono ka baka la gore le a bona gore re mo kae ka kgopelo gape-gape ba ba tsekwang ba le gona mo sesekrete ba nyaka go boledišana le rena re tletše lena ba ba nne nyaka counseling re tletše lena di-psychologist di gona mo di-social worker di gona mo tlang o seka gate o seka re aa ke tlo ikopana le bona tšatši le lengwe wa emela re tloga re mo segagapeng tswelela o le makgwele reng tswelela o le ka masodi tswelela re tletše wena fa shetše ke thomile ka counseling le gona jwane
1: age motheletši wa thobela fm o tloga o ikwela ke bona bo mongwa rola pelo foundation ba moruting thabiseng wa gangwepe rola pelo foundation ba re tswelela sa go kgatlhisa ke gore ba bangwe ba batho ba ba fang ditirelo ba ba bolelang ka bona di-social worker di-psychologist go ba latwa ba kokotela monyakong wa bona o kwane o tla wa itshetšha mara mo ke mahalagale
0: go tsenwa mahalo a legono le ditirelo ka moka ke tša mahala
1: age re tloga re leboga moruti re a leboga moletlo mo botse o shetse o phadima o sa thoma re a leboga moruti
0: go leboga rena
1: age re tloga re leboga tlhamira gomme o ka bona gore o diega mola o shota wena fela ana bo o tla ba thulana o shota wena fela
2: bare kenyate mokoi bare ke nna mokoi
1: wa bilela go sha ba re ya bolabola ke kwantse ba re wa bolabola bare ke go sha ba setšhaba se eme ka maoto
2: lala re a leboga gadire leboga pleasure le botse le moruti thabiseng wepe gone bele re go kopana le mirwa a re botse o re na tša iri ya lesometedi e mebjang ngwana kgoši

0: Pleasure way. Tao batho ba itla gore le ba re number 1 Tshwane FM sha tlo tsebole bo ithabisho. Hey.
1: Yeah.
0: Ikwa. Hey, ke tsona.
1: Gore ke ga tshang ka yona gore se gale tsabe ke ne le bone batho ba hweka mo ka la ba ga bona.
0: Aga.
1: Bona re ba imagine ke go sha e bo se kudu ba re o ya number 1 ke manyalo a mmala a ile gore ke a tsamaile a ile gore ke khumane go letswa yona go sha yona ye mme sho re tlobe re kopana le ba ke tlobolela le bona mona go nyesa fetse go pelo re tle re gone go go dira kopola magagesho rola pelo foundation e go laletsa go tla go lesolo la thapelo la go lwa le dintwa tsa ka malapeng le kgethollo ya bong le kgatelelo ya monagano GBVF and mental wellness le solo le le tla diragala tsa tshina le khono mo re leng gona la le some tlhano mopitlo ka mo mageme sports ground go la segagapeng mo mokopane go thoma ka iri ya le some re tla be re na le bo moruti France le moruti Ntshabiseng Mwepe go tshoma le te pleasure tsa manyalo kgogelo ke kana Victoria Mulama swafu tsa manyalo le bo Dr Winnie Mashaba gape le ba diragatsi ba mahlakung e ka bo ithabise le go loga le rena ge re dintwa tsa ka malapeng le go ipolaya a di fele GBVF and suicide must fall le nana o le le tshwa go wena ke rola pelo foundation ka thego le tshobela FM magashu re khantsha re ya thaba ile ruri ka baka la hore bo bishop mahlagane ba gona gona mo gopola gore bo bishop CE mahlagane ke ba go tswa kerekeng ya botse ya family worship center cathedral re ne le bona muruti re la mogela o thobela FM bishop re la mogela
2: ya le boga se se Bradwin Dumela le batheletse ka mogala le Thomas kwa studio
1: age re ja go no kushisha gore le na bishop le foundation ye botse ya rula pelo le tlhakana ge le tla kae ga botse
2: ke nana ra isa le Thomas foundation ye khale ke le molatedi wa yona
1: eh
2: a hona program ya bona e dile diragala ka se ke ga theletse
1: Mm.
2: Le o tlhomo ba tsamaile ngona e bile engwe ya di program tse ke nana gore irrelevant e maleba ka lebaka la gore e amana go ba lotlisa dipolelo tse di amanang le ba le maphelo a batho a le judge ka le judge ka lebaka le o le rena re le ra ikwela re le kereke le phutse go re shi gona fa ra ikwela re le kereke gore a re tseng karolo ka lebaka la gore lenane o le la rona pelo le wisha di pelo re di wela fase batho ba gholwe ka le bakalo le bona re le fa e bile le re re tlo support re tlo thega re tlo ye male ba rona pelo ka le bakalo re di mela mo program le mission wa bona ta ba gholo ya bona ye ba itshwereng ene re le boe gwape gore rena le re amana le program rno le ba modimo ka gore ba thoba le FM bo lena ka moga le ba gashi ka moga le partner rile le ba rola ene se o se ra gore le addressa o ba le amana le dilo tsa batho tsa bophelo ba le judge ka le judge ka gore batho ba imetse Bradwin ka malapeng ke mathata e radio counseling kana go nngwe o re bua le motho o itshware so holo di kelle ka kwa o iphumule meogo o seke wa dumela le tshe batho ba di bula na ka nnete di a diregala na e le gore ka nnete di a direla batho re phela e ka re ha re saba ha re sa le batho re phidisha na e ka re ha re sa phela le batho ene ka lebaka leo lenane o le la rola pelo ke lona la maleba nka go thaletsa diputheo ka moka ebile nka go thaletsa le baruti mo province ya rena le jeneng a re emeng mmogo le lenaneo le ka lebaka la gore ke mogo mongwe wa o tlisa efangedi bathong ka tsela ya wa dressa the social issues dilo tsa le pilo ba le tjaji ga le tjaji
1: age bishop re thaba gore ba rona pelo foundation ba memile gore le tle moletlong o le tleng kopano ye e botlhokwa e leng re dira ga gafetsa gafetsa le rata go reng go se tshaba sa modimo ge re tla tabeng tsa di tsaisho go tsere le mo go tsoga le bona o ka re ka re re na tshegile ge re nakae ke ka fao re leng mo rlong gona tsa tshela go
2: se se breadwin a ke nako o sola motho go ba mmuso le empa kana ke go bona ditlagalo tsa ana jo le melao theo ya rena ya naga ena le seabe ka lebaka la gore go ka khwetsa re go tseelwa ditokelo tsa batswadi ka gae ke tle ke buko grekeng ke re unfortunately nako le phela mo go yona batswadi ba fetuile bana ka gae bana ba fetuile batswadi ka re motswadi o le bjale go le breadwin ga o sa kgona go gala mongwana wa gago wa re ke a mogala o ya police station o reporta and-e ga ke nyake gore ke re mmuso wa rena o fošagetse mara ke tse dingwe tsa dilo tse tshwanetse gore di lokise yole ka naga je ka manyalong le gona go ya taišanwa go ya bolaganwa ge ore ke a botsa wa monna o ema ka maoto a rape ke nna tlhoga mo mosadi le ena a re o tlhogo mara o tlisang ka gae so go thusa go dio ba tlhogo ya o se tlise selo gae nanapi le batho o wetse ba fetse ba bolayana a se gale mo se se breadwin ke ile ka dila ka case e ngwana o kwa kere o ga boele ka thoko a di o llaganyane ka lebaka la o kwa tlaišego ye e tseneletseng ye e diragalang ka malapeng tse dingwe tsa dilo di a šiša o di bolela ka mantsi mo moyeng mara ke dilo tse di diragalang jale re tshwanetse go fodiša naga ya rena re fodiše community ya rena re fodiše setšhaba sa rena se rule dipelo ka o fetiša ba tsebo gore modimo ke ena morudi yo mogolo wa dipelo tse di imelwang
1: halleluja le tloga le ikwaela ka nnete re tloga re leboga foundation ya rola pelo wa ikwa gore le bomoruti goba bishop Masakane ba tloga ba e beya ka mokgwa e le gore maikemisetso a bona ke yona na bomoruti ba bolelang ka ona ka nnete ge re ne le rola pelo re tlo imologa boima bo re bo bolelang bo bo sa bonewe ka matlho bo koa ka moya bo tlo be ba tswa ka swele maphelong a rena moruti re ke ebitse gabotse bishop se e Masakane re leboga nako ya lena batlhomphege re a leboga re a ikokobetsa re a leboga tle
2: ke leboile ga tsedia ka modimo a o shegofatse
1: le nako beswa le re a leboga tlhabirwa a bona mo
0: bothunyane roo re a leboga ke a kwa lere leleo le a thunya gadi ke a kwa
2: gorelebonaleboantete Thomas
0: are mobishopo re thabela go lekwa re thabela go kwa maile a lena re a leboga tlhe
1: aga
0: re fete ka mo re a boa re tla go wena gone belebele
3: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo oa kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlhoelo.
4: Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM.
0: Le role le leng gore wa le tupisa mo motseng wa gabolena re le re tlo bolela le lena o pia re sa tshedi tshetsa ka kwa gadi we go ntse le e ka ba go diregeng naga re abolishana batswadi nomoro re na shi ino ba 0860002452 nke re kwe batswadi ba ile gore le di duletse di gausile lena ditabatse ke tshe ile gore di di ali a a le dule share ka bakala ditaba tse tsa bana ba lena ngwana lena o mongwe shu kuri no batiba ntiba momotse ge a tswelela ba momotse ba se ba no motse ba gore yo re tsontse re fetole mila ge a tswelela e ba tse ba gore ke tlhoba boroko momotse nomoro ke 0600002452 arbele tshane ba tswadi re atamisha tobela
5: Mazako la tabile.
0: Na ge re tamisha.
1: Tadiale.
0: Re tsogile, re tsogile ra le.
5: Awa, re gona.
0: Eh. E
5: tsana ra marina ba tswa bolelo.
0: Aga.
5: Eh. Ba tswa di ba khaka ka ba kala ba.
0: Eh.
5: Ba lo ngo di mga yana ke tabe tsela.
0: Eh. Le le na di khauswe le lena.
5: Eh, dijo usted le rena arriba de cada maína sabole. Hey, col col por col col mona gaña gore na.
0: Aga.
5: Bana ba sa khalega bana. Aba sa khono rumela.
0: Mm.
5: Mm.
0: Mm. E pele re rno rawa a gone ka mogore ka re ka dirang go a direga gone ka mogore ka diregang re latlhele toulo
5: a wa re ka tlhele toulo motho wa re wa ha pala a gone lo go ra pala go a re wa ne gone mekgwe mentshe ga ya go aga motho
0: a re re le koele tate diale re le bo gone pele re ne le moruti Francis Ngwepe re go bolishana le yena Muruti
6: Abuti Timi
0: le tsogile Muruti
6: re tsogile e bile re tlhoile re mo se ga gape
0: re le boga Muruti motho mongwe ga di e supila ga ga to tsena nke ke no bolela re no bolela ka taba e be re bolela le Muruti Nthabise Ngwepe maloba fa re bolela ka taba ya bana ba ile gore ba me emisa batswa di ba bona kudu taba e dira ke bashimane batho ba kore mo motseng ke ena a tlhola mmudubudu mo motseng mo bjale Muruti ga botse re tla re go senyegile kae mo
6: abudi Timi e tloga e supetsa gore e senyegile ka gae ge o ka bona ngwana a thoma o tsweleletsa tja di tswelele jang kontle e bontsha ga botse gore go senyegile ka gae ka baka la gore e ka senyege strateng a botithini ka gae tshwaro ya bana tlhokomelo ya bona ka mogo ba godiswang ka gona ke seo se bonagalang ko strateng gore na ko strateng bana ba tswa ba le kae ba phela jwang ka malapi a ba tswang ba le ka mo gona e supa tja ga botse gore batswadi go na le mo re latlhile maikarabelo a go godisa bana ba rena gore ba gole ba le ga botse gore le ge ba ya kwa strateng ba iša bobotse jo rena re ba rutang jona jole ka batswadi ka mmalapeng a rena jole e bontsha go tlhoka maikarabelo a rena jole ka batswadi a kenya kore a batswadi ba bangwe kere a rena ka matso mangwe le nna ke a ikakaretsa ka rata ba gore batswadi re na le maikarabelo a go godisa bana ba rena ga botse gore go sasa e tlebe banna le basadi ba ba kaone
1: ke nnete Muruti le tloga le rebesa ka nnete taba e le bolelang ke taba e botlhokwa e le ruri Muruti re lebileditse fela gore re tshware taba ya motswadi wa monna motswadi wa tate ka gae wa tseba a ke tsebe lefatshe le fetogile kudu Muruti batho ba ue e ka re kgatelelo ya monagano a e sa tlhogile maphelong a bona botsebotse le gatelela keng se se dira gore tlhaloganyo ya lena e gatelege ka metlha motsotso ka motsotso mo nakong ya gone jale mola re itshepile lena
6: go na le mabaka a mantsi se spread a dirang gore banna ba be le kgatelelo e kgolo ya monagano e nngwe ya tsona ke go tlhoka mešomo go se šome monna a lekele re gopole gore ntho nngwe e re tshwereng kudukudu ene e re tshwenyang jole ka banna ke gore monna o tlamehile e be ena a providang ka mo gae jale ge a sa kgone go provider then o ba ka tlase a kgatelelo ya mogopolo jale wa ikhwetsa le ga a re ke a lebelela a re ke tshwara kua motlhomongwe a nyaka ja mešongwana go sa kgonagale jale go ba boima jale ka monna because monna o na le ntho le ya gore ke nna monna ke tlamehile ke dire ka mo gae ba tlamehile ba bone ka nna a ke tsone nka kgona go fa motlhalakanyane na gore nna ge ke gola papa ka ge ke gola o ne a sa šome completely a sa bereke then a dutse gae o lekile ore ke a lekaleka monna wa modimo japana ya ba gore o dula gae ke bone ga botse kgatelelo ya monagano tseo e mo dirileng tsone ka baka la o feleletse a ipha madila a phela strateng ge a boya ka gae o betha ntho ngwe le ngwe ya kopanang le yone jale re sena kgodiso e botse ba bangwe ba o tshwana le nna nna ke godisitse ke monno mongwe strateng le ona ka one mmone ka bona motlhala ka ena gore mara ka bane go na le bophelo jwa o tshwana le jo monno wa bophelang go na le nna ke ya bonyaka ke nyaka go phela ka mokgwa a phelang ka one aka godišwa ka o fiwa maele ka gae and-e ka baka la kgatelelo ya monagano eo papa a ne a le ka moare ga yona o ba a sa itiriše go bona motho a feleletsa ebile a dira dilo tsa di dirang ke taba gore monagano o gatelelegile and-e a se humane thuso ya maleba then gore ae le ge mathata a le ka yona tselaneo a re ntšhe bogale re ra bontšhetswa ko bathong ba bangwe a re lokišeng bothata bothata bo a lokišega ee mošomo o kone o se be gona mara bophelo jo a bo lokišege o phele bophelo jo bokaone gore o kgone go aga batho ba bangwe
1: re a thaba re a leboga le re file motlhala o e leng gore o ama lena tshwin gora gore ka nnete taba e re e dirang mo letloga le ikwešiša le tseba
6: gabotse
1: a re bolele le banna ba bangwe ke kwešiša gore ge nkebe e se polelo ya go tswa molomong wa lena le boja motho e lebo le gopola gore a ka le thuša nkebe seng ke le thuše le mamotlha le se babotse ba ba nathileng ka tsela e le nathileng ka gona bolela le banna ba bangwe botlhokwa ba go shera botlhokwa ba go bolela ba go abelana mathata a gago o botsa mekgatlho e botlhokwa ya maleba ya go etsa borola pele
6: aha go botlhokwa le tseba se spread re bola isitle ke ntheng e tee ko morago ge re thoma re gola e la ya gore monna ke nku o lela teng ge o ka bolela ba tlo gore o week ba tlo gore o bokoa ba tlo gore o se tlaela jale go botlhokwa gore jale ka banna a ke re lebeleleng batho ba gore ka bolelang le bona o seka wa imelwa o nnoši re gona bontate ngwepe e tla e funya ka go bolela e tla o bolele le rena then re o thušane le wena le nna ga ke le so gona se spread ke na le ke ntate ke moruti ke chairperson ya rola pelo ke na le ditlhotlho tse ke kopanang le tsona and tse dingwe dinkama straight mara ke na le batho ba ke bolelang le bona go na le batho ba e le goreng ke boledišana le bona ka babka tloa ke tsholola ja pelong ya ka gore mane batho ba ntho leele a e ntshware ka botse re feta jwang motho ke kgopela le
1: ntšhusi o thabela fm o tloga o ikwetse ke bona bo moruti france ngwepe ke bona bo mongwe wa rola pelo foundation moruti re tloga ona le lena gonjela ra gore re ntlhakgolo tsa ditaba gomme lena beng gae ke rata gore le kgone le yompota le bona jwang kgeregelo ya batho ba le kwa le kwa jwang e sa le gone jwane
6: yo go a tshosa
1: ee
6: go a tshosa kore a ke tsebo nna ke thome kae mara ka mokgwa batho ba kgeregileng ka ona ba tlileng mo ke a iputsa gore ke šatadiša le subela go tloba o le jwang ka baka la gore re bona mashabashaba a batho go tletse
1: ea tshereši wa thobela fm na wena o sa duletseng ka gae re thomile go a kgatlhampana diboledi di tla di latelana bo kgoši ke kana ba šetse ba boletse bo ntona ke kana šetse ba boletse e tla se tshwere fetsa thapelo kgolokgolo ya go tla ka bo moruti france ngwepe le bo moruti nthabise ngwepe a se tshwe fitlha e tla o tle o kgona go e tshwara dira ka pela e tla o seke bašhalela re a leboga moruti
6: re a leboga
1: ba le motlhabela ke nako e re re kwa dintlhagolo tsa ditaba ga bjale
0: koriegadi

0: bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o hwetse tshedimoso o rutere o tsebe tsa madireng le go gathatema e ri ya le somopedi go fihla ka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitla la botlhano o ru go nna sefela le mabaka o gathe ka moshito o tele tse o di direga go ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenane o lata bagolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara ye meletse magage shuka lebelo e bile re kitima le yona re tsara ga mosela o re se ka ba re timelela re le dumedisa mosela re ngwalo fone wa tsagalela malabe
1: mo thobele fe moshupologo go fitla la botlhano
3: Batamentso tse se la go tsa o ire le sumepedi le tsetse go mo mokoko tse magage shu dimelang ka mokale na go tlhogo tlhomo le ka bale le gona ke mo magatlhanong a mila wa Landros le hospital ka motropong kgolo ya Polokwane e re nga tshinga fofa e ba nna ona le dipigona ke a fofa le bakela bya magage shu ke a mo sekolong se ke tshutse dim ruti shu gona sekolo sa mageme ka tsagagapeng go na le mashupia mashupia
4: ra lotse doctor re tloga re leboga ke a tshepa gore ba ya thagala ge ba ikwa re bolela le lena jwale re kwa re kwa bosi ba tle le bana ba bona ba sa apara uniform ane la maroon and white re a leboga re leboga ba tlhile batho ba le FM ka nnete di bule di a petolana gona ka mo mageme sports ground mo elungwe ba rola pele foundation re tle gona ka bakala mathata a ba dudu ba ka mo segagapeng ba itemogelang gona re ne le o mongwa ba eng ba batleng keno ipe ke mongwa wa puku le eto la khutjo ke leboga ga ke kana se se le bodumela go thobela FM
5: Bella mama.
4: Litsogile ga botse.
5: Ritsogile ga botse rrane.
4: Ritsogile ga botse. Ongo re botse. Wena o tlile le puku ya gago tsa tshila le khone. Ke ke lebele tshe di tlhogopledishano tsa gago. O tswalana joang le foundation ya rola pelo.
5: Ke tswalana le yona ka hore le nna ke ile ka itemogela tla isho go motswadi wa ka.
4: Wa ngwala buka.
5: Ka ngwala buka ka yona. Ke ke sure nke tlo khone o thusa bana ba ile reng. Ba fetse monna ke fetile ngone. Gore ba khone ba ska ba le ka o tsama pelo a bona. Gore le nna nke le ka o tseo pelo ba ka gantsi
4: a ge di tlhogo pledišano tsa gago ke dife le dife ka mo gare ga pukue
5: sorry
4: di tlhogo pledišano tsa gago ke dife ka gare ga pukwana e ya gago e botsana
5: e bolela ka mogo mmaka bang abusa ka gona e bolela ka dilo tse ka mogo mmaka bang tera ka gona ke sa gola
4: ke a bona karolong ya bobedi o ne le taba ya dikgolo di setla o bolela ka eng
5: ke bolela ka mogo mma ba mpofa ka gona a mpofa maoto le matsogo le molomo a mpetha ka marong
4: go ya ka wena borola pelo foundation o bona le botlhokwa kudu setšhabeng
5: ke bona e le botlhokwa ka gobane bana ba bantšhi ba fetsa monna ke fetileng gone no ba le goreng ba tšhaba o bolela
4: a ge motlhaletse wa thobela FM o ikwetse ke leboaga ke kana re tlo bolela le ena mo lenaneo la sedibeng mo bekeng e tlang o tla tla tlo re tlhatlhamolela ga botse ra iketla le ena dula le re ena moshate o seke ba wa shuta le ga teng
3: ke mo khwa technology ya khona go dira bjale magage sho re khona go bolela le batho ba le ka kua ntle ga Africa borwa le mo di province ja go fapana fapana le parliament re khona go ya la dumedi tsha ka mokgale na magage sho ja tshinla le khono ke la botlhano la botlhano la o ikgetha ka bagala le rena rena le ba yeng ba o ikgetha ka papushing ya rena magage sho e bile le tloa fatse ka se opose le kwele re ba dirisana ka rena tshibale ka kua sa gapeng ka kua ke bo le jo re ke mo ke tshutse jo mo re tshu go bona gona kwa sekolong sela o sa tshile ke thobela FM le go tla gatshola Africa borwa ga sha ile mo dropong kholo ya Polokwane magagesho rata go leboga mongwe le mongwe wa lena ka moka lena magagesho ka mogo le tsang karolo ka bona lena neng le la rena la dipoledishana la taba kgolo bekeng ka moka le bile le rena wa tseba re leboga maikutlo a lena ka moka ka megala ka melaetsa ka dikakanyo tsotlhe ka moka tsona re ya di leboga magagesho dipoledishano tse ja rena di re gola kudu magagesho na le mogola o mogologologolo setšhabeng sa rena magagesho go mo ke nyaka re sa le gona mo legopole gore mabana a mabola ya pudi mabana a mabanebane malekgotapedi ja go fapana-fapana ba babele ka kua lekgota theramelao la province ya rena ya Limpopo gomme ba bolela ka ditekanyetso tsa dikgoro tsa bona e reng ke le botseng gore rena le na le mathatse ka baka la gore re na le yo mongwe wa bona yo e le goreng o be a le ka kua le boakgomo lekgota theramelaong gomme le konosmo re na le bona go tswa ka kgorong ya tsa temo magagesho kgoro ya temo ke e nngwe ya dikgoro tse botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa mo motho re nyaka o le ruta ka yona bagesho re matlhatse ka baka la gore o tlile mampobe ka sebele e ke re o tlile mampobe ka sebele ke ra gore o tlile o mogolo go tswa ka kgorong ya magagesho e le go kgoro yane ya ya timo mo le khotla petition ya khoro ye ke me na ke dike kana shiba ba gona magagesho a ba akanya go bolela ga motho a o ka ra ha go bona ke le dumedisha MC dumela thobela
6: ra le dumedisha bongaka mashamaite go tele ba theletse ka moga ga bona ba thobela FM
3: ke na akanya go tlhalosa dilo tse dintsi tsa ka mogolo sepeteng ka gona maabane wa tsebalela e ditse dilo tse di kgolo kudu tsa tekatekanyetso ya lena ka mogolo na neng la nna le tse o sepela ka gona o gateletse kudu taba ya maikemisetso a magologolo a o tlhola mešomo a go fokotsa botlhoki dilo tse ka moka bo o di bolela rubare o thileditse maabane o di bolela kore ke beke di thalela ke etse ke reban dilo tsena tse kgoro ye e tla di kgona go tlhola mešomo ke engwe ya botlhokwatlhokwatlhokwatlhokwa ka gore le ya bona le dipalopalo tsa Statistics South Africa di rialo di re ai o na le palo e ntšhi ya batho ba ba sa šomego tlhokego ya mešomo ke nyaka lenyaka go lwantšha lenyaka go lwantšha le taba ya go imolola ditshenyagalelo tsa maphelo kudu-kudu tseo di tswela go pele go gatelela malapa a rena ka bontšhintšhintšhintši ya ona ntho e nna ke e tseba go le ke e rutilwego ke sa le ka kua sekolong ke ya gore lehumo le lentšhintšhintšhintši le tswa tšhemong ke nyaka di tswa fase emisi le re tlhalosetse ka tekatekanyetso ya lena le gore na le tla fa šedi mo go kae kudu-kudu mo ditabeng tseo le bego le dibotsa setšhaba maabane ye nna ke nyaka go go ekwa le go di feta ka moka ke taba ye ke kwelego le re ye kgolosedi le nyaka go e lebiša go farma policy review yeo e tla thušago le magoši a rena nke le otololeng ke ekwe MEC re lebanana ka matlhong ke ekwe taba e gabotse
6: ditaba tše ke tše di bose ka baka la gore re bolela ka ditaba tša moruo tše e leng gore ke tsona tše di re thušang gore re godiše ikonomi ya gabo rena lefapa lela tša temo ke lefapa la botlhokwa kudu-kudu-kudu mo Limpopo lona le tša meepo le tša maeto ke tše e leng gore mo premier wa rena ga ba bolela ka go oketša mešomo ba lebeletše yona mafapana gore yalo gore a re lefapa la rena la tša temo go seo šetšeng le se boletše la re lehumo le tšwa temong and-e ge lehumo le tšwa temong ke maikarabelo a rena re le ba mmušo go bona gore re kgokagantšha batho ba rena gore ba kgone go tseba gore ba hwetša ditlabelo tša maleba ke bolela jalo ka baka la gore re na le pele ga ke tla lebala le boletše ka tlhotlho ye kgolokgolo ya gore dipalopalo tša statistics tša maloba ba boletše kudu ka mo e leng gore go tlhokagala ga mešomo go tloga go oketšegile kudu ka peresente tee go ya go tše fegelwana tharo and-e go baswa gona e tloga e namelela le go feta jalo go manane wa rena ka moka ga rena šedi e kgolokgolo e tloga e lebeletše mo go baswa and-e gore yalo re no thomagana ka mo dikantorong tša rena tšaaka mešomong ge re thwala ka baka la gore a ke re o ka kgona go bona gore gone jalo re nyaka mekgwa ya segone jalo ya tekniki ye e leng gore baswa ba rena ba tswa dikolong and-e ba itshwere ba tloga ba e yantše kudu ka thuto ye e leng gone ya matšatšana e leng gore e tsamaelana
3: leta
6: tsona dilo tsona tše re dinyakang and-e gore tsebo ya bona e kgone go tla go tlhakana le bale ba bagolo gore re nyaka tsebo ye ya bona jale ke ka baka leo e leng gore be gone ba le melawanyana ye e tlang ka mara ga melao ya rena mara moporesidente a re ga dutse a e lebelela gore ai baswa ba ba rena ba e ka kgona le kgone go thwala baswa ba ba rena seo ba se bitsang gore ke entry level ye wa e lebelele gore na o ne experience e ka kang wena as long as o e tla ka di-qualification tjaga ka bokgoni ba gago tse bo o leng gore o bo kry-ile sekolong re ya go tšea o tla kry-a experience o le ka gare ga mmereko and-e seo se tloga se re thušitše kudu-kudu ka baka la gore se kgona go thuša gore lenaneo la temo mo e leng gore re kgona go šomiša seo ba se bitšang gore ke climate smart agriculture ye e leng gore re kgona go bona gore le taba ya seemo sa go fetoga ga leratadima e re bona kare ke dinaga tšaaka kua ntle ka kua jalo di re fitlhetše re di bona ka matlho le gana mo
3: gaebile
6: di a re tlaba metlhe le metlhe ge re tsoga re makala ka baka la gore re ka kgona go bona ka mokgwa e leng gore go fetoga ga leratadima go senya seo e leng gore re le ba mmušo šetše re kgonne go se kgoboketša for mengwaga ya go feta di-decade tše 30 ka moka ga yona tša democracy jalo go realo re kgona go bona gore ka thušo yeo ya bona a ka nnete re a sobelela e re gona go ruta balemi ba rena gore ge ba dia di climate smart agriculture le rena re ba thusa ka go ba fa ditlabakelo tsa gona ene ge re ba thusa ka go tla ka ditlabakelo tsa bona kwa temong tsa bona la mathomo re ba thusa ka gore ba gone go seketsa bona motlhagase ka gona bona re motlhagase tshelete bona ya tsenelela nersa ga ithoma e ba ba regulator motlhagase ba thoma ba okeletsa ya male ba lemi ba rena ke lo re fela re ntse re ba tlotlheletsa gore ba gone go boloka motlhagase ge ba boloka motlhagase kana mogo a re ba tlogele gana mo re ba fa ditlabela ka seo ba sebitsang gore ke mollo wa go besheletsa ke letjatji so jona di party panel di panel jona tshele tsa mollo wa go besheletsa ke letjatji miago ya rena ge ba re ba diela yona re thoma gana mo ba bang ka mo ga sekhukhune bo Tafelkop farming le bona ba sa shumisha mokgwa ola wa temo wa segologolo ola ba ba shumisha ka bakala ba lebella mo ilong gore metsi a gona go theoga gona a tswa kwa godimo a ya mofase ka gona ga theoga kwa a o shumishi energy entsi gore o gona go tla go agoga gore a tla gona go fithellela dimeleng tsa gago ba bantse ba lema gana mo ba ba ruta mekgwana kgwana engwe ba e bitsa gore ke di no-tilling a o no lema go tlhefa ka baka la gore mabuana le a leng gona wa ribula wa ribula ka baka le lo re no jwala mara mafelelong wa kara lebelela gona le sa tla kwa le khuile
3: wa tsala go putsa tabeng ya gore batho ba rena ba bolela ka temo empa gore ba nang ba ikuisa kudu ka baka la gore a o no jala ntwe ngwe lengwe mabung a mangwe le a mangwe na le sana le batho ba le ba reng ke balemisi ba o ya ba ruta batho ba
6: ba gona balemisi ba o ba gona le di-research station tsa rena di gona ka mo go tuumba le batho ba ba bitsang gore ke di-extension officers ke bona balemisi bana ba ba moporesidente a tlogeleng a bona botlhokwa ba bona ke bona manese a rena di-doctor tsa rena ka kua ge le di-veterinary doctors re na le manese in the form of ka mokgwa wa go shumisa bona di extension officers tsona tse ba president a tloga bolela rongwa ga o wa ditšhelete o tlo ba okeletsa ka dikete tse le somi o tloga bone botlhokwa ba bona ke bona ba yang ka gare ga temo ye nngwe le nngwe ge ba ya ka gare ga temo ye nngwe le nngwe o na le mokgwana o re o šomišang ka kua o tsa temo ba re ke survey 1-2-3 wa re botsa rona o ile temong efe ke thušo efe ye o e fileng go boelela ke eng seo se boneng se fetogile gana moo wa tla wa re fa report balekodi ba dibuka ge ba e tla o bontšha gore ke etetse bo balemi ba rena ba go lekana motlhomongwe a ke no re 2000 o tshwanetse o ba bontšhe yona go be le seo ba se bitsang gore ke botlhatsi go ya ka balekodi ba dipuku and-e ka nnete batho ba rena ba tsene fase palo ya bona be tloga e leng nnyane kudu ngwaga o re kgonne go bona gore ngwaga wa go feta wa ditšhelete re kgonne go thwala 42 ya bona gomme ngwaga o re lebeletse 10 dikete tse lesome tse la moporesidente a di boletseng a wa Limpopo e tlo golega ka gona batho ba rena ba tlo ba le tsebo e kgolo go tsa temo rena ge re re a lema mabu a lekolwa jwang mo go ya ka climate ye e leng gore o tshwanetse o jwale eng ka nako mang ge o jwalolola tse dingwe legatong la tsona o tshwanetse o jwaleng jwalo le jwalo
3: ntho engwe ke e tsebang kore Limpopo ke kgolo mane ke kgolo province ana ke kgolo kudukudu MEC ya ke tse gore na le a e tlhakana ka moka le ntse le apara ka thekenoloji ya ne le nyaka o e dirisa na
6: wa re a tlhakana ka moka thwi ka baka la gore ka mogare ga province ya rena re arogantšhitse ka go ya ka mokgwa e leng gore ba kry-a ditsweletša tsa gona ka gona le go ya ka mokgwa o šetse le boletse ka gona ka climate ye e leng gana mo gorenang e holega kudu ka ditsweletša tsa mohuta mang
3: e tshwarenyana ganyana MEC ke bone ba bangwe shimo
7: alala monyetla šo mo o ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank lethabo ke la tšatši ka tšatši go tsenela bula akhaonto efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o šetše o le customer ya Standard Bank gona ya online o engwadišetše Standard Bank Connect go oketša matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga Standard Bank ke moabi wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
3: Technology di magagesho Waterberg TVET College in yakana leba fatlushi ba maitemogelo le ba mangwalo a maleba le fapeng la computer science le IT mahwiring go me kontraka ya moshumo e fita ka le tla masometharo December 2026 go me go tlhokega lengwalo la marematlo NCV level 4 le advanced diploma degree ya information technology go ba computer science go tlhokega gape le lengwalo la burutishi la go sepetjana le TVET College go swana le advanced diploma TVET monyeta wo go ba sekgoba se o mongwe le o mongwe wa mošomo woo ke wa mofatlhoši wa mathematics le mathematics literacy go NCV level 2 to 4 go tlhokega gape lengwalo la marematlo goba motlho mongwe NCV level 4 ga mmogo le diploma goba motlho mongwe grata ya mathematics ge e le gore motho a ka ba a ena le yona go tlhokega gape le lengwalo la bafatlhoši la go sepetšana le di TVET colleges kontraka ya mošomo woo ke ya dikgwedi tše nne lenkwele kgwedi tše nne fela 4 months maitemogelo a ngwaga go iša go ye mebedi a bafatlhoši bjo le lengwalo le lela SAIS dikgopelo tša mošomo woo ka moka tšona di ka tlišwa goba motlho mongwe tša romelwa go the principal Waterberg TVET college corner of Wuoge and Toy Street, Mukopane 0601, Lichachile Mafelelo, la dikgopelo tše ke di 20 May 2026 ka iri ya bone mathapa a mam. Go me dipotšišo di ka romelwa go mokhumagatšana amukelane Makondo nomorong ye 015492 9000 goba motlho mongwe bo ka etela letakala lela la bona shele ke la www.waterbergtvet.co.za Waterberg TVET College together ensuring success ebile ba ra re fele le mouwe bafatlhoši ba bangwe ba maitemogelo le ba mangwalo a maleba ba le bona ba sa nyake yaka kua go security safety and security kontraka ya mešomo o ke ya dikgwedi tše 12 ngwaga ka moka gomme go tlhokega lengwalo la marematlo NCV level 4 le REQ 13 goba 14 national diploma degree ya criminology policy le law public safety go tloka gape le lengwalo la burutishi la go sepetjana le di TVET colleges le lengwalo la SAIS mešomo ye ke ya Mahwiring Business Studies Center go mme sebaka se mongwe le mongwe wa sona a tsebe gore ke mošomo tla ba khumana mošomolo wa engineering and related design welding NCV gomme go tlhokega fela lengwalo la marematlo goba yona NCV level 4 ga mmogo le ina ba re ba nyakagana gape le grata goba degree national diploma degree ya mechanical engineering o tlhokega gape le lengwalo la bofatlhoši la go sepetšana le di TVET colleges goba NCV level 4 le REQ V13 le 14 national diploma degree ya mathematics engineering lengwalo la SAIS le lona ba re ba lenyaka ba bone gorena o kgonne go fitha mo winang maitemogelo a go iša go ye mebedi mengwaga le di-certificate ka moka tša di-trade test le tsona di a ba a dikgopela dikgopelo ba re tse tša mošomo di tshwanetse go tlatswa godimo ga Z83 di sepetšwe le di-CV tša tsona le copi ya pasa dikgopelo ka moka ba re di katišwa ka letsogo mo central office corner Wuoge and Toy Street Mokopane letšatši le mafelelofelelo ba re ke le botse ke la 27 kgweding ya February aowa lena February ape se di fetile 2026 ka iri ya bobedi ke a bona se ka no ba e le phošonyana dipotšišo ka moka ka no romela go Makondo Makondo amukelane nomorong yela ke boletseng ya 015 492 900 goba motho mongwe ka etela letakala le la bona la www.waterbergtvetcollege.co.za Waterberg TVET colleges ba together ensuring success ke la lekolo fela re motho mongwe ge ka ba ba kwa ge ke bolela ka tabe ba ta lukisha tabe ya di 27 February re kgone botse bana ga botse botse ke neng kae mo tshwanetse gore ba bolele le bona ke beile ke ya gola ya kwa gala metse ke 24 go tswa go iri ya 12 magagešo ke na le mothomphegi molekgotlaphetiši wa kgoro ya temo le tlhabololo ya dinaga magae ka mono provinceng ya gešo ka nako e ngwe MEC ko lebeletse tsa ke no bone kere bana motho banna gape nagae ke e kgolo kudumane kore wa e kgona bana e fela ka baka la boitemogelo le bokgoni le batho ba o somang le bona le taba la e kgona ke nako ne o botsa puso engwe se MEC le ge ke be ke o theletse maabane ka kua parlamenteng ka kwa mo mathomong a ngwaga balemi ai ba bile le bothata yo bogolo mana ya ba ba tshwanetse kudu-kudu ke taba ya mafula le tlo ba thuse bjang ka baga le lena ape kwane khumana go nyake ga gore re lemile dilo di tere ke phefo ka moka ditere ke metse mo tlabeng yane ya tshenyo e tlhotseng ke mafula le beakantse bjang MEC
6: mo tshenyo e tlhotseng ke mafula o ka kgona go bona gore ge re šana re tla itemogela mafula ke mola go ya go December mola ngwageng wa 2025 mo e leng gore balemi ba rena kudu-kudu mafula a gona ka baka la gore a be a sa tle province ka moka ka nako e tee mola go batho ba ba itemogetseng mafula ebile ka mo go la Waterberg mo e leng gore balemi ba go feta 21 ka moka ga bona metšhini ya bona e la re ba epetseng yona ya ge re epa metšhini ya metsi ka moka ga yona ebe e gogotse ke metsi e le mabu a tletse wa sena le bobono ka gore yalo ka baka la budget ya rena ka baka la gore be e tloga e le nnyane kudu-kudu gore yalo ka baka la gore ge go na le taba tsa mafula ba province le bona ba treasury ba lebeletse gore na re ka thusa jwang setšhaba sa rena ya tla re ka sela ba se bitsang gore ke budget adjustment e leng gore o ka go šutiša go gongwe wa iša go gongwe mo e leng gore go tloga go nyaka tlhokomelo ya ka pijanyana ba kgona gore thusa ka dimilione tse di ka lekanang tsa 25 gore re kgone go thusa balemi bao ka nnete re bolela kana mokgono ya kgatlhampana o balemi bao re ka no ba re šaletse ke ba babedi fela ande go ka tloga bogana jwale wa yagana kua o tlo ba kry-a e le gore ya kgatlhampane ande ka nnete ba thagetse ka thuso eo re sa reke tsona tseo tsa difolate mafula a December January ya thoma gape-gape bana ba le ba rena ba weather service ge ba thoma ba re botsa gore mopane le bembe ke tse dingwe tse e leng gore di tlo itemogela re be re bona ka rawa eno ba tsa ba fatlhoši ra re ge re ya go e bona ra kry-a le gore ka nnete sa ba sa gapeletša moporesidente gore a tle mo a theoge a tle mo a kgone go bona
3: ke gopola tirega lewe ka bagare o ile a ba fologa ka nnete re mmone a tlile e fela a setseo tsa mafula fela mologo tla petiši ke nyaka gore ke kwa gorena ka gore ye ngwe le yona she e tloga e le ama o le ama bolwetse bja tlhako le molomo ma food and mouth bjale ka kgoro le lwantšhanyana bjang le bothata bjo ba motho mongwe ka wa lena le sa iketile tja lena le sepela botsa gona food and mouth mo
6: bolwetse bja tlhako le molomo e tloga e le ye ngwe ye e leng gore ka nnete go dilo tse di botse tse e leng gore šetse re di dirile ditirelo ka moka ga tsona e ka feletša e tlhotlhora tsona ditirelo tsona tsela tse di botse gannyane-gannyane tsa godiša ikonomi ya gabo rena ka gore yalo re gare le dingaka tsa rena go tee le bašomišane ba bona di-animal health practitioners bao ba tlogago ba tswa sekolonthwi ba ithutile ka tsa malwetse a dikgomo jalo re tloga re tsene fase gore yalo re ka mo Limpopo batho ba bangwe ba le di-province tse dingwe di le gaišana le tla itemogela jaakry-a le gore rena re sa gomotse sa le re itemogela morago kua ka bo 2022 ra e fetša ra e fenya aa ra boga di-province tse dingwe re sa re re sa ipsina ka gore re bogile jalo a ya tsena December a se ra ja maikhutso ga botse ge ba reporta case ya mathomo kare e thomile le tše nne ande tsona tseo tše nne tseo di tloga di amile kudu mo ba go bitsang gore ke di-auctione mo ba yang ba go rekiša dikgomo ka baka la batho ba go rekiša maruo a bona ba tšea kgole le kgauswa se go tlogana mo kgauswi fela ba bangwe ba tšea ka di-provinceng tše
3: dingwe
6: tsona gore di na le bolwetse bola ande ge ba e tla molao wa rena ko gore ge ba e ya ga nako ba tshwanetse ba kry-e certificate sa gore ba di tlhatlhobe pele go bona gore nang dikgomo tse ba di išang kua a di na le bolwetse na e fela wa kry-e le gore go ne le ka mokgwa e leng gore ba tshela ka gona wa kry-e le gore re itemogetse yona ge re fitlha gana mo sebopegong se mara kudu mo le gore be re itemogetse gona ge ba itsa thoma ke balemi ba bagolo ba re ba bitsang gore ke di-commercial farmers mo go nang le di-feedlots mo ba godišang dikgomo tsa bona di-dairing ke mo e leng gore e betloga e ikepetse kudu jalo gore yalo ya fe ya ya gannyane theogela le dinage magae le bone re yaka kua bo nsabolane bo mopane mara sa go kgatlhiša ke gore mo Limpopo a kry-e bolwetse bo botla ka di phofolo tsa go tswa ka kua
3: Krukatisi. Ka ditaba tse le di otlolole botse le iketile o tshetse tshobela FM le go tla kgaso la Aforika Borwa seripa gare go tswa go iria le somepedi.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke go leboga mokone motheletše re lo tšhitše tšeo ka go letela ka iri ya pele di akaretša tša gore Matseka mararo go tšwa ka Pretoria a golegilwe ka dipharamelato tša bomanetša. Ramola wa rakgwebo yo a lego ditabeng ebile e le serongwa puleng sa boradipolotiki Brown Mokgotsi o dumetše gore ga gona molaetša wa WhatsApp magareng ga Mokgotsi le moetapele wa bohlatse Advocate Matthew Charles Carlson. Motheletše go na le rakgwebo yo a tšweletšago kofi ka dipotata ka profenseng ya Northwest. Ditaba ka botlalo ka iri ya pele thobela.
2: E ke re gane o tare ka profense ya Limpopo ke sa raa o wena emisi o seja motseba o tlheletše thobela FM a le go tagatswo la Aforika Borwa o tswela pele magagešo lenaneo ke tabakgolo mo gone mo go thobela FM a le go tagatswo la Aforika Borwa nke ke re
3: o tlheleditše tabakgolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite
2: a ke te magagešo ke na le mokgotla phetiši wa kgoro ya temo le tlhabolo ya dinaga magae ke motlhomphegi mme nakedikekana o latsa leboletse kudu maabane emc ka be ke tlheletše polelo ya lena e ke kwa kare lephuthulotše letsogo le le kgoro ya temo le tlhabolo ya dinaga magae kudu-kudu le nyaka go thekga balemi bao e le gore ba sa ithuta wa tseba a ke tse gorena um le ba thekga jang le gona le beetse bokae ka thoko gore le kgone go thuša batho ba
4: Programme ya rena ele ba e bitsang gore ke ya gona go thuša balemi re beetse ka thoko budget ya go lekana 814 million jalo ka yona e akaretša balemi ka moka ga bona go thoma ka bona ba le ba balemi ba ka gae go ba go fitlhela kwa godimo ka baka la re maikarabelo a re maikemišetšo a rena ke go bona gore ge re bone gore balemi ba ka mo gae ba kgona gore ba e kgobokeletše dijo seo ba se bitsang gore ke food security gore ba se ka nama ba no sobeletša seatla kudu ka potleng ke seo moporesidente a se bitsang gore ke go tackle the cost of living gore dilo di a tura tše dingwe tše tša merogo e o swantšeng o e kry-a ka ra dishopo tše nka se di buleleng ka mabitso o swantse o di kry-a gana ka mo gae se se tlo go thuša gore o kgone go boloka tšhelete ya gago ke mo e leng gore re thoma go ikepela gona o ka lebelela dipalo tše dintšintšintši tša rena di gana moo re na le lenaneo le ba le bitsang gore ke farmer support o se go ye kae ka uba re tla be re thoma go le bulela go le kwala kwa tsa ke tla be ke ne le lena gana mo ene le ba bo rena ba tsa dikgokaganyo bo mme mshupulogo ba gona ba ntheleditse le bo ramafalo ba sonetse ba thoma isa le gone jwalo gore ge re re batho ba sonetse ba apply le for farmer support a re nya ke dimakatso go ya go fitla kwa pele ka re ba ba lekola ke re bona batho ba ba na le bogodi pele ba ga e batla ba thusa ka re ba di a se ba se bitsang gore ke value for money so ntse o tlhokomele mo ile re tšhelete ya gago e ya gona jwalo ke ra ile gore batho ba bangwe wa ba bona gore batho ba ba itse ba temo ke fela go ya o lebella ka go ba ra se ba qualify ka ba kala re ne di nyakwa tsa gona
2: so ntse o fitlhelele se o dire se
4: ya ga o ntse o fitlhelele se o fitlhelele se jwalo ba so ntse re ba thoma isa le gone jwalo gore ba ba rute gore gore le qualify le nyaka ga sele sele mo ile gore ba na le ditlhotlo ba ba thuše go efoga ditlhotlo tseo o re bone ka moka ga bona ba kgona go apply ge ba applyile gona gore yalo re ba thuša ka ditlabelo bana ba ka mo magaeng ka moo kry-a le gore go na le basadi ba bantšhi o dulele ba bagolofadi ba tipopa mo šetšeng re tswa gona bo mopane o boletse gore province e ke e kgolo mara nna mo go nna e kare šetše ke
2: tsebaka
4: e tlhakantšhitše ka mokana o bolela šetše ke tseba gore na kae re kgomile kae districting efe kae district ba tipopile batho
2: bao na le ntho nngwe yankgatha ka mo go le dibjang ka ona ke no setse bona ke batho ba gešo ba nyaka go išwa ka lelepolana ka baka la dilo tse le di bolelago o ne khumana ka nako e nngwe e re fita go bona le bana ba ba dirišane ka lena le ba boletsego ba re ba ba boleditša ba sa tsebe selo go nna le bolela ka eng ka baka la gore a bana tshedimoso ewe bathele tshedimoso e re boya mo lekgono ta tlilela lekgono e tlo le tswela mogola kudu-kudu-kudu-kudu e renge le botse molego tsa pedi tsamaya bana le boletse ka taba ya tsošološo ya dipolase wa tseba go bjala dibjalwa tsa go ema di rile la ba la kgomale ya o tswa ko thoko tsa bolena ka baka la aha ke mmona ena le premier ka rawa a ena le premier kore yela gona di a kgwatha ka kua sebitsi ela ka kua nna ape sebitsi ela ge re be re thoma botsebotse re gola re ya kua e re kwa ba re ke lefelo la dinamune
4: outspan
2: ya le ye dinamune ja bose tsa phepo mamotsa mphushia a ona le tse
4: tsa go exportiwa di ya bo Russia le mafelo a ka moka ga ona
2: mamotsa a diwo
4: mamotsa a di go le tse ya a e gona
2: no di tsosholosha jwa
4: o me ra o di tsosholosha ka bakala re ka lona le nane o lela go bona gore dinaga di bushetjwa go beng ba tsona tlotlonyana e kholoko gore ba boeng ba tsona ba go bushetjwa dinaga mo bona ba yona pile ba se ba ile tsebo ye tseneletseng ya rena naga yo ba ka ishumisha jwa ka mara le fa pala rena la chatemo le tloga le theletsa kudu mo president gore mo show no shika ba kala ro ka se khone re fela re te khomba khokaganya le ba ba business partnership ye ba ba ba ba khona wena wena o ne land mara o ne naga mara o khone ba le abane naga ba nya ka naga ga go ba ne le bogone
2: jalo
4: ge le go kopantsa ka mokaga tsona mafele long ke se se tlo re thusa gore ena ne o le lerna re bitjang gore ke la Ravek Ravek no ba fela go no bontsha ono re ke le nane o khoparara le lo la ka lona re ya ga mego ya go e megolo ya khoparara ye ile gore mafele long di tšweletjwa tsa gona di tlo feletjwa bile di ba le thomele ke tsa boleng ba go dimo dimo tše le gore di tla jiwa tsa ba le thomelo ka mo di marakeng tsa rena ka monageng ya rena le go tshelela ka dinageng tsa kantle jone se bidiela ke engwe ye welang ka fase ga di Ravek plans tsa rena tse leng gore na le tsona jalo o leboletse ntlha ya botlhoko ya gore se bidiela re ka thuso ya babieletse ba kantle re gonne gore re kwala kwatse gore a jotse gona re kwile a le thusheng mara rena ra di ake se ba se bitsang gore ke magora ditsela ke ba bitsang gore go creator an enabling environment ka re ba bieletse ba nya go tla ba khotsa mo ile re gone le dintwa a gone batho ba gona ka re mo gore ka bieletse tshelete ya rena go feletse re loba ra gona o bona
2: gore ba di CPA o tsa bona hey mongwale ba go mongwale ba go
4: ba goma ba goma a ba gomeli morago ba gomela morago ba go tlogela ba go shiya jalo rena re le ba mmusho re likile ka mekgwa e mentsi re ba re draw ya lenane le ba le bitsang gore ke master plan ra tloga mo ra ba thusa ka ditlabelo ka mokaga tsona tse leng gore di nyakera ka mogare ga temo gore e xa le feleletse dipompo tsa metsi di borehole di lotse ka mokaga tsona di extension officers tsa rena ra ba isha kua ra gona go apply gore jwalo re thusheng ene ra phomelela ka thuso ya mo premier ra gona go hwetsa batho ba ileng gore ba re thusa go tla go tsosolosa dinamonetse gore ntse ke bolela kana mkhono o bo re go feta mo la fence yela ka moka be tlatlhamogile go sena selo dinamone di hwile di nunusha tsa ke pula modimo go mela ye ratanye sa rateng a imele ke dingwe tsa tsona di hwile jalo gore yalo ba khono di tlosa ka moka ga tsona ibile ba
2: tsho e ke bone ile molala
4: ile molala go ka feta gone jalo a wa tlokara gone le fence ga botse ya motlhagase gore ba gone go boloka di tšweletsa tsa bona ba thomile ka white beans se tshi papasela mola mablomo ile a ala ga botse go thoma ka yena se ra gore ba tlokomologa sela sa dinamuni ba re ka bakala gore ba dintshi
2: gore ba sa testa mmorna o sepela sepela jwa
4: sepela sepela joang bona ga ba ke motjwa o ija ba le boletseno nyana ka bakala re se tshi ba dile di kwano le bana ba le ba Tiger brand ya kere ke bana ba tla go kera market nampile ke bo motjwa o ja nampile le ba dudi ba gana kuwa ba humane mebereko le bona di CPA ba gona go kera di shareholding tse leng gore ke tsa motjwa o ja ge re sa lebeletse seemo se segologolo sa gore jwalo se bitela se boela bana mo le o
2: se o tsa yang khata le o feta ka mogogile ga buisa buisela mathomothomo rena bana ka gore batho ba nyakana le meshomo ke a gholwa re go re re ya gona ka mola le re le dile fence di beans di a jwalwa di lo di a jwangjwang ra khumana ere ra buitsa nna batho ba moke ba ka ra khumana ile batho ba ana kwa lena hape botse botse rinya ka hore dilotse di die ke benye ba motse
4: dilotse o di dia ke bona beng ba motse se hore re thabile nkudu ka bakala gore di CPA tse dintsi ba na le mogwa wa gore rena ga ba re busetsa naga ya ga borena wena khoshi bo sa dule mo nageng e jalo e ke ya rena se ya ga go khoshi mara se se gatlhisang kono re gone jalo ka CPA ka kua le ba ka mushate ba gona re ba tsiya karolo ka bakala mushate ke maybe ke beng ba naga
2: o lokile MC mushate ke beng ba naga ba ke
5: Mushuko bya go tshokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa akaretswa maloko a le 13 go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Khwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
6: tsena le papadi ye botsi ya Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala go reka ka 650 go di dirisa tse tharo tse kgethilweng tsa go sona le 200 gram door egg bets coffee jar go ba pouch ka ntle le decaf ka 179.99 o boloka 35 rand le 450 gram bokoma with bix ka ntle le 375 gram flavored ka 27.99 o boloka 8 rand fela di ntshela ka di go na bekeleng a Spa Limited Spa Spa tse kgethilweng go mana le Limpopo o tsama ka 11 ofisa ka di 12 May 2026 ka Stoko Salona
7: Tolimiedi, hammo le mua rona.
8: Haribe ye botsi ya go ihantsha go 89.5. Go ba epong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM. Mo shati wa tsebo le boithabiso.
2: A re re tlile pele magare sho nnete ke hore ba thametse masome pedi bya logo ya go iri ya lesome tharo iri ya pele ka iri ya pele tuba tshela tsa gashwa di taba ke iketlile le mologotla pedi jwa khoro ya rena ya temo le tlhabollo ya dina ga magae magare sho ga re tama motabeng ya thego ka bakala re batho ba bantsi ba adumela mmuso ga re thusa le re ba sa tsona yam ke kula le bolla ka tabeng ya thego ya ba lemirui le re le tla thusa gape le magosha ke tsebona ke yanele ya policy review na le ba thusa thusa biang go dikudi bile le se tsela ba tamela le ba ga di fuke
4: melawana ya rena ye ilaola go ke molao theo wa naga o ile gore sona tshe re thushe batho ka moka ga bona o re dumelela gore nako le nako ge le bona ka re ge le diile molao o ile gore wa mana le molao o mogolo a o khone o fithellela batho ka moka lo tsosholoshe ke ka baka lo bulelang ka policy review jola ge re tsosholosha ra khona go bona gore ai mara jalo mo bo magoshi ya rena ba ba sa ba lokeli ka mogare ga batho ba ile gore ba tshwanetse ba kolela ka le naneo le la farmer support ba re a kre lona go no bolela nnete ba re batho ba ba bereka mmusho ka moka ga bona le wena rena le phesala re qualify o
2: kana o ka tsena mo go ya
4: jalo le bona ba ba Baba akaretsa ka gare ga batho ba ile gore ba shumela mmusho a ra thoma go bona gore e ka sebekana mogono ka bakala gore abatsoge ka moka ka ba ya mushumo go swana le rena le wena ba no kreya fela seo ba se shumisitseng setswang ka gare ga dipotla tja bona gone gore le shumitse tshelete tja lena re le leboga morago jalo ke ge re tlo reviewa policy yeo ra gona go bona gore di thadi ba limba di magoshi ya rena le bona ka moka ga bona le bona ba tsonetse ba apply re tsa ma re yo go ba thusa mara o ka lebella magoshi ya mantsho le bella bo khoshi tshiva sa kuwa di shiji ke ba limi magoshi ya rena ba shumisha bona mokgwa o no la wa sakhale jalo ebile re tlaleletsa ka o wa seswa jalo nna mbile re tlo ba thusa le go feta gore seo ba na le sona ba khone go oketsa letsebo ya maleletlana a diwang matjatja le hono gore
2: ke tshele tsa bona dogole di khona go ke ya thusho mologotla petition le sha ka meshate le nya go thusha ba eta pele ba ne bela ka ge ile ba eta pele ba rena ba setjo taba ye yo khula ba dudi ba bona jwang
4: ya khula ba dudi ba dudi ba gana mo ka baka la gore naga yene ya ba dudi ba re naga ye re thusha go di farmara tsa rena e tswa gona mo go magoshi ya rena ke sa tna bolela gana ka kwa ke fa polelo ke fa motlhala ka khoshi moloto gana ka mo gore gona le molomirui wa mosadi wa moswa o ile gore ge o ka lebelela tse wa ditšweletjang di cabbage dilo tse ka moka wa bona ino ba siphisana se se kaka jana o tla thoma go makala
2: motho wa gona
4: aga mara uno ba le pleke nyana e nyane khoshi a e bona re no mo motho o thusa gore mishumo e fokotsega go seka ga ba le
2: tlhokego
4: ya mešomo le megobe bogodu mo nageng yaka ke shebe-shebe e ka kgona ke molate ke mo okeletse temo ya gago o mo okeleditse ka temo ya go lekana dihectare tse 20 ka moka ga tsona and wa bona di tlo mo thusa gorago and se le rena se ya re tlotleletse le magoshi a tsena kana mokgono le rena re ba thusa le bona ba thusa naga re neeletsana ka baka la re ke partnership partnership e re buletseng ka yona ke yone ya social compact ya go ba le the all members of the civil society ba ba tse bo di university re shumishana le bona ka moka maleletlana le makhali ya ka moka ona re a kere ya go sogwera sona seo ene ke sa le ba le batho ba botlhokwa di union tja ba limi ke bona ba kgona go ba bolelela go la rena o batse ba jwa ba ne di bulele di tja bona le bona ba ne di farmers association ba ba kgona go lebelela gore na ka mo go
2: tshele lena le ditse ba di association je
4: ke rena ke di registerilweng di le recognized organized yes ke di pupileng ka molao
2: ke nyaka kwa motabeng ya magoši ape motse gore magoši ba ba re tsheletseanile le ba thagetse lo direla magoši ka moka ka provenceng go ba lo kgetha ba le bona o ka re ba setse ba thomile ba tla le yona botse goba a ke tse ore lo e somabiwang ona mowe
4: bao ba tlago le yona ga botse re tlo kgetha gana moo ka baka la gore setse ba thomile and-e ba tla le yona ga botse ne se se kgatlhišang ke gore magoši ba bagolo ge ba kgona go neeletša ba ba baswa ba and-e mo setšeng re fetileng gona bo kgoši masamola kua ga masamola ba setse ba re bontšhitše magoši a bona a ba le gore ba tswa dikolong ene ba dile tsona tše tša temo tše jale ke mo gore kgatlhang kudu mo gore nampile re tlo nama ra tsenelela gana ka moo gore ba kgone go ba le tsebo ye e feleletseng
2: ke nyaka kwa tabeng ye ya 1.9 billion ke ba lefile yona a kere ke yona e le tlo šoma ka yona ke a tseba mane tšhelete ke tšhelete ga one motho ya ga tsoa re ile kale letlo e aroanya aroanya e le kgotsofaditse goba motho mongwe le yo re makwa yo ape o re file yane
4: ore ka sere e re kgotsofaditse ka baka le ke bolelang gore re ile gola re tlhasetse ke mafula ba kgona go bona one gore ai a re ba okeletseng re ka sere ke nyane ebile re ka sere ke ntšhi mara re nyaka go bona gore bonnyane bo re bokereileng bo re thuša gore re kgone gore ka moso re ke re kgone go tla go oketša ka se re na le sona re a ragaraga ka bonnyane boo ga gone gore re kgotsofale mara re a ragaraga
2: go ne ke le batšheletse e tlo re ka morago ga ge re tlo ba re tlo tswa ka moka baka la gore ke na le kgolofelo ya gore mologotape ba re sethare sa kgolo tse epeya motho a losolo mogolokgotapedisešo ka mo go na le ba bangwe motlho mongwe ba nyaka one go buša dipuso tse pedi ke thare mabapi le taba ya tekanyetso ya e badileng maabane ke kikola ke iphina kudu ka yona ka baka la gore o rile go fetsa o e bolera badirisane ka rena ba motopana ka mola ke rena ba lena nona tla golo rena rare aa a fete ka molete re kgona go kwa gorena ditaba je re ka diphuthulola bja ka morago ga se
9: a na kgwebo ya gago e go akagara go loba mešomo le ditsweletswa tše nnyane ga o nne oši business turnaround and recovery program ya productivity sa e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwete tša tsweletso tsena go productivity sa co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
10: Nhlangabezo Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadiša batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetša kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tša go ja re leletše mo go 084-241-7612 re ngwadišitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Nhlangabezo Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
11: E ka ba tshupetso ya CCMA, botata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase, gomme o amogela ditirelo tša semolao go fitlha go 745,000 rand. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS sa thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
12: O theleditše tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Re sa tswela pele magage shebile nakong yana na go sa shetse selo kudu-kudu batheletši ba rena ke ba bantši kudu o mongwe o ngwaletse molaetša mo o re ka nako e nngwe baetapele ba rena ba bolela phatlalatša gore mabati a rena a butswe gomme e tlang le re botšiše dipotšišo ka mokgoleng ya ka re botšiša ka gona empa go fitlha kua ba o botšiša ona o na le appointment eya ke tsebe ona o ka kgona ruri gore motho a di gore ke nyaka MEC le nna le ka sempotso selo emang pele ke nyaka MEC show o gona ka mo magagešo gomme ke nyaka one gore ka boripana le mmotšhe dipuso tša mabapi le budget a e badileng maabane o ba ditekano tša di badileng maabane ba ba ba file 1.9 billion e le goreng beetswe ke kgoro ya temo le tlhabololo ya dinaga magae ka mono province ya na Limpopo gore a ta šomiše empa se a se boletseng se segologolo kegore ba nyaka go le thuša bagešo le nyaka thuša mokhutamang motšhelo tša mathomo show dumela
13: ke a go tama mašamaite le moeng wa tlhomphegang
2: e bane moeng o tswa thoko tša geno monna matlhaela mone
13: ee ga botse kudu kedi ke na le nte kgorosa mo go ba nthabisitseng go bile ntlisitseng mo
2: ee
13: re ka rata go laetsa gore ye nngwe e saleng ke bjale gore ga le tumo ya yona
2: eh
13: ke rata gore jwa le ka leloko la tshaba ke a morele gore re le tsone kwa tshaba re le bo fokodi ke ka ba ke rata ga ba ka shisha sisime ke le na shisha ke le sa ka dikane ka 1948 ya go fa mashamaiti di dietara mashela di tsara ke le ya ba plus ya gagwe ya ona ke yena a nosi gore wa mothusa ka tshelete ka mekgwa e ka bang ya di cobras le neng mara ke bone le re tlile ka go amogela gore ya re palela go ba re le thata ka yona ke ga re tshoma le plus re le tshaba re le mafokoli a go se continue la hotel gore ka ngwala re le go lwa gore ka ne combination re re le mafokoli mo re le rene na ga ne re ile bofitsa morago kudu ke mane mara gore sile karolo ka karolo ile yaka mo ke tare se bo di tlile le kwane a ke re go thadisana ka
2: selo ma gore ma tlhalo mathlalo ke ne go o ibe ko pana abe MEC ke mona wa ngwala ngwala e fela o nyaka kwa budget ona e re nga baka la gore ke ka o ka re wena gore le na le bofokodi a ke tsone na o bolla ka di CPA tsa mafelo
13: a bona ya a ke re gore kwa gane ke rata gore re tshe ka mokaba di yang di ya mogetsi mara ba le ke gore ba le ke gore o ka ba go direka go ba ke dilong gona ba di fe motho ka motho gore ka uti he kriya lo kra gore tsa tshaba ke gore di tloge ne ke bona ge mafoko di ke bolela ka ge re di foma ka group ka mogwa wa tshaba re le go fapana o kre re lwa ka ba re busetsa morao mara gore fa motho ka motho o dira re thadishane ke be ke nyaka nne ya ka
2: mo ora du lukile mathela MC le mokule gore ka mantjwa mang o se a le ka go bontsha gore taba tsa go shuma ka se buka a se tshuri di gona botse le a dumela
4: go batho ba ba shoma go ka seboka ba nya ka tlotlo ke ra tlokomelo e kgolo gore ba gone go tla go ba thusa gore ba gone o tseba gore boti a bo bolai noga jwa le gore yalo naga e leng rena le yona e ntshintshi ka mo

0: nnoši se a diragala kua bonwanedi ga o ka ya kua projekeng ya bembe go nala nnwanwanedi ke lefelo le legologologologolo o mongwelemolemolemolemolemo o ne le poloto ya gae o ka ya kua tafelkopo le gona ke lefelo le legologologologolo o mongwelemolemolemo o na le poloto
1: ya gae
0: ba shoma botse kudu ba shoma botse ba ntheledije le bona gone jwa le ba shoma botse ene re a ba fa ditlabela ja bona gore ba khone go gola go ya go ile mara go ka o sa shome ka plotong ya gago ra re wena o ka se buni ka plotong ya gago
1: o lokile mi se re ke tshe mo shudume la motheledira a mogala thobela
2: thobela mo goni le ka
1: re gona re ra lena buti
2: go bala o ngu ndi we di se mi fika mo le
1: ka ba theledije ga di tsebe tsa bona
2: nna o bolela le Jimmy Mameta kwa di fresh center pe ro mashama
1: ke a amogela monna re shutsa ka blowback
2: ka blogwe ka banking ntate ntate mashamaiti rena e sale ba re fa plant maybe 20 hectares
1: le fa ke ma
2: re fa ke mmogi
1: o ya
2: so rena a rena dilo tsa o lema ntate mashamaiti a rena le trekere plus se e dile ka mogano re no lela o lokela dikgomo fela ntate mashamaiti
1: mbuje mameja ge lebelele le nyaka plus le khopedi mmusho wa le fa plasie le rile le botsa mmusho la lenya ka o di yang ka yona
2: re khopedi mmusho ra re khopela ba plasie re nyoko lema
1: ya la lema
2: since ba khala ba ba ke ba khopedi ba bo rena ba limile ai one re sna re khopela di tracker o lema rena nka ne ba le re le baswa be re khopela re mmusho o ka ba ba o ka re thusa ka tracker re gone o lema
1: Heban, le a tswa ofising ja bona la bolela tabe o ba o ne bolela ka gore mologo ta pitse ja le mo mamutla.
2: Ga le re tsama tsama di ofisi ja bona kwa Blowback ba no re batlotsa ba bona plus ba tsotsa ba bona plus. E directive ina le everything ina le metsi mara re shota tracker fela hore re le ntse tsa mashama.
1: Ke se gore mmusho ka le fa tracker le tlo thomela re lenya ka diesel.
2: Diesel re go iria la polane hore re kgone o le mantate mashamai.
1: O lokile. Mo le khotla pele jo tshele di jere ke tshe mothele jo mongwe sho. Re tere tshele pele le babang. Mothele di dumela?
3: Mashamai ta go pele kae?
1: Re bona ra lena.
3: E ba kgini ka mphane.
1: Ke a amogela motho a masemola.
3: E ba kgile bo khotla petition thata la patse te ka ba gona. Re tla le mashimo go mphane mana a magolo golo golo mo khutini ya nota. Ke re go tuma ka patse te a le ngona. Bona mphane le tsema ba ke go tsatsa le ba mmafane la kwiti ya nyoke ke nne tsa magoshi ba re tsema mashimo ale ba ke ba le go ga gore na ka rata timo le ba ga jela ba go ga gore na
1: e mapile le ke flomo bo lelang ke o tsiba ga botse o na le mashimo a mangwe o bo re o fitwa bona le di chara chara e di sprinklers di kai
3: ngir ka ba ka la di le ja go ela ka nako ela mushola wa bola pele before 1994 ha wa bile ba di tshiama le la gana jwale le ba mathata man
1: mara le le buruti mpuje le palelo ya nga bakala hore tombisi le ka shiwe ga usule lena e be tshwanje le thushane le bo
3: ke tabakelo tsa metse ha re ba le metse ga botsana noka e mo gausi
1: mo le go tapeti tse ke thele di batho ba ba nyaka o thusha ya gone ga se dilo tsa bona le di go marang ge le thele di je hore ke dilo tse le ka di shala morao go ba batho ba shwe ba emetse u jisho ga le pola ga mogolo ke be ke bolela
0: a wa dilo tse ba di bolelang di botlhokwa kudu ka baka la re batho ba ba ne le naga ene naga e e tshwanetse e šomišwe go tlhabolola maphelo a batho jalo gore yalo ka mo gare ga lefapha la rena re na le seo ba se kgokagano ya gore na le ka kgokagana jwang le balemirui ba rena ene dilo tsa gona re di lebelela letšatši ka letšatši ba tshwanetse ba tliše bana ba ba berekang ka mo go tja dikgokagano tja leago jaaka mmasepaleng jaaka department-eng ka kgorong ya rena ke farmercare@agric.limpopo.gov.za gona go gorile kana mokgone batho ka moka ga bona ba ba ne le maele a ba nyakang go a latlhela ge ba ne le dipotsiso tse ba nyakang gore ba thuse ka tsona ba di latlhela gana moe ba bangwe ba ba nyakang thuso ba e kgaša dikantorong ba tshwere ditlebekwane tsa bona gore rena shefa re na le naga kaekaekaekae a ga re
1: thusengke le buseletse email le e botlhokwa kudu gore batho bate ba re ga re tsebele rona e re nyaka go bolela le kgore re bolele kae fama
0: farmercare ke lentswe le tee at agric dot limpopo dot gov dot za
1: it's more you bolela lo je banya ka o thusa ka tsona
0: ka tsamana le tsa temo ba se ka bolela tsheno tsa mafapa mang ba no bolela ntongwe lengwe lengwe ye tsamana nan le tsa temo bona ba tlhankedi ba rena ba tla kgona.

0: tswa gore na re gonne go kreya melaetsa e mekae re ba thusitse jwang ka go dia jwang na me re gonne go tswa re ya ba lokela ka mogare ga manano a rena ka bakana ra kre na ga iphatlaletse ka nnete
1: ho lokile MC ke nya gore ka metsotso e mebedi fela o skata la re le tomo ra mafalwa re MC ya pele le bedi bolela hela ke eng se se nya gore tsaka la tomo le sele se bolela
0: Se ke bolela gore tloga mo sa kara tloga mo re seng re se bolela go no bontsha go nore ka re ga nane o lona le la rena la farmer support go ba ile go re ke di small scale farmers ba ile go tshitse ba go tshinyana ba le mo magareng re tlhaotse ba ile go re nyaka go ba isha go ba le re reng ke di commercial farmers ba ile go re ke bona ba ebe le ba batho ba ba shweu kwa khale jalo re nyaka go bona gore re ba kuka go ba isha gana mo mmusha o bere ke u noshi ka budget e noshi ya 1.9 billion re le se ba se bitsa gore ke di blended finance di tswa ka kwa go la land bank batho ba ba kgona go ba applyela ditšhelete ka loan ya fase ge ba diela batho ba go lema re na le ka mogare ga department ya rena re thušana le national department se ba se bitsang gore ke mechanization subsidy go ne ba bangwe re ba thušitse ka ditlabelwa tse re le rena re kgotsofalang gore re ba thušitse ka tsona jalo a se ba tshwanela gore ye ba ikereileng nambe ba no etsea ba reke di-bands jalo re ka gana mo goma mo re ba thušitse gone ka re profit ya ona molekodi wa ditšhelete wa enyaka gore ena motho o ne o mo šomišitseng ka lotse tsa matšhelete ya godimodimodim letseno la gage ke bokae ka ngwaga jalo a re mola letsenong la gage ka ngwaga ka mechanization subsidy ra mo subsidize re mo fa 80% ge le re treketere le bana ba boyona ke 1 million department go fa 800,000 ka moka wena wa ntšha only 200,000 ke ya gago ya go ya go ile
1: o lokile MC ba re ke le botse mathelete gore sepela mona letlagaleng la bona la Facebook ya ka kua goreng ya temo le tla khumana farmer ke yela tona ke molegotla petiši a bego a e bolela e reng ke re legatong la rena re letla bagolo wa tseba molegotla petiši mena ke di the honorable ke kana re lebogile kudu go tla ga lena ka mo tabe e re thuša kudu gore le kgone go fithelela ditšhaba le bolele le bona go merne le kholofelo ya gore le ka moso re o ina le se sengwe se segologolo se lenyaka go se bolela le tata ona mo radioing ya setšhaba ra bolela le rena re lebogile kudu boledišana le lenamma
0: legole kudu batheletše ba rena boratemo ba rena re le ka moso re boledišeng re gona re kgone go tla go le thuša gore re kgone go fetšiša tlala le bodidi le go se lekalekane
1: Hey, si diwe manga ga shuri 3 challenges go thoka tekatekano bodidi le go duo palla go ba e botlhoki batho beshe re le boile go du mo le gotla petition wa rena e re le bakeng le magage se ke le botse re kitimela ka kantoro ya rena ga tshwa ditaba rena le mira ba ro ka mokhumana ga ra le khuiti ya itse ka ba ba re ka kitimishana le yena hey o tlo tswa ba bantsi go ba o diela botata

0: I will hold on. I'm just a glinda. Messi Pagela. Missing must me, Petty Chanfalan and Narakelo, really, who paid you, Valina Yatovel FM. Yo, dog, Barhani, eh, Lilina Lona, Lonagas Happing, Bona. Bar Bona, who was swabbling a moo, I will get chili seal. Ah, Lena Rabuquarlanacum, Rabuquarlanacum. When I know you go, we put our cabal rodragalanger go with a cajo, gelo, or on a bread, you know, ammonia money. Bona, rola pail, or hello, we made you. Sahapin Kimelo Sancho Rubero, na bread, Jimela Che.
1: Kerata, we pull and na. Ke ga riki ja di khotsa o ga dikiwa le di Coca-Cola a ke mo tshamo le di noma podi ka lena la ga go ntwa ntse ba kere ke nna ke no show di melang gore ke je ka wena sesi eng kere
0: a
1: o no ke sa di
0: shetanya
1: na so ke tla o sa di shetse bona e ja le bo sa e ja wa itsina ka ke re mo moyeng u pia moletsa ka mo sa tshwela pele re a leboga ba dudu ba ba sa gapeng ka mogoelong re litlile ka makatsana me ka namane ka gona bone mo pedi kgaugelo ke kana ke di khorobulega tshetse a fitlile magagesho le ba opedi ba bangwe tshetse ba le gona mo di bule di tsa go fapa papana tshe di botlhokwa di buletse e bile le ba hlomphegi ba ka mola ba laudi ba molao ba gona ba ne le rena ke ne le bo kennel maja o mong wa basadi ba ile ngore nna eng ka ema mola ka re mosadi wa botse botse botse botse mo Afrika borwa kennel re la mogala go thobela fe
2: thobela thobela se se bread ke tumela di thetso tso mphantsona
1: age re tloga re leboga kennel ke le re botjeng mathata a le kopanang le yona a ile ngore le fela le a di tlaisho tsa ka magaeng ke ka ba ke a mafeng
2: re ke tsese ba ga se ke di mise le ba ha se ba thobela fm ke le ba kudu se ba ga se le re fansona a rata se gagapeng fela re tlo fitlhela le fatse ka ntla thobela fm re lebogela seo re leboga modimo ka seo di tlaisha go tsere di fitlhelang ka malapeng bogolo segolo botshata jo re bokileng ke di tlaisho tsa bana ba sadi ka malapeng o tla tlhelela gore mo gare ga GBV e re bolelang re re ke GBV e go ne botshata re na re sponsor re mo gala botshata ba gore taba e gare ka skera ya go khokgonya yona re ka se botshata shiwe se se bread batho ba tla ba reporta di tlaisho ba reporta di tlaisho ma police re di la kantsa mela to ra tshwara re ira dilo tse ka moka nka ne taba ye e sa fukotsege nka ne GBV ye e sa fele nka ne ya go di mebile sa tse president a se tsa di tlera gore ke disaster ape disaster ra re ne tsa tsene ka matlo so botata bo re le bana le bona a shibo lena ba re le bitsang di victim ba tla ishwa le tla le tla tsholla melato khane na botshata ke ba tshwaba modimo re tsena re tsama tsa paka e bile re tshore le batho wena wa notla o tla o re nna ya no ke boela marago a ke sa le motswa sithabelo tshola malato ke botshata bo rena le bona bo se secret
1: a ge motho mongwe e khanele re lebelle taba ya gore na ke ba lenyaka batho ba le mathata go tshwana le ya e bile ba ipotsa gore rena molato a re tsholle ba sentse go le batho bo efe ba le letse tsa kae ba ya go a fitla kwa police station a tla re nyakang
2: ga tsena tsena ka police station le ga o founa wena o re fa fela bothata ga o re ke tlise GBV ee o re bolela kgotsa ke nna ntate mokgekoloko ga e ompethile nna re tla tseba go direla charge gore ke assault ra e assessa ke assault GBH kgotsa assault common gore a gore ke ele ya dikgobadi re tla bona gore go diragetseng kgotsa ke ele ya go senang dikgobadi tse di kalo re bitsa assault common ke rena re tla go thusang re bere go framela charge gore molato o kgotsa pshatlile founu wa gago wena o ne o re ke harassment ee ke malicious damage to property wena re fefela gore bothata keng re tla kgona go thusa and-e ke ka moo re reng mo charge office re tla tseba gore ga o tsena a re go interviewela gona mo pele mo re bone gore molato wa gago ke wa GBV ra go tseela ka roomo ye nngwe ka thoko re bitsa victim friendly room all the police station ba na le roomo yeo re re ke victim friendly room ke tse re direlang di-interview tsa melato e ya ditlaiso ka bong
1: ga re fetsa le lena kennel a re boleleleng le ba e leng gore ke batlaisi ke bona ba batlaisago le rata goreng go bona le ba lemoša gore seo se kotsi
0: Brent a re pele ga ge ba re formulate gore nna le wena re bapatse re kgone go ba fana ka gore ba lokologe ba fane ka molaetsa morago ga se
3: Hey bophelo botla go mmakatsa e fela di premium tsa insurance ga di a swanela go go tlaba my way e go netefaletsa go seketsa insurance ya koloi ya gago maikemisetso ke go tlogela sekhoma sa gago se mnyemela kgwedi ya nngwe le ya nngwe Fetogela go MyWay. O seketse go fitla go 40% premium ya insurance ya koloi le hono. O phela se wena.
4: Batho ba magonte. Di koloi tsa magonte. Ni tseketse tsa magonte. O khumana quotation tsena go myway.co.za. MyWay ke mo a bua simola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se insure bophelo. Di premium di ya ka risk profile la gago. Bona le dipeelano.
0: Aga re le gore tse ditsela bia le ka felletsa ga botse.
1: Re le boga se se re le boga kana re a re felletseng ma. Aga. Aga. Ba direng le rata gore eng go batho ba leng gore ke batlaishi.
2: Re rata go kgopela lena batlaishi. Ra tseba gore ka dina go tse dingwe ga ya thoma ile gore le batla go tlaishi. Ke taba tsa go se bolele. O tlaishi ga go thusi selo. A o ka ke be ga solve bothata. Poledishana ke yone. E tla le go reporta. A go re kena nthomileng. E tla le go reporta re fembo thata re boledise bothata molato tso ka khoro. Ra kgopela gore a ditlaisho di fele. Phantse ka ditlaisho tsa banna basadi le bana a ena gore mang ditlaisho ga re di. A re di ga gona mo re le agela mosako. Eh ke le ba ka ona mkhodi poledishano e tla le report police station a gona ntjwa gore motho wa tse wa tsi bread motho o mongwe mo tsana ka monyako wa khoro wa police station ra tse ba re ra gore o kgopela thuso
1: a ge motho le jotobela FM u kwetse ke bona go kennel majamba e leng gore ke ba kennel mo se gagapeng re tloga re leboga moletsa botlhoko ba ofileng ba re letlang di khoro di bulegile le lena batla ishi ba re le a e le lena bolelang ka bakala gore o khumanegile gore le taisha ka bakala gore go ne le se leng re se tloga se le nya se tsang go korotlo ga re le boga ile rurulola pele foundation go tshwela pele mo jiro sa tshwela pele di opere se tshidi opela di sa tlo opela ba leng le kanya ka go tla etlang ipa ge le rena batho ba FM ka mogwana o re le se sa rivala re tshwile re la boga khajo kel re ke la boga khajo o tla nkwatela o tla ntekisha nama e re le boga ke motjoletsi e wa lena no le e bile gape gape ke le boga le thando phashoko re le boga se tsang go go
0: gani daki suka e go tsamanza sa tlo rola pelo
1: o go go no a pere suke bagendi mara ke nya go motho re ka ra mo tsara botse e mo di ra potu me kudu ke bona o robetse malola o bereka ka tlhokanywa ga ka o go ra le boga tsene
0: o brate ke go lebogile ya ga lo bana mtakata ka hore ka motsama handle le ba tsamelang mo setsetsa le masodi le lena etlang magoleng di zone ga monga lo gona ka mo mshate le ba go 19 le go 17 etlang le ipsineng ga re di khoro bulegang gaogelo a wa ke ngwana mo gaile bana a di bule lena ba gaile le gona ka moka ke le simshipa re ke le go irele ya bobedi go ba lena ya thobele FM
5: e khantse ka mo parwa Afrika Georgia Afrika Malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika Motobele FM #

Akena misiphekela ari a careless doctor etshu mama yo silo se anhlava ya gore ke le wa bona o itswa go dira dikaro re kere re no ka o ka rona le selo ka ya ba le gore ha ona selo bana ba batho ba dirile mushumo wa bona ino ba le gore nthoge le nthoke nthe tsone tso gore e fole mafelelong ke le semepedi fela metsina le bona re ke la go irele ya bobedi re o file I will hold on ya ba le gore na we tsine ka yena e le ge re go file le motho motho mora go botsa gore re tlola tla ka chepedi a re dira bialo re dire ka yena tsela yo re la tshe ka tsona chepedi tseleng re tsine ka tsona go tloga mo re tla ba re tlo le ba ditabentjela tsa ira bo di ge re bua se le ba le re go tshwara tshitaba ya ka le mangoko baby ye leng gore re ya go konketsa fela ra go nyetlela gore ka ba le gore go diragalang go tloga mo Kabela se Morina go tlhalosetsa tseleng gore yena wa di dira o kitimele go di gokanganya tsela ya go ka moka tsa Thobela FM e Thobela FM ya ka kitimele gona mola go YouTube wena o neng wa flora taba ya ka le mangoko baby ah o tla bona le khone re tla wana pa o ipsina ka yena go tloga mathomong go fihla mafelo Middleburg bolla chip

wena ye a wa bona ye Rex Ramanyo o nketsang ai kore go gopotsa morago gore go ya go isha pele wa ka ka rona le dilo tse ka mo ka tsho tlhokang tso senang natso ya ke se senya ke rang la bohlanong le o iko ka re o gotsofetse mane o iko ka re o na le dilo tse ka moka kore di tlhokotsa ga go ka moka a di fumane rile ke mo sa mara re go tshela go irele ya bobedi nne le wena re go re ka bele gore mmabolo yo di tshire ka sepopa go se sefe ga fetsa fela re tsena go taba ya ka le mangoko baby.

0: kgale-kgale go ile go aba le gabo bana ba mmatoka gabo ye e be e dula ka gare ga sethogwa se se tala sa go pitlagana ee e be e na le bagwera ba bantšhi e fela ka gore e be e dula e rumulana bagwera ba ile ba ikgogela morago gona fao gabo ye ile a nyama kudu-kudu-kudu
1: ai ke ile go tloga mo setsogeng se ka ya ka bona lefase ka bophara ke tla dira bagwera ba basa gona moo
0: ile a rialo he ya nama ya wela tsela e rwele dipanana ka mokokotlong wa yona matlho a yona a be a ketima kudu-kudu a lebelela kua le kua ge e seno fetsa go feta ka sethogeng seo hai ya re kua molaleng pelo ya yona ya thoma go kiba ka maatla a e kiba ka lebelo
1: ya ge le ke sa tsebe gore lefase ke lelegole ka tselae yo ke ikwang ke ga ke selo le gona ke tshogile ke gomele morago
0: e ipotiša bjalo eptša pele e tla tšea sephetho selo sa go tshoša se ile sa direga bana ba ka napile lenong la re palakata aa la rwala gaboela la ikuka la ya le yona kua godimo awi gaboela gape e be e tshogile e bona lefase e le metša lenong le la lona le be le tiile kudu-kudu-kudu gomme le a fofa ka lebelo le le gare le ya kua godimo-dimo go tlogela lefase le sethogwa seo
2: haha motswana ka tla ipshinya ka wena le gole ga o seo ka se dirago are tolo go tlhaba lešhato
0: lenong le ile la rialo le be le tloga le itumela le go itshepa ka seo aa ga ba gareng yo le be le sa tlhokomele gore moya o ata aa ona pa wa tsutla lenong lela la thoma go se sa kgona go laola maphego a lona moya wa letsokotsa wa iša maphego a lona ka mo le ka mo gona mo maruwa ile a thoma go kgobokana bana ba mmatoka magadima le ona a thoma go rata a duma ka maatla
2: yo ke tla direng bjalo yo
0: pele lenong le tla tšea sephetho selo sa go makatša se ile sa direga le gadima la betha lephego la lona gomme lenong lela la tshoga la tlogela gaboela aui ke moo gaboela le yona e thoma go goelela gape e boela fase e sena taolo mokotla ola wa dipanana le ona o ile o a bulega gomme tša goela fase di ya kua le kua gona fao gabosile bana ba ka e lebele fase e fela pele e tla tšea sephetho selo sa go makatša se ile sa direga ebile se kgatlhiša pele ga o e ka betha fase matsogo a yona a ile a swara selo sa go kgwatlha sa bothata peleng ga bo be e nagana gore ke motlhare e fela selo seo se be se se magwagwa se be se le boreledi se na le maboya gabo ya tomola matlho e le gare e theogela lefelong leo la boreledi
1: gabotse ke wetse godimo ga eng
0: e ga o ile a ipotiša bjalo e tshwareletse e leyaleya ge e re phaphara ya bona le lemele le tala le thoma go latswa tlhoo ya yona ga bo le mophološi wa yona ba rialo ka nako e tee
2: ke gabo lebe ke re kgane kone dijo tse di bose kudu-kudu-kudu
1: ka sena dijo tsa dibose ka sena dijo tsa gago go batsa lenong ke wena mang
0: ile a rialo e tletse pelo ka gore botlhe ba e bona le dijo tsa bona mophološi wa yona o ile a raba ka boleta a re
2: ke nna thutlwa e ba le nna gomme ke go laetse lefase
0: mme morago ga go rialo bobedi bja bona bo ile bja wela tsela bo sepela le aforika ge e le matlho a ga bona a be a ya kua le kua morago ga nako ga bo ya gogela moya ka gare le ka ntle ya re
1: ke dumela ge nka ralala le lefase le wena

0: Dumela, ke dumela gore ka go ya mpona go bela ka dijo go tsama le hono.
1: Sisiwe sa mosela seripa. Bana ba matoka, ra tla ra itsina ka kanagelo ya rena le hono na. Pia le mputeng, na go diragetseng ka gabo. Gona gona ile ya pholoshwa ke mang? Ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepe le batlhokomedi ba bana ba anege le bana kanegelo ka tsela yo bana ba tla golae le bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong ya o etlago.
2: Bye bye.
3: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
4: Kanegelo e ya tsogang o tshiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire Zix Mogashwa boiketlo mmamme le Precious Molepo moanege ke Burrens Moloko Magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang sa thege le Selone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: and Balari Aramutua.
1: Ke bone of my bone.
0: Rapper of my rapper.
1: Okay.
0: Ke le sele daro go tlo iri ya boraro go nana o la ntshirogela. Wa amogelwa kae le kae mo ka bolo gone. Ke ona ga re thoma le nana o le matla la mushuplof tla ka la botlhano magana ga ida boraro la tshelela. Re gona re feletse ka mono studio ngo kantle le go tsenya se baka arna pero go kwesha di forum feta. Ke bona no ga se tswa ba.
1: Ya ra bona re re tsena ka motswako mongwe le mongwe. O sa re crema, ya? Ta go bala, goed.
0: Mushupulo go bitla ka la botlano go ba ka yona tsela yeo. Ja, ge ba kletsa tla go la motswana re go laka letsa letsa le botse pine ka lona. Yeah, ari ka ka jebelo re di a direga ka mono Africa borwa re tla tere bolela ka tsona. A re le boge botle ba ibe no ba gethile station se ga ra di station ka mo ka tsheba go ba ka di geta re le bozo ra le bua ka matla. Motsweletse ke ntate Obri go tla ba ka yona tsela yeo.
1: Go
0: dira eng ka Africa borwa?
1: Yeah, what's that king? He said in cheese kombuzo. Begay or now what's that king?
0: Yeah.
1: Mexico. Badudu ba utwa Mexico, Mexico. Rotwe. Bahumanwe. Ba utuluchi. Ke ba the Hawks. I get it? Mara wakara ba didinya kishisho. Bahumana gore. Ne ba tswe redu ko ba chicha buling. Bia 100 million ya diranta.
0: Yeah.
1: Ana kamo south a. Kamo northwest. Swartrachens.
0: Yeah.
1: 100 million rands.
0: How tsa khona o kushisha ora?
1: Ha? Ya di go batse.
0: Rene botata. Rene tata yo bogolo kana geng ya rena ya Africa borwa. Ke baduri ba naga ya Mexico.
1: Aga.
0: Ke baduri ba naga ya Mozambique, ba ri ya lo ya Capego. Ke baduri ba naga ya Zimbabwe. Le ma Afrika ma Afrika borwa mang a me ga go yona tiragalo yona jeo na gana ditlabakelo tshe belo re la di shumisha go fetla di drugs kana ke nyengwe e shele
1: $100 million
0: aw bano cha chingla le hono ba tsone ba tshole tshe khorong tshe ka khorong tshe go ka Swartrachens
1: bano
0: botata gore ba ilo ba shute di tshepele ka o le tsa tshila o matsumi pedi shupa go ba seng masumpedi pedi o masumpedi shupa a di 20 something ile pele go di 20 something
1: okay
0: bana e kwa gore ba re botata keng ba sontse re wa yo banyakela toloki wena o ka tloga ya Mexico mo ebe no re ga o kwele polelo ya gona fela o tsi ba re bona ke le mafepa ka di drugs ke tla ba fa di drugs lexa tsi be polelo ya bona fela ye ke polelo e tee ye be re tla tere bolela ra kwana ka yona
1: claps once
0: a ga sis
1: na po no Te dinwe gape er sa bolela ka ditlabakelo skumbuso e khoni ro tlo go tlhoka fa African Athletics Championships ya ka tlampana ka kwa nageng ya Ghana e fela ba atleti ba rena balla skumbuso Aiden Smith
2: yeah
1: yo a dira go shot put walla skumbuso le khoni ore nang a ke khorega ga le kopa ke khoraga makopa
0: O ja majai
1: ya manje go bona.
2: O seba ka surupe se seti.
1: E
2: ska go pele tshepedi.
1: Mm.
2: Thako ke ti.
1: Ene khoni re go fa gogo o ba thapi.
2: A
1: o ka se di tshe
2: ka
1: moka. O ka se tshe
2: ka moka.
1: Mm. Mompeteng. O ri le ba robela go dimoga mpete wa o diriwa ka le.
2: Wa o kukunela.
1: Wa o kukunelwa le ba yona. Metsi a tonya. Khone ba re ge ile ro kwa phisho kwa ofisha skhumbuzo wa re bitsa rata ra go diela yona ra sepela ka remote tsa re wena to ba o ikwa phifo gare ga boshego a ke tsho re go dira kang ka wena fela nagana a ona le bai mbeto wa kukunelwa ka mo ba o dietse khone a wa khura
0: lena ma satsa
2: ho kare o ke tsani ho kare o ke tsani di lai ba re ke iba ntwa ya lefatshe
0: o kare ni o ke tsani di lai
2: o ke tsana ke a khura ba re ba no kudu mo
0: wa tsaka se tira ga lo ke sonchela eng e dira gela go ema atleta rena ka kwa go lagana ke sonchela o etetse o tswana ge o tswa ka o etetse ba tswala ba gago ba o kareng ba ithlakelanyana wena ka bokala rwa ga eno go le kaone go fitla kwa o re ga o nya ke dilo tse ba di jago ka kwa o nya ke go robala go di mampeto ba robalang ka gara ona ah le spoil hey re kile ra bolela ka yona moraro wa tsa batho ba mohuto la gana motho a etetse motho ga fitla ke mo ka askanya ka skete le skete a khete le di jwa khete le ding bona gana e tsone le Afrika Borwa ke se ke nya ka go se dumela
1: e fela ke bona ba balelang taba ya gore go bane go baneng dilo tsa go tswana le Ntwekiman sebena sa lefase go baneng se sa fitlhika kwa Ghana o ra gore ka tshware ya mogudu ono ba World Athletics ba tla re no a rie
0: ba thusheng tsa chileleng ba tle ba gone gona banong ba gona go ka lefa license go reng le nyaka license dintsi jang license o ke mo ka lo bapala
1: roba pa skumiso wa itse short puturi e buima ga kakang
0: o nyaka brotho re o bubipelwe
1: o nyaka bo swa mona nyaka motho ra ba coach tse jilona le wa tsore short putu mona se papa dintweo
0: putse ko e re ke ya mogele ge gore mohlomo go ne o thata ka Ghana
1: ka tla ile ya ha jump u iboni
0: yengwe gape papa Penny o resignile go MK
1: a bolela nne tsumba e manya
0: ha ga re ga dilo ka moka ke ke no re batho o ngwala lengwalo o bolela mabaka ga ra o reng a itokolla go MK MKP akere
1: papa Penny a he
0: papa Penny batho ba butsisa gore e dilo di bona ngalo ka ra ga di a he ka MK ba butsa ba re e mona ba o sign e tshe ke mamfala ke ra bana ga ra ga dilo tshe di bohloko tshe di bolelang nna le butsa ro sign e tshe ke mam ya ke tshe nwe tshe di a dire ga re tlere ka gore na e ka bo wena o reng e eme jwa mona go sa fetse go pele
3: ala la monyetla tsho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjati ka tjati o tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi o app go ba le kaleng o setse o le customer ya Standard Bank ona ya online we marishe tse Standard Bank Connect go ka tsa matsenelo a phadishano Standard Bank ke motheki wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwadi, wang wadi shitwego, wadi tirelo jadi cheletele mukitlana, gona le dipielano.
4: Eita, ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna, o sena malwetse, o na le mafolofolo, enwa imina jiu, tsweletswa sa go fa mashola mmele matla magonte mo Afrika Borwa, go tloga mengwaga ye masomepedi. Imina jiu, e go fa di vitamin, di minerale, le amino acid, gore mmele wa gago, o dule o shoma ga botse. O ka thopa masheleng a godi ka godi go stishisa gago sa mmamoratwa sa sia le moya. Lejetse 012-546-8937 goba 072-595-0198.
5: Se ke stishisa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bja Afrika. Ipsi le ka godi ya Afrika.

0: celebrate the champagne. Oh, yes.
1: The champagne. Sky, but let's celebrate. Ele labotlano.
0: Happy Friday!
1: Wow! Ke ka tselebelo re go fa tsona ka letsatsi le le botse Sky ba re let's celebrate. E masome pedi tlhano go tswa go iri ya boraro. Re sala awareng ya mathomo fela go kwagala o kare wow!
0: Monna! Wow! Norman!
1: Yeah!
0: Go ba busy!
1: Yeah, ke nako ya wena o reng. Gobane go botlhokwa gore re boledišane le wena mme re kwe maikutlo a gago ka tsebelo re bolela ka tsona mo lenaneng le elang tshirogele. Rikile ra bolela ka yona.
0: Rikile ra re re.
1: Ya ba o kare.
0: Okay.
1: Ga le na boitshepo kudu ka go bolela ka yona. Ba no rikile go le botsa le khone gore.
0: Yeah.
1: Ga re la hlole. Ne ga re la hlole. Re no nyaka go kwa maikutlo a lena a go tswa botemeng ba dipelo tsa lena.
0: Yeah.
1: Yeah. She tabashi.
0: Ibui
1: are boleleng ga botse o bane ba gopetse re ne bile le mangwalo wa mantsi batho ba gopela bana bolelang ka yona re tlatle re araba bana re tswa go tsea matla di hlong re di betse ka thoko.
0: That's right.
1: Batho bare a tsirena batho bare ge o le monna wa yo dula ka ntlong mo e beno gore seeta go lla sa mosadi. Okay, re ka re sela seeta go lla sa mosadi bana ke bia ga mpeke.
0: Okay.
1: Mo e beno re di dikoloto di lefo di lefuwa ke mosadi. Ntlo e lefuwa ke mosadi.
0: Sfatana ga dilo ka moka.
1: Di fatana. Dilo tse dintsi.
0: Okay.
1: Ara dilo tse dintsi. Wena ka o no tlatsa fa o tlatsa ngona ge ba o gona go tlatsa. Ba re seo ke receipt ya tshinyego ye kgolo. Ke receipt ke recipe ya tlhakatlhakano. Ba re go le monna o se ka dumela gore mosadi ibe yena yo ibe no o le fa dikoloto ka ntlong. Kana o tsebe dilo di fapane pola.
0: Okay.
1: Ba nna ba show me ona ba no.
0: Ka nnete sku?
1: Yeah. Affirmative action. E re fang ba sadi menyetla pele ba ga banna.
0: Ka nnete yes.
1: Kana se o se tla ra gore banna ba bantsi a ba show. Banna ba bantsi ga ba khwetse tlatlosho moshumong tlatlosho if you are basadi bana seo se ra gore batho ba tlatlang ba e ba le masheleng ke bomang
0: basadi
1: bana re bolela ka baka la sona seo nna e ka ba e le nnete gore mo e bene gore mosadi ke yena yo a gola go masheleng a mantsi a lefang dikoloto tse dintsi goba dikoloto ka moka ba re ke recipe ya tlhakatlhakano recipe ya tshinyego wena yo o le go kare ga seemo seo a re bolele re fe jalo ka godi e tswa go le rotseng re nyaka go kwa seemo sa ditaba gona bjale e ska ba mabarabara batho ba bolela ba e kwa mashifa ba re hey o tsa e le so msadi tlo control o kila go controla na au wa ke no nagana
0: wa
1: bona re tlo nagana re tlo bolela selo sebe le re ra se tsebe
0: aga
1: re ka gona o dira seo
0: ga botse fela
1: okay re go pela o dira ka natsela yeo go sha ye etla go irisha go di ntlhagolo tsa ditaba ke go sha ya Genesis ba ka tla ba re romela molaetsa ka di WhatsApp e seng ka WhatsApp
0: ka voice note
1: yeah se o sira gore batla ya kae
0: telelang go @kumuzombata le @polano sotaba ke matlakala rena Facebook telelang ka di DM le tlo shumisa 086 000 2452 khatate makanta le fa o lahlela go @tabala FM yaka
2: subsidiary
3: Ile gape etla go itse ka festival ya Mosana Noshi ka 27 June 2026 Mosan City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka

0: Dichomi, Kid B, Anale, Slido Man, featuring Nova SA Style, Le West Boy, Barakale Kibabona or Babona Gasbaloka, Kidi Kailhon, the 15th, Cham May, Le Chachile Bonero, signature, ya Papa Penny, ahe. Ge ba bo sa itse jwa lwa itse mo saino mo tiekeno wa papa Penny a ye
1: mo saino I know man e ke dali dipotisho
0: yeah nomoro ya rena ya mogala go jo ibene o rata go tsiya karolo go hlogopoledisano ya rena cha singlar hon ke 0860002452 0860002452 ka ntle fao DM ya rena e bulegile gore o ka thella ka re ga yona ke poelano setwaba go Facebook, Mele Skumbuzombata, o yona Facebook. Ka tlhalefa rata go re shala morago jwa le ka Thobela FM. Ke Thobela FM yaka. Ka tlhalefa re na le molaetsa wo tswa o gopolo re se re se botsišago. Pele re ya go molaetsa wo. Se re se botsišago go re nae. Molelwana wo wa batho ka bontsi ba fela go bare. Ge ba o le monna, o dula ka gare ga ntlo. Ye le fuwa go ke mosadi. O tsebe gore ke ona go saine bukana ya mathata bophelong bja gago ba rialo ba bangwe ya nna se ka ba e le nnete na motlhomongwe re ka kwa go mosadi yo e beno gore ke ena a lefago dikoloto ka moka ka gae re ka kwa ka monna yo e beno gore o ka gare ga seemo seo a re a wa ke ditšea badimo goba a re ya go bonagala o ka re ke nnete gobane a ke tsebe ke bona e le boima gore ke e dumele gore batho ba ka shalo ka yona tsela gore batho ba naganelela kgausi ka yona tsela eo mo e beng gore ge e ba yena e le yena dirang dilo tseo ka moka mme o tla go dira gore o ikwe o kare ga se wena monna go lekane okay re na le Raymond Gokong
1: hello Ray
0: o re dilo tse ga se bothata go noya ka gore relationship ya lena e tshamile kae go tloga mathomo motheo wa relationship yeo ke ona o tlatlheng gore botsa gore tšatšile yo mongwe o ka rego ga kgone go ka kgona go fitlhelela dilo tse ditseng e tlatle e ba jwang jwalo ka monna go ka tsena ka makoko a gore wena o na le tšhelete a wa tsena ka makoko a gore re ya mosadi ka tšhelete tšatšile e be le gore yena o na le tšhelete go feta wena ke ona o tlatlhong o ikwa o kare ga se wena monna
1: Preach, yeah. Yeah. Landad.
0: Raleboga, Raymond Gokong. Gona le ngwe gape fa go.
1: Gona le Megala.
0: Okay.
1: Barbaleja.
0: Okay. Yeah, are che Megala.
1: Abatsane 086-000-2452. 086-000-2452.
2: Tsho mele le kae? Awaro ona. Ke le
0: Yeah, rebolela le mang.
2: Rebolela le kgwe seno.
1: Given.
2: Kumbuso ka go gara le bushala go bedi mo tsi bana ba ki a go tsore ba ile ba ngwana go rola le mongwa ba bona ka re go lela nge ba nna ba ba re go ye ke taisho e no ba di tsiwa di mo fela ntse
0: ka
2: re na ba ka gara ga tabe o mo tsadi a ri a ntshong le nngwe le bile a wa ndrekela le se lo tsa go thuntsha mo molomong ke be a go ambere go ke a itswa ke go maga ntlo ke hlapisha le bana ke e mona ke ditse ba di motho o re ne tshine ga ra tsoga go tse ke
1: yeah
0: thank you given thank you
2: ke ba tsa ba gore ene ba tsa ba gore tsompa na go tsompa mo tsaka go ma ema ga go lwene tse ma ema ga go ke ba tsa gore wena tsa ba le mafu ne ba ne ba le ke tsa iri ya le ke ditse ke bere ka ntlo le ke ding go ya pele e se tse me ke mo go nna ke ditse ba di motho jang go ba le go tsaka tsa mala tsa tsana ba re mo nna o sa go tsaka mo tsadi o sa ndo re sa go tsedi mang ka tsene
0: Okay,
3: Thobela poela no le sku.
0: Thobela.
3: Le kae?
0: Ah, wa bona ka mishale.
3: Ah, re go bona o kae se tkhoni ka mo.
0: Ah, o nka ye.
3: Ah, o re merise. Le bolla le Joseph Manana, skomposo le poela no ke.
0: Okay, Joe.
3: ba mentality o morong e no ba melano e merong e ileng joale nna go bolela nnete ke dula le ena wa ka se se leng gona ke goreng ntho kgolo ke poledišano le a boledišana a phedišana a one makoko a one wa go ba le makoko a gore nna ke nka se kgopele mosadi nka se phelele mosadi ntho kgolo ke gore le tsene jwang kara kamano ye ene le boledišana jwang kara kamano ye le kwana jwang kara kamano ye.
0: Joe, thank you. Let's go. Let's go. Minagani.
1: Sure. Yeah. Okay. Joseph. Are you among us? Raum gala kunshir gale jumel.
2: Hey, lega haji ya galu kugamo.
0: Tobe la lega na.
2: Hey, para na kuba kina mutshere tena ita bingo para ya.
0: Yeah. Rebola mang la matu reba osa.
2: Rebola la kuwa taka mutenteng.
0: Mang.
2: Rebola la kuwa taka mutenteng.
0: Okay, Fosse.
1: Okay.
2: Eh, na ke tsala ka ba le ena mana, ke tsala jo sekolong mana ka ba le ena mo tsayo mo bereg. A re ka ga. Eh, mo tsayo mana e ba ntlhakile.
0: O ba o tsakisha wena.
2: Ai ba ntlhakile. Ja mpune la ke na ga ke a ga ke tswini. Ke na le ke ke nna mo tsora me ke be ke bereg. Ke tswini ke tsama ke rekisha. E ba patela rent a re ka everything. Ba ke na le YouTube ke dira re. O kopela ra o tlo tsaka ntwana wa phi o tsebe ka mo tseta wa la tsaka ka mo
0: o ba botsa jwalo
2: e ha mpo ka jwa
0: o bo
2: e ha e ya bona ra ke mo mo gona na wa ke a ke hipi go share vele ke putse
0: a go mpo
2: tsaka mo o tlo ka mo ntwa
0: ya a re bolela ka o e o bo morata foster yena o
2: a ke go morata ka go ya o tsi
0: ya no ba go rata
2: ah mare respect ke
0: Oh, oh, rata sa botlhompi.
1: A sa botlhompi ncase
2: man. Ke wa sa botlhompi. Ke dire tsheng tsora bi ba tola ga ke nya. Ba la motho yo go bere go tsamaya ka gula ke nya go le go bona. Go ba tshaba ka go.
0: Ka ba kala yena o wa tshatshilela.
2: Eh, mari o ditla go mo go ntse vela. Ke nya ke mo tshira me bi vele. Wa strike yela tena. Tata ka motho re ke twa ka e wa gire ga wa gire ga. Tata ka motho yo re lena ke tla go no ba la company ya gagwe.
0: Ah, yeah. O wa gona ba re mo tshere go bana o bona a strike la. Go ba o ratile pele ke nka
1: o. O ba go tlhompa.
0: O ba go tlhompa. Yeah.
2: No, ke re le tsa ke re ke na le experience ke re le tsa ka yena pe.
0: Yeah.
2: So then ka gona bona ke motho mo kutwa mang. Ka mo fa
1: 10,000. O passi je jwa je o passi.
2: Ka mo fa 10,000. Ah, mo tshola. Eh, after mo Madrid mo tshola e buisa re na ao. And radele tshwane ke no ro wa tsokola go dira ga ka bona ra ga motho ka fitse.
1: Ah, ka mo tshola.
0: Okay, Foster. Le na mona ka mo tsamo ka mo testa ka challenge. Fela ra le boga Foster ka sentene. Thank you. Okay, a re tshe o mo gape. Ra go moela go ntshirogele. Dumela.
1: Thobela.
0: Ra go moela go thobela FM. Ke
3: tsam tsika le kae?
1: Rona re butsa lena.
0: Ke tlo bela FM en tshirogele.
1: Ke le ke yo. Thobela.
3: Ke dirwa le madam speaker le bolela le phiri me kwa ka mtlo.
1: Hello Phiri.
0: Thobela Phiri.
3: Khabirwa le madam speaker taba ye nna le nna ga ke sa tsena sekolong ke le ka ba le yona ka dilo le mosadi e le gore wa te gona wa bereka.
1: Mm, Phiri man.
3: Mm. Ke be ke go ga buima ba shimana ba ga ishuba re ile di taxi ga ba tlile mo bankete ba tlile go hlapa metsi a ke tsore ba ya botse ke mang gore go shumishike metsi a mantsi ha shiya ba li le mae nna ke ga dikela ba shimana ba ga ishuma ke go pa ba sore ke tlala ke tla ke seka melate ma ke sa itse gore go tshabela kae. Ga di go fetelela ga botse taba ye re sa ya ka re keng ke kole mothele ke matho ma sore ke mo phutsa re ba thobolla di tsheba limo ga di go fetelela ga botse tlhabirwa le madam speaker ke mahlatse. Mara ona le moyo le fo gana dia mo phila go gone go mothadi a go emisa ka tlhokwa teng mo le gore bidiwa batho tshwara rona ga botse pleke beke ya kae gore ga di ga di go sepela ga botse sa ka re ke batho ba ka mgana go bona ka re ba bang a ja re sepela ga botse ke mahlatse fela ga modimo
0: a go mpotsa ka mgo go go le ka gona ke tlo butsa putsho ke butsiye go Air Force ta yo a le ditse go pela ga gago o bo mo rata mosadi yo
3: kung mo sa go bula tabe mo shika e tele bile mo ne ya go tshosha ke go nobela ga ngwana le ena a go kruwa go gore go na di tapa mo
0: o bo mo rata mosadi yo
3: ke mo rata ke go nna go bua le ngwana le ena kumpose ke mo rata mara ke le ka gare fa ka tsoko
1: tshiri ba tswa di aba na na ba barantsi ba tswana ba
3: a ya ke di ga botse a ke di ga botse ke go mo lusha a ke go nna go tshe di chance a ke le go mo lusha le ke usha ke mo rata mosadi ke mo rata a to ya ba la re ke mo rata
0: okay ye no ba go rata e pire go lebeletse
4: ai akirwala tskomposa a re be ga botse ga re feriana ga mathomo ke bone re motshadi wa re keng ka bakala gore na be ke le ngwana sekolo ke bone gore be ke le gana go gana nka sa go ba le pleke ke bona ntata ga re thoma mathomo mara ga re o epwa ga re batho ba ke shuba ngetela mola go direga mohlo ka mabona ka bona re pleke ke a sokola ke tsogore na ri ya ntata ga ra tole mara sinya ke batho ba ke bile ke ka ba ka ka tela batho tsa go kurana ma go shisa tskomposa re na ke rata na mara go tsheke go jeli ka ba ke bo metsi ke ka ba ka bitse ba ke shukuru ke kana mo tsa tsebe ka botse kana mo mari wa le be go ga boimo ka re ke a seka
0: okay piri okay re rokwele piri re le go mena gane ka gopolwe ga re tsheo mafelele
1: o yeah
0: okay are tsheo mafelele roma ile go ntshirogela dumela
5: eh tsobela
1: okay
5: eh le kai
1: re bona
5: a warte
1: all right ke nana roba kano tsala pele ba romela dikgatiso tsa bona tsa mantsi go at Thobela FM ya ka gapele at Skumbuzong Batala at Bolana so tabagile gore nyoko ba tlhoka ina re ya kwishisa o di othelela ka mo di DMing tsa rena wa re botsa gore hashtag wena o reng go tlhoka pledishano ya rena

0: τα γιουάμα.
1: Δεν και εγώ βαρέθηκα και ήρθα.
0: Calvin Fallow, everybody wanna be in love. Wena yo sanya kangoba in love with tata maroki.
1: Everybody wanna be in love. Love in yakoba ka gara ga lenana.
0: Love
1: in yakoba ka gara ga lenana.
0: Le na bona pele. But love don't love me. Ona mutoki la opela go share love don't love me. Eric Benet. Yeah, fela wa le rata. Ke mang sa rateng le rata?
2: Ka nnete.
0: Re tlo tsena go ukilwa kwa ka Zokosani Gamhlanga Funeral Services.
2: Ke kula ka bona man.
0: Yeah. Le le khono. Wena yo bene re ga o tsebe ka ga bona. Nna re ne mahlatsi re tsebe ka ga bona. Wena yo bene re ga o tsebe ka ga bona. Na po batamele sealemoya sa o bana re tlo boledishana le bona.
3: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a hwetša gape le 200 rand ya airtime. O akaretšwa maloko a 13 go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Sepetwe, ditiketso tsa Boxer Red Knockout tse hlaelwe. Reka Huggies Dry Comfort Diapers tsa mehuta-huta. Dipakete tse pedi ka 200 rand. Sunlight Laundry Soap, 500 gram tse pedi ka 40 rand. Dintšho la kae tse pedi fela moreki ka o tee. Ka setoko se sa le gona, kwa Boxer.
5: Let's go! Drop Selecta Game. Sefatanageng, le ka lapeng la gago.
6: O kwagala fela Thobela FM mo nakong ye.
7: Metsotso ke ma some pedi go tswa e ya bone mo go ntshilogele ya Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Re na peretsana trip le dišanong ya rena le ba Zokosane ka Mhlanga Funeral Services. I was Grace.
0: Ma Grace o?
7: Oh, gracious. Dumela.
8: Ya dumedisa, ke a dumedisa ka mo Thobela FM ke dumedisa le bakeledi ba rena ka mo ka mo ba reseleditseng ba le gona.
7: Hei, batsa e gale re o gopotse man Grace.
8: Yo, le nna ke re ke le gopotse. Ke be ke le go botse kudu-kudu.
7: Ya, ya, na bote ka tsona le re sware jing e ba Zokosane ka Mhlanga. Ke bo mang ba tswa kae ba tla thusa ba batheletse ba rena ka sepoko sa mohuta mang?
8: Ke a leboga, ke dumedise gape ka mo Thobela FM le nanogong la ntshirogele. Ke dumedise le batheletse ba rena ka mo ba re tsheleditseng ba le gona. Ya dumedisang ke yena Sesi Grace wa ga Mahlangu. Ke tswa ke le ka mo la Zokosane Funeral Services. Ena le Life of Life re sa buile le gono re tlišitše ditaba tše di botse tša go thuša setšhaba sa borena ka moka. Pele ga ge nka tsena tabeng jaaka tša le gono ke gopela le ntumelele ke leboge batheletše ba rena ba Thobela FM ka thekgo ye botse-botse e re humanang ka mo go bona ebile ngwaga wo re keteka mengwaga ye lesome ka moka re le gona ba Zokosane ka Mhlanga re direla setšhaba sa borena ditirelo tše di botse-botse. Ke re re be re ka se fihle mo re leng gona ge nka be se ka go ya bona re leboga ka kudu-kudu re le ba Zokosane ebile re ba tshepiša gore re tlo tswela pele re ba šomela ka mogola re fetiša ditebelelo tša bona re ba direla mešomo ya bona e mebotse-botse ya go fetiša dikgopolo tša bona. Ke tla tsena gape tabeng tša rena tša legono go bao ba thomang go rekwa rena re ba Zokosane ka Mhlanga re na le yona Life of Life gomme rena re baabi ba ditirelo tša poloko re tsamaya South Africa ka moka le mo di-branch di se gona re ya kgona gore re fihle ka mokgwa o ra gore le ka gona go joina kae kapa kae mo le leng gona re ngwadiša go fihlela go 18 ya maloko a rena joining fee gomme a re be le waiting period go bale ba tswang di-society-ing tše dingwe gomme ga o le moleloko wa rena o tlhagela ke bothata re go direla tše di latelago re na le airtime ya 200 rand re na le 1000 rand ya tee ka nako yela go sa tswa go tsenwa go lokišetšwa poloko re go fe 1000 rand ya buse le pokisi la rena ke casket go batho ka moka bao ba ngwadiša teng ebile go ntse batho ka kgona le go ikgethela gore o boloke baratio ba gago ka lepokisi lela la rena la toumo re boe gape re go rekele grocery le merogo re go fe gape 5000 rand ya kgomo ebile gape o ka ikgethela le gore o fumane 1800 rand ya podi ebile le ga o nyaka gore re go apeele re ya kgona gore re ka go apeela ebile re kgona gape le go bušetsa tšhelete ka moka ye o beng o ile fela go tloga mola o thoma go ngwadiša leloko la gago go na le 500 rand ya tente le ditulo gomme go dilo tšeo ka moka ke di badi a gona tšhelete ye o e lefelang ka thoko go dilo tšeo ka moka ke di badileng gomme ba ba nyakang go joina re joina ka mola di-officing tša rena goba mola megaleng go patela gona re patela ka mabenkeleng le ka mola debit order re gona le ka easy pay le gona re ya humanega gomme amang a mafelo mo ba ka re khumanang gona nka se ya bale ka moka ka bakala nako re gona ka mola bogom re gona ka lebo gomo ka skororo office gona ka chef lobo e gona ka jane fest le gona office gona ka zanini office gona ka problems dale re ya humanega ka maponya mole re gona ka atrejville re gona ka soshangube ka hamanskran le gona re gona le tse dingwe tse dingchinche gomme di office tsa rena tse di leng gona ka gare ga Africa borwa ka moka gomme skubuzo o ila bolela last are rena re bo bekele bekele beke e re gona re dira mishumo ya rena re berekela setšhaba sa borena ba bang ba fela ba re ya leko mara a think re le bone le beke ye ye mengwe ya mishumo ye re tlabeng re dira re tlabe re le gona ka Mola Springs ga Shilakwe ka stand number 39 ka Fourth Avenue re boloka Aaron Shilakwe ka mokibelo ka half past 10 ya furugo re be gape ka mola ga mamabolo ka mola motseng wa ga tshware ka stand number 400 ka mola ga molantwa re tla be re boloka Daniel Silo wa ga molantwa go sasa ka 9 ya furugo re be gape ka mola Soshangube ka mola ga Msibi ka stand number 26070 ka extension 6 ka Soshangube ka mokibelo le gona ka 10 ya furugo re be gape ka mola 10 Bisa resegeletse Josephine wa ga Mzizi ka stand number 962 gona ka mola Thembisa ka mokibelo ka half past 11 ke e mengwe ge ya mishumo e re tlabeng re dira bekie e le yona nka kgoneng go e bala ka moka ka baka la nako gomme dinomoro mo e leng gore ba ka e gokagantšha le rena ka tsona ke tse di latelago nomoro ya rena ya mathomo ke 079-490-5383 Nomoro ya rena ya bobedi ke 071-161-1497 071-161-1497 ke a leboga ke lebogile ka matla go se sopa ka moka sa ntshirogele le batheledi ba rena ka moka re tla kopana gape ka freitaga ya beke e tlago ke re moshate a ebe mafelelo a beke a mabotse
0: mafelo a beke a mabotse ka nnete le shome ga botse mafelo a beke ss grace re tla kopana le na gape bekeng ye e tlago 26 ya metsotso go tswa go iri ya bone
2: Rena ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga rena joining fee ga re emishi ditirelo tsa rena le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya 20 re go fa casket ra go tlhokomela morati wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa kgetha gore ebe rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le merogo 1000 rand ya bese 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka kgetha gore re wa pele ge re feditse go dira shomo o ka kgetha gore go bušetse tšhelete ga o ka moka go thoma mola o ngwadiša go leloko la gago re ngwadišitšwe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mhlanga le Life of Lives we exceed your expectations
5: boiphelo bja mannete bo mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: ka 20 rand goba 175 gram Protex hygiene soap re ka di fego ba di fetse pedi ka 28 rand o boloka 12 rand di thoko jedi wa jagala go fitla ka di 24 May re spa pela bona le dipelo
1: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo. O a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Sefetwe, ditika tota boxa red knockout tsaelwe. Tsaka Huggies dry comfort diapers tami huta huta. Ki pakete cha pedika 200 rand. Sunlight laundry soap 500 gram cha pedika 40 rand. Pinjo la kai cha pedifela mo ke ka o tee. Ka tsoko se sa le gona kwa boxa.
3: Cha mo rao rao. Ni bileng. Go ntshirogele.
4: Dumela motheletši pateletšeng gona matepe mangalakon le re go sebotšetša mebileng gore di sepela bjang dikarolo tše dintši tša Africa Borwa ke tshepišitše gore ke tlo ba ke lebeletše matlhakore a mmala fale re lebeletše ka tikologong ya Alexandra fale go fela otlele ka šedi ka karolong tšeuwe tša Batlu and 3 ya Borwa go na le pitlagano ke tšone gešitše o lebile makopanang ga Van Buren otlela ka šedi ka tikologong tšeo go na le tiego ye ka banya metsotso ke masome pedi go le ka tikologong ya R21 gešitše o lebile ka Solomon Matlangu o tlo re botša tšona mo yena kabelo mantšhidi ka kwa Montana le gona tlo re tlhalose gore di sepela bjang ge o lebile ka tikologong ya sefako magato ka re ke ya kwa re sefa sa gane mathapameng a lekgono le wetša le ka tikologong ya R80 ka bele mantšhidi ke ena mogokaganye mogolo re lebeletše polokego ya bosetšhaba ka kua tshwane morwa rre dumela
5: e re ke leboge bagaši ba ntšhirogele ka moka lebatheletše mo mebile mo tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le road construction mo mmileng wa lepefo wa R21 north ga o le mo Olifants Fontaine re gopela botlile gona fao are skebe be rafela pele re tlokomeleng kana le speed bet sa go tsama ka bona nya mo mileng wa lepefo N1 north re le mo R21 mo flying saucer o lebile lane u throw to re go pala botle dire skebe rafela pele mo go le gona ka mo SKM patlelo north re le mo stats artillery o lebile R8 speed bet sa rena gona fa tsama ka bona nya ka ola ka mo Montana le gona speed bet sa rena tsama ka bona nya re le mo sefa ko magathu o lebile botlhabatsatsi o lebile N1 are skebe be rafela pele gona ka fao mo go le gona ka Pretoria West mo Transoranje North le Tabolefo Nkomo go fitlha kua Vomhagen ga o lebile Tasport Tunnel re go pela botledi le gona fao ka Pretoria West re skebe ra fela pelo re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo Roger Dyson le Monument ka mo Groenkloof traffic lights tseo ga re šome all Johannesburg le Kriegat mo Valhalla you fitse le Christina de Wet le gona fao ga re šome ke feleletse mo Drakensberg le R55 mo Oliven. Go mogala kopana le tsona di sa tshume di traffic lights. Are di tshume tsa go tsana le stop sign ga re kopana le bala o di batsela are tshumenye mmogo botse. Ga le kopana le mathata e ka bakae ka pakae mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsebise mo nomoro ya mogala le go 012-358-7095 go ba 6 go ba mo social media mo X le go @TMPD safety le go tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. E re ke leboge ba ga chika moka le batsele je ba ntshirogele mošate
4: tikologong ya Durban N2 melao wa lephefa ka tikologong je o tloga bontšha e le bumba to bumba go fitlha Spaghetti Junction go fela otlele ka šedi re lebeletše dikarolo tša ka kwa motsekapa mo e le goreng ka nnete ba boso bo tloga bo sa kgatlhiše ka dikarolong tše mala tša yona toropo yeo ya motsekapa re lebeletše melao wa lephefa šule wa N2 go šetše o subelela o lebile ka M5 mmeleng wa lephefa fa le go na le bumba to bumba go fela otlele ka šedi ka dikarolong tšeo a re boe ka lempopo re tsena ka Burgersfort re kwa gore ba re swere tumi ka mo Burgersfort dumela
6: ke tsamaka le basebaka se leng fileng sona ke dumese batsheletsi ba tsabela fm le setlhopha ka moka sa ntšhirogele ke re thobela ka masepaleng wa rona feta go motubatsi ke thome ka appel regional office ya rena mmina wa rona wa G4190 le G4250 mola sepetfeto tsamaya gabotse ke a gopela tle di stop signing ra ema ra šielana a re tlhompheng stop sign ke boe ke tle ka hit office ya rena ka Burgersfort mmina wa rona wa G1296 e leng mmila rona magemeng o sa le ka fasa wa road construction ke re tla re otleleng ka šedi ona mo moela sephetephete ka mo mmileng wa rena o tsamaya ka go nanya a re segentsebe fela mo bolokegileng rena le ditraka tse dintsi ka mo mmeleng wa rena wa D1296 a re tlhokomeleng re fitlhang re bolokege le ka moka ga rena. Mmele wa rena re 37 go tlhoapeka sefote le balabimbeke mola speedbeto tsamaya ga botse. Mmele wa rena re 37 go tlhoapeka sefote go leba moroki mola speedbeto tsamaya ga botse. Go fitlha mola kgoneng ya rena e kgolo ya ga selala mo mmeleng wa rena re 37 mola kgoneng ya selala le go ya ga mphedi. Re na le accident mola fatana ga tsepere di tšhaišane ke gopela tlhe re o tleleng ka šhele re fitlhang mo re seka ba ra felelana pelo. Mmele wa rena wa D2219 e leng mmele wa rena o tloga mola sekeleng ya ga malekana go leba ga maphopa mola speedbeto tsamaya ga botse a re o tleleng ga botse re tlhompheng melao ya tsela ka moka. Mmele wa rena wa 555 go tloga pega sefote go leba Steelport Lion. Re na le mola speedbeto o tsamaya ka go nanya ke ra re seka ba ra felelana pelo mo mmele o tletse ka ditraka re serentse re fela mo go bolokegileng. Re o tleleng ka šhedi. Mmele wa rena wa 555 go tloga pega sefote go leba o restarte mola speedbeto tsamaya ga botse. Mmele wa rena wa bora sukileng mmele wa rena wa D4150 go fologa mola sekeleng ya rena ya R37 re na le dipothole mola ke re tle a re otleleng ga botse re tlhokomeleng re otleleng ka šhedi. Ka gare ga toropo rena bega sefote toropo rena bega sefote mola speedbeto tsamaya ka go nanya go tloga mo robotong ya rena ya Adam Cross e leng yone kgona R555 le R37 go fitlha mola robotong ya rena ya Chris le Derek ka mogare ga toropo ya rena bega spot a re otleleng ga botse roboto ka moka balwala speedbeto ba gona go le thuse re kgone go fitlhela bolokegile le šomišaneng le bona ga botse ge ba le emiša le meng le kgone go fitlhela bolokegile. Ke a leboga poloke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka mosupologo.
4: Weshu ke go lebogile gore kgona gore fa tsona ka kwa bega spot ya go tsena ga bjalebjale ke kakgalenena mmela wa R104 go na le pitlagano go otlela ka tikologong e kgopela o otlele ka Soweto le gona ka tikologong tšhe tša N12 di sa tso tsena ga bjalebjale go bontšha gore go lebile ka kwa Ben Schoeman ba le Boyson John Smart M2 ya Bodikela go fitlha ka kwa Crown Bamba to Bamba kopana mathapameng a mošupologo. Ke a leboga.
3: Tsa morago rago mebileng go ntshirogele
7: morare avanzare formes makanye
3: tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
8: Skumbuzo Mbata, the Immaculate, hammogo le Madam Speaker, go ntshirogele mošate wa tsebo le boithabišo.

yena ka ke nako ya bahlaku me tla ntshile tshe gaolo ya bokete tshe nne le gono le masumisi sa itlano gaolo go bia ka ntsha ke KZ ke ka zungu mo hlangu mwadi ratani mike modiba mo tshwele tshe michining ke amogetse bodibe mo tshwele tshe le mo hlabisha moyeng mo lebuga le bza lady madira mo tshwele tshe mogolo Isaac silo mashila se ifelwa ke tshe ntsha gaolo ye ye le gono ya bokete tshe nne le gono le masumisi sa itlano Fou!

0: moredi a letebe
1: wena
0: gape o fotona ga se sago ke sa gaa ja
1: maruti a pele na le di a kudu
0: ga ba ya tsefa wena
1: ke raka gore ebile e phala ke ya bedgale bedgale yona
0: wa kwa jalo wena wa digagatla o ketlho o bolela ka lerata lewe
1: ake
0: se korokoro mto ela man
1: wa wa senya sefatlhego jale e ke bolela ka bedgale nke oa šišimošega gane gore
0: masedi go bolela nnete ngwane wa kae le ge ke no gopola ka ena pelo ya ka ene gore swi ya swiswana
1: ebile o swiswana gane go dirileng go gone bothata
0: nko mpotse mo wena ka gore ke thakago ga botsegelele mmogo le bolelang
1: re bolela ja rena ja dithaka ke tse boregane motlho mongwe lena lera ge re tlabe re tshwanetse re bolele ka eng
0: mokgwa wa gagwe basedi wa gono rata go no bolala le batho ba bagolo ka mokgwa ene a ratang
1: nna ena moruti gole ja go eletsana tsonae ga ke sa eletsa motho maloba mo ebe e le didi o no ntata ke ikgomoletse a re maele ka re ke sa re kere ke a tlhamaba a shetsang chetše ka mae ya go bona
0: sekwatlho o bolela ka bao mane batho ba ga mabona wa ba tseba gore legale ba jwang
1: felo marege le re kudu banna gane petkele o tshwenya yola goko
0: nko o bolelele o thaka go wena mokgwanyane wa gago wa gono go jaano o bolela le monna ka mogo a wa mane mosadi o swantse o tseba gore monna o a tlhomphiwa
1: fela gape nna ena le yantaba moruti ka le re nna ke go eletsa bedgale gore a bolele jwang le monna mola nna ke senae
2: kwano bloma mo transing ya ka manso sa pop
3: ke emetse monikazi wa di-transi moke gante go na le jae
2: ya go na le jaebe golo bla
3: jae
2: disen man mensa ba sa tshepagala majejena
3: badira
2: ba tja metlhala ya dikolwetse tsa rena e ba utesa and then kolwetse tsa rena tse tsa re wisa
3: ntshwetsewe ke dilo tsa go se tsebalega gape la tshwane le wena bro
2: ga o tshwane le nna motho fat
3: odonyaka eng ngwana moke
2: nna ke tlo baya transe nyao baya transe grand grand ya go phale ya gagoae
3: dilo tseya ba re o ketemišana le nne ko reng ka re ke dira se o ntšhala morago ka re ba baya transe o ntšhala morago
2: manna dankes j man kwena nkekešang tlho man o šalašanana le nna morago wena
3: mara we a šaona bothata broaka ke a tseye gore o lepantita kere ya bone se ka lebala gore no ke a tseba gore no robert kemtogolo wa
2: gagoyes a ke dilo wena tume ke mtšhana gago
3: ke raa dilo go go botsa gore ne ko wena o mostageng gore ba nngakge le trans yaka kere mara e re ke leboga gobane o ba oditse gore ba se kampolayaka
2: ya bela ele mojone tma kgweding e ba ka go bolayane ke tlo tlhoka mothong ka bang role model ya gage
3: yale jalo bona keng ba dirile phoso a kera se bampolaya nna ko o bona ko wa bona keng o thetšha ka bona
2: kesome bara bona ore o thetša ka bona ne o sekaba wa bolaya ga mtlogolo fanne according go ka dira daidingne famili ya gago fo fedile
0: le gonne gona wena eno wa keresemotse mo gonna ko o botsefa jwang go tlhapa le
4: wenaeeoaeoaeoaele nna before ke ya
0: moanelelaaaeaaeaa
4: ya mathomothomo korotse gore ke go rata
0: mama ndira gore ke nyaka go
4: monokaaaswena obedi ke ya gore o mphumotse meekgo ka moka ke batho ba kileng ba raloka ka nna bomampane ba re ba nthata ganthe ba duletse ditšhelete jaaka
0: antile
4: ko bokgwetsa
0: o thoma go digagatla se kwa fela nkgopotsa gore gonne banna ba ba ileng ba go kgwathakgwatha meleaeratemanea
4: ke dira ka bobuaao
0: santse ko o thomilwe ke nna wena
4: o boile lwankgatlha rra
0: Hey, mama, di adi e wena re tlo ka mometseng.
4: A go ba tlo ka mometseng go bose. E bile go amo go tlhotsa. Na o ile wa khona mo ga tsaka go bolela le khoko.
0: A ba go kgone. Ke mo ri tsaka ngwana ka. Ma thathala pa la go ka mo ka o sonto o no a tsia wa go thola le modimo. Ka o wa tsebile le pile wena o tla tseba.
4: Ke nne.
0: Amen.
4: Mara go bolela le yena o bone ya kwishisha.
0: A o no pitlagana. A ke le na patata go gore mele. Le na le go nagana gore o ka re modimo ga ne matla.
4: No papa, e seng gore re nagana gore modimo ga na matla. Na ke na le go ba le mogopolo wa gore e ga se ka metlha mo motho a reng ga a lwala. A tlhoka modimo fela. O tlhoka le ngaka gore a fole.
0: A ke a go kwa mama. A ke di ga di jiwe ke lo bele go na ke rwa. Nna ka le ona e fiwa ke modimo a ke re matla le bohlale.
4: Go ra go
0: mo fodisa batho na.
4: O sona fela mo batla ka le gere tshumire le moeng.
0: Kana
4: ko re tlhoka gore o ka bulela le motho mongwe. A go khothatse motho mongwe maswafu a e fase.
0: O le ena motho we. O tlhoka bohlale go tswa go modimo gore a gone go khothatse.
4: Le ona
0: a rwa go bala le wena. O gone go mokwa. Se se pese se mo le ngwe na mo se tope mele.
4: Ah ah, tenja mi. Tabe kaka.
0: Mama ina, ma o tope se pese la mi.
4: Ka se le.
0: Ke le we. Ai, go ina.
4: Ka
0: ke.
4: Tenja mi.
0: Mama ina, mama.
4: Ke le we.

0: Mogesho, madimega a fele. Ke le motlamogadimo maboang mo leboge lebza lady madira ngwetse ya dikolobe madira a tsopeng. A ke thome pele ka go leboga ba ba tlileng pele ga ka Sthembiso Mabela. Ke go leboga. Ke leboge le ba babaleng a dipapadi. Ke leboge fa le Clifford Mehala le Nathiko Biane. Nathi, nice. Magagešo tsebišo e ke itshwere go le kgonwe e dio ba e 3333 ya ba ke tlo šutelela morago maredi yona e balega ka tsela e e tswa ka mo sekolong sa primary sa Ralema ke kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši wa Sammaruri Post number 12 ba nyaka motho a ka kgonang go ruta numeracy Sepedi English First Additional Language le Life Skills, Grade 1 go fitlha 3, dithuto jaaka ntle ga phapoši ke tša dipapadi mmino le tša dibaledi ICT, Computer Literacy. Gomme letšatši la tswalelo ya kamogelo ya dikgopelo tša mošomo wo ke la 20 tlabe e le Labohlano, gomme ditlhokolo di tlo swarwa ka la 25 gona e tlabe e le mošupologo kgwedi yone ya Mopitlo, gomme diteko tša swarwa ka la pele kgwedi e latelago kgwedi ya Phupu. Gomme ba o bana go le gatlhego romelang tselatsela go tlatsa foromela LPD E1 go mo romela boitsebišo pele di copy tseo di ntefaditse go tselatelago dithuto tša gago ka mo certificate tša dithuto tša gago ka mo ka bonyenyane ba re ba le RQV13 copy ya statement sa dipoelo tša gago copy ya certificate sa SAS le copy ya karata boitsebišo go ba pukanela boitsebišo di sheng ka sebele ka mo sekolong se sa Ralema sa primary ka mo garampile ka mo moletse ka mo magareng ga ira bošupa le seripa gare go tšwa iring ya bobedi go botšišiša e kgokagantšhe le tlhogo ya sekolo lefela seswai tharo pedi šupa tlhano senyane tee tharo tshela goba lefela seswai pedi tlhano tharo tee nne seswai šupa tshela ke ya tlhogo ya sekolo le ya mongwaledi 083 2759 136 goba 082 53 14 876 pego e tla ka tlhogo ya sekolo CW Mothalo ga mongwaledi TR Morakaladi le modulasetiri wa lekgotla taolo la sekolo ke lekolwane M Mga o maredi o fitlile eish e ke go bona ke no fela ka disego mara ska ba bolela gore a go ena mme se ke dire le tlhela ga botse
1: mama di
0: tsona le a bona le ka mogokolo belang ka gona go rapeletsa ka matlo re ya ka bolela
1: se e riatse
0: Aw man khani king na king
1: a go no ra hore e riatse
0: ba kwa ke tsela ke msikela
1: okay
0: ke a lwala o se ka ntshonya ke lwala
1: a tshuka sidi yang
0: ke a lwala
1: eh go mme go nyaka gana mo
0: a re tsenye ba loitse ga
1: ba loitse
0: eh
1: a ba tshwenye ga ba tshwenye
0: mahla le pepe neneng ke go le bolela ka eng
1: o ke a lebo ga ba ba di ga bile ke a tamisha ye kholo mo go mahla le pepe neneng tsa dilala le khono re lebeletse ka seo go thogo ke telecommunication and information ya di go kaganyo tse tsa dipoledishano le tsedimoso ka fao di matlafatsa go ka gona le go momaganya setšhaba ya le ka fa le maikarabelo a rena bjalo ka setšhaba ge re setse re di šomiša re na le itumele wa ga madiša godimo ga seo go tswa ka it is a technology ya ke bona tla go bare sere taba e le
0: bona ba re tlhaile tsebe re rutege ro šomiša dilo ya ba wa tseba gore na dibereka bereka jang di seka omakatša
1: wa e bona
0: a ke tse gore wena o tamakatša tsona wa tsona di tlamakatša wena
1: a go ka se tlhokomele di ka makatša wena ka gore di sepela ka mokgwane o mongwe wa tsona wa
0: kuisamotshelee ke tsone tseo tlhoela tsebe gomme o tle o ipsine
2: Tedi tisha go ke hlengane mathebula invitational HMI kamkibile ba di 16 May 2026 go la Euphoria Golf Stage e tla o ithuta le go tseba ka dipapadi tsa golf ka nna le tsetsi leo go tla be go kgoboketswa dieta mesamelano ya lehlapo le tsedingwe tse dintšhini re tlo thusa bana ba go tswa malapeng a go itlhakela bora kgwebo thego ya lena e botlhokwa kudu e tla o ipsine le bagatši ba rena ba dipapadi
3: ya bašomi Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
4: Thobela FM
5: mošata wa tsebo le boithabišo
6: SABC Education enrich your mind enrich your life

0: Rickshaw ka fasega 18.
1: Tsobeletsa motsega dipapadi tsa golofo tse di tlišwago ke Hlengane Mathebula Invitational HMI ka Mokibelo wa di 16 May 2026 go la Euphoria Golf Estate. E tla o ithute le go tseba ka dipapadi tsa golofo. Ka lona letsatsi leo go tla be go kgoboketswa dieta, mesamelano ya letlhapo le tse dingwe tse dišišeni di tlo thusa bana ba go tswa malapeng a go itlhakela. Boragwebo, thego ya lona e botlhokwa kudu. E tla o itshene le bagaši ba rena ba dipapadi.
2: Mogweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Metsotsong ye lesome go ikela go iria senyane na pelera mogolo wa mathomo mogaleng mabapi le tlhopo le ditšhaba ka mošate o tsene dumela. Arloche. Seke ya thoma ka mogala. Thola FM. Tama gosi. Mosazi, teka matsepana, re hlole ga botse re ka kwa go lena le paralaka. Aha, o tamishegile manje.
4: Nna le gere ke hutsisa gore na ka ge technology go e fela ka re tswela pele tswela pele. Tsatsi lengwe re ka bona ge ke na le Wi-Fi ka mo ntlo. Ke re ke tsile ke le kwa toropong Springs, ke lo swara ka ona Wi-Fi ya ka or ke swara ka ya mosimong ke le kae ma. Ke ska ka ere a di juni sa ntse kra ke pata o me dire di ke pate ke Wi-Fi mo ntlo.
3: Ke a go kwa. Aga o tla fetola. O ikwile mokoni ke a tseba o itobile a re kwe yo. Thobela FM dumela.
5: Thobela ntate Maredi ke ra gata pete mo moletse ga le go di khukhutsa. Ke gopela go botsisa bo ntate Madisha ka mo gore ka gore o na le batho ba bangwe di go kakanyo tsa ba di shumise botse. Ge she ke motho a nrome ke molaetsa a laetsa a nroga gore o ena le cyber bullying a fetsa a delete. O na le batho bangwe ba kgona go romela a fetse a delete o kgotsa ebile a delete ka saeteng la gago. Nna o a kgonagala gore o na le lefelo leo o ka tlogang wa fitlha wa nyaka that information ba go fa yona gore eno o ba gore e a deletile o deletile o ka fitlha o sa kry-a botlhatsi.
3: Alala o tla e fetola o le kwele.
5: Ke a leboga.
3: Mošate mogolo, re lebogile. O tla tlo di fetola mokoni ka go lokagana ga tsona. Dumela ka go Thobela FM. Re hlwele ga botse re ka kwa go lena tate. Mongaka.
6: Ke go bula buisa ka technology e ka re nna ke šomiša e nngwe ke kiso ya Wi-Fi mara nka se kgone e bolela ka lebitso ne.
3: Thobela.
6: E ne ba around teng mo ke bulang ko tesa a nka e recharge ka voucher e nngwe song ka tsebale ka lebitso. So mara e ke tlo tloga mo kosoke ke tsena mo motšhineng wa majeremane so ke itse so ke tsamaya so ga e sa tshwara. So ne ke kgopela buisa gore na again fo a kgonega gore ke dire gore nke ke sopela mo koloi ke kgone go connecta antiri wire so ke tsego lo phela se ke reka ke data ke lo thumisa yona fela. Fo a kgonega.
3: O ikwela ke mokoni.
7: Ya kwa.
3: Tsobela o tlo ba fetola o lukwele. Aga, re leboga. O itopila ga bona o raska e topo ya mtse e bona le tsebe bogale ya go diikwa. Jalo a re a ke tsebe mohlomongwe e ya ska ja pakagana kuru. Nambe o ba fetole tsona tshiri tshing di gorogile. Re tla be tlo tswela re tlo bua gape go topa ba bangwe gona mo go lefela se swa itshela lefela pedi ne hlano pedi.
7: Ya mafelelo ya boraro ke nagana gore e swana le ya mathomo. Mo ile gore ba botsa gore na ge ke ne Wi-Fi ka gae ga gona gore nka sepela nayo na. A ke thome ka go hlalosa Hlabirwa gore di-Wi-Fi tse di a fapana. Di-Wi-Fi tse di fapana ka mokgwa wa gore o na le ke e leng gore ke di-wired. Wired ke ra gore re nka fa motlhala motlhomo e ka bolela ka fibre. Fibre ke ntho e leng gore e nyaka mashale a itarking infrastructure ya mathala a leng gore a gona tsena ka mogae a tlisa connection ka mogae jwale ga gona gore o ka rwala fiber wa tsamaya nayo so o tlo o ne o gapeletsa go e šomisa ka o le ka mogae ka baka la gore ge re lebele ke 2.4 gigahertz ya Wi-Fi eno o covera ngano re masoma mahlano a di mitara radius ke go tsena di obstruction ntle le moe a gona gore e ka go shala morago moya ka ntle le ge o ka nyaka Wi-Fi e leng gore e shumisha service di jang gore ke 3G 4G or 5G mo ile ngore e di na le le ke re di bitsang gore ke karata SIM card e ka mo gare e leng gore e connecta ka wireless mo the town jari service provider. Ya le go sepela o le motseleng e tsamaye go pa from one tower to the next. Ye go connecta o ntse o ya jwalo. Go tshwenya mishe service provider e itseng e tsamaye connector from tower to tower ga ntse o sepela jwalo. Ha o lobe connection. Ke nagana gore ke kwagetse. And then ya bobedi ba bolwetse ka taba ya gore ge motho a ka mokgwa wa cyber bullying a fetsa a fetsa a phumola melaetsa eo mothomong a ba omanya o ba a ba roga ka tsela itseng na go a kgonagala gore na melaetsa eo e ka boa na ka jalo dithekenoloji tsa gore di ka e busa e go di gona gane jale ka ge se re tseba le gone jale gone ke ileng gore di tlwa go boramolao re a di bona mo di-TV batho banogre ba phumotse information eo batla ba e fumana ka morago mara ka mokgo ya bonnyane bo ke botsebang ka tabe e ke taba ya gore go tshwanetse go be le an open police case gore ba le ba di-service provider ba kgone go gofa information eo ya lo sanju go be le kitse le ngore e butse malato le ngore o butse go na le nomoro ya malato ya le jalo then o tsone go fokaganya le service provider ya go ba gone go ka go retrievela dilo tsa botu
3: to kwele go kwela ga botse mokone mohlomo go tla no topa ba babedi nyana ya ba le ke ruma hlo go pre channel ka mshate o tsene
8: hello
3: tobe
8: le gae
3: ro bona ra lena
8: ka go tswe gore le nna ke tla ka go pala mphala bo ya bolala wa nalo

0: mongwe a ka fa sega 18
1: ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika
2: tsobeletsa motshegadi papadi tša golofo tše di tlišwago ke Hlengane Mathebula Invitational HMI ka mothibelo wa di-16 May 2026 go la Euphoria Golf Stadium. E tla o ithute le go tseba ka dipapadi tša golofo ka lona letšatši leo go tla be go kgoboketšwa dieta mesamelano ya letlhapo le tše dingwe tše ditšhene di tlo thuša bana ba go tswa malapeng a go itlhakela boragwebo thekgo ya lona e bohlokwa kudu e tla o ithile le bagaši ba rena ba dipapadi
3: aha rena mme lo tla pele ka gore yelo motshelo jwa tswela FM masumpedi tse fela metse tsogo tsa iringe le rena ya bosenyane Freita go le tshekile mata gore so re ditau rapere mme sketse re batla go tagwa buleng dikete re so re dikhula backs rapere mazaza bula ke rena ba o retsene le nana ke la mo salbe ka mo sana ke na kuna di the house ke na le lelo ka mahlo ke mo tsheletse wa ka re tle go bolwa yena go tlhona bile fela ka ile rena ya le somi re le bo re tsembi se ka mae bile ka ditse ba tshela tsena tse ire go senyane re le ga le tlo ya mampe la mo ga kwa ma ridi o le nana la tshatsito ona fa go tsobela FM rena mina re tshola pele la botlhano mo lenano la mosalbo ka mosoke la botlhano la mmino re kgaola beke nna le wena motshelo jwa tsobela fm bjale ge bosegong bjale gona ke mo le gore tlo ba rebolešana fa ke le rainy am ke le gore ona mmino o gona re tlo bolesana le ena go tla go kwa ka leeto la gare la mmino di sepela-sepela bjang ye re tlo kwa lokosa ya gage e ntshwa e bitsang gore ke great vibration tlo kwa re ka yena motshelo jwa tsobela fm bjale ga ke nyaka go senya nako ke nyaka gore ke name ke molate motshelo jwa tsobela fm ge re bua fela re tlo bolesana le ena pele ga fa ko go fa Terba Real K mfana kota tsom fakile na tsile pa ka mo go le Nova and 844 Nova SA star ngwana mama moya wa gago a re ba le ka khutse re tlo le re go potse re a go rata a ke re ngwana mama

0: fela metsotso go ireng ela rena ya bo le sometso re fem ke le go tlhagatsho la Africa mo romo shot tswe le boithabiso nna ke na credit the house le nna la mo solve ka mo sorry hashtag khaula big khaula big 086 000 2452 di melan tabela
1: ka mo ha wo mdi
0: le kai
1: re ho ne kuna the house
0: ke rena ba ngwana mma
1: o tshatela mbore wa
0: wa
1: or tshatela
0: wa itse
1: a ke a itse ra ka nnete ke freita ha ba nna re khaula ngwa freita
0: le re go freita ga go diruang
1: o ga di wa ngwa
0: o ga o tsega o botse le rainy am
1: a wa bana wa o feel wa na ra mo le bu shatelente we a go pele botlhalo mo di mo di mang fa botlhalo ya pele ka mogamo feeling ka ona a mo fa ya pele o feta ka mogamo feeling na mo tele tsho feta
0: ke tlo ke le bo ile ke a mo le bogela ke
1: ke Vincent Seko ka mahawang ke.
0: Ei tsara so, di mela ntsovela. Hello.
2: Una dinki.
0: Le kae se batong?
2: Yo ba ba ba ba nya na o kae?
0: Na ke ga botse ke go pela gore ge limpitse khuna di wa Sun City, khuna di wa Sun City.
2: O khuna di wa Sun City man.
0: Ke
2: ga la o go tsoga le bitse tshugule ke bona khuna di kwa le go wa hlatsa hlatsa ba ri lo tlo hlatsa hlatsa jo. O go wa ga makanye.
0: Tshila motseba o robiang ene le ke le gona ka moga bo lena latsene
2: ke re puntso no nna mpa tiwi ka e ba tlo nna mpa wa puntso no ke le thabo mpa tiwi puntso no ne ile ka e ba rile so sa ka sa sa e thomo go ile ile di e e e ke di ka ke tshugile ke go nna jo ne le ka makanye e tlo bua e sa ka sa ka jo
0: ba re ke tsama go dumana ma mmutla byale
2: le tsa di tsa ba ba go ne e ke ke se ka dire ke se ka tlo mo fa so sa wala le ke se tlo sto
0: ai no ya are a tsenye ke ka tlo le lotlo
2: le re tsa u di go nya la re ka se ka mo si ruri a ka mo tsamela tsana la di se ke le rwa le mazanta le sa ntse
0: re a sa ntse ke go le mo ri
2: go ba na nna ke tlo le le tsa bogolo kwa di
0: tsa mo bona jam zia kala zia kala zia kala sa ntse di melang
3: Kunadi wa Sun City.
0: Kunadi wa Sun City. Kunadi wa Ziyakala.
3: Wana vurna kya mochaga wana vumma wana lo sorry yore nando lo wana vumma.
0: Bona richarno lo bagudu ka matlarere hashtag Ziyakala.
3: Hello wana lo tekwa wana kana ka motitor wana vumma.
0: Ke o lebule ka manda wana vumma.
3: Thank you.
0: Aye Ziyakala dimela.
4: Hula di the host wa Sun City.
0: Le kae hle bana?
4: Ba le rona go re moe.
0: A ke ne le ge ka ba mathaithai.
4: Ke moe sa le go se le ka le mo thepereng.
0: Aha.
4: E bona a pe mo la hula di be sa kholo ga di o ga di shapa so.
0: Bona ga bina ke rutula ke so re mo ruetla ke nna mogwera.
4: O tswa o wa patabisa e bona o wa patabisa ja o le mo wa khuna.
0: O le mo ga ke nna. Re ga ola beke Sun City di mela tsovela nxanxaye o ngoshi ke ya mo tsadi mela tsovela.
5: Eh khuna di wa Sun City.
0: Le ga bana.
5: Rona le ga.
0: Ke nna o.
5: Malume ya ke tswa e mmapela.
0: He bana le a botse ka mmapela.
5: A wa ka mmapela re tsabile go boka nne.
0: Puta puta ndri a Sun City zia khala bana.
5: Puta ga di re modimo o ke le tsho tsharo tshe o yo vele matla.
0: Nna ke tloga ke go leboga khudu ka matla ke.
5: Ya le bo ga di kerebe boro.
0: Aha. Ai mutsene jo tsobela fa mai nna ke ya tsama ke bole tsikare la botlhana re bole le kudu la botlhana re bole le kudu. La botlhana ke la botlhana la mmina ke freita go le jela mata go re zelo di taura di ri ngita tlo tla dran dran dran za ei potentiale a a ke chelo moletsi emelelang moletsi emelelang le metsi botse moletsi go Sun City le ya go VIP ha o tswa moletsi o ya Sun City zia khala o ya VIP a gona gore re ka ba le talente bya le bana nga gona gore ka ba le talente bya le bana ra no dula fase bana a khonale a khonale chocolate chocolate gaga tsai chelo a tsam fa ke le cliff kaden go tsaka gona kgone the host go le monate go ba lwana motheo ka tsholo fm a dire se gape ka mo shipologo go nna mo sa le ba ka mo so eh go fita fa go ka la morena ke gona go nna la tsa bo rena ditjo tsa ga bo rena dikosha ke mena metsotso go ya iringela rena ya bo le summit DJ Augusto o tswa molech mara ka ruwa selika ona mina ditafola IVIP ko Sun City wa shala tata

0: What's up, Ore lesekela raloka ka majele ya o shimisha ka botse fa wenye gore gwedi tle fele o tsana lesengwe yana mo wena o kula khapishile go sha go tsho go DJ Sintle o zo tantsho mo go tobela FM le go tla gasho la Africa borwa e ke mushate wa jele mo ke mushate wa tsipo le wi tabisho e ka sona sopo se ke gona ke tobeli sha ke tumela nke mo le ka bolo gona nne ke nna Augustine mo garatebe DJ Oka ya ka bolla ka metla fa ke re bona bitse DJ Oka ka bona gore ke nya thaba e ka ba ka tsho ja le mosela le khono le gri 15 niti ka ke bole je fa gore bona ba le ba di 15 tumela nke ke di tumeli sha ka fela lena let's see fa gore ge le di 50 bialo le ba gore ba ka le ya ba re a bona ba tlo ba di 15 ba go mo tshikudu o ka tsini e ba go mo tshikudu o ka tsini a kra ba la se ba go mole e ba mo tlhongwa so tshe tloka e ba sa yemi o go tla loka go fikela pe kra ba ba di 15 ka mo ka tumela mole ka ba lo gona bona re ka fela le khono erke le ba ke tsa ka se ke le boge ba shumi mo go ka nna ba rotle fa ke re bona le shumile go ne di the host fa tsa mo go khona viele o e gautse be ke nna ke feleletsa Nega e feleletsa ke le boga tlhe o be sepela mo tsholi tshe ga e fale ke la elwa ga matlo re le boga a tsela mo go fale mo go Facebook re gona ke tshobela FM yaka TikTok re gona fale ke tshobela FM yaka DSTV channel 815 www.tshobelafm.co.za SABC Plus app e download go gona fawe what's up Friday what's up malamulela la botlhano we seso ka mmino ke lena ne go la party party time botsa ba gore ba gago bo botse gore bona o ka fitlhile sa le moyeng ba botse gore ke nako ya party kholo o party ya ka mushate siya so ka mmino bona botsa ba gore gore bona re ya di fufela
1: ma top shaela ga ba ke boinwa ena whiskey fela ba ya iketika sekeja ga o reka 750 ml ya Jameson triple distilled Irish whiskey ka 349.99 le

0: City. Siyakhala, siyakhala, siyakhala, siyakhala, Mozzan City. Bona, ya, itopani ticket, rekani ticket fa wengi. Bale bari 50 yaki, rekang, rekang fa wengi. Gomme sekhala, sekhala kere. Bitse fela ke iria smithi go di matlhogo go me go jele ke nako ya gore re tsene mo korolo ya rena ya di sofeng tsa ka moshate le ya tsiba fa gore e ka rolo re lebeletse dilo tsa fa bona fa bona go me le golo le re lebeletse ye nngwe le re tle kgethile ba fela re tlo bolela fa go me ra ka gore na ke tshe di fitlo tlo re tsore tsa tsona tshe le gono o tla go pula gore be ke la o feta fa le re kwile ka leku lekula mpho Eric Ngwepe yo lo re tsebe ya fa ka Nova Style SA. Hi man, hi man. Raramo ya gagwe o robale ka khutso Nova Style, Nova SA Style o re shile bekele ya mfeta fa le ka khutso ya tsfana naga go me fa re letse e ke motho lo re ne a le ka gare ga mmino wa le kompo a le ka gare ga mmino wa le kompo go mo khona bia lo re tlo re bolla ga nyane fela ka yena o go metle be ke bolitsana le mpho Eric Ngwepe ke ngolaudi wa gae re tlo re bolitsana le na fa go me re no kwa gore na Babia kanche bia kanche joang le ka mogolo re ya tloa motse ba ka gona e o motse ba ka sopo se sefe go mmile re le bo wa fa re le tshe le kompone o ba ke ba le kompo ka moka re bone ba fana thego na go ntshi ene gape re le bogele mogatlola wa Limpopo Artist Movement already le pele ke bo ntate Mashabela re ya le bo ra le bo ga tle mphosa re ya le bo ga guru guru go me gona ke yalo ntumile fa ke na beke tshele mfaleng ke go kopana le mpho o ba ke riena Nova SA Style ya re go kopana le yena ekikikima justice libilo tsakatsakantsadilo ka sine o ka sine tsakatsakantsadilo justice libilo ili mulaudiwa Nova SA Style ya ke bile ga botsi jwale ya kwa gala kere e a kwa gale ntate libilo
1: tsabela
0: tsakatsakantsadilo ka moleka le kana
1: Rona
0: rally. Rona tshe ke di mafa gore a sertswe ga botse ya sere tlo ga botse mo bekeng. E ba fela re ne go re re tshe go puri no bollaganye fela. Le ka mogolo le tloa le le motsiba ka gona ho nova. Ho mabile re ra bona. A moya ga go robale ka khutso. Mo tlhomo ne pero thome fa jwe le ka ka ge o le molaudi wa ga Nova SA Style. Ho me fa. A re bolele fa. Nala matomo ga o kopana le yena fa Nova ke service lo studio so ho ya go roka tla wa shuma le yena.
1: Okay, ke di mire se ba tsheji ka moka ba thola FM ka ba tsebise na ke nna ja tsa lebelo mara mo tsileng ka ntse ba ke le 844. Yeah, Nova sa style ntoma tomo ye go le nshidi ke tla le yena ke tlompa mphileng yona ke tlompa fa batho a fang batho ka moka. Kompa fa mbana ya ke tlompa gare le talent.

0: ke yone o re leng shedi.
1: Oya, oya, no e tlhoe kwa gala kudu-kudu-kudu. O tlo fa re tsheng tsholo re ka mo gopola kudu-kudu-kudu ka yona, e le mothlongwe ba tshile tsha ba etsebe. Re ka mo gopola bjang.
0: Nova sa style, Mr. Tsai. Ke mo gopola ka dikoshe tsa dintshitseng, ka di hits tsa dintshitseng. Le ka lerato le ba le bontsha, like go bana, kudu go bana. O ka gopola ka bantsi ba motsweletsi ko koshing ya o tshwana 10 gram, ba mo rata le fedile. Mara ba bangwe before a tlo opela ke motho le rena ko TikTok be ntse a bonagala kudu, like ga ke thoma ke mo posta on my page ko TikTok.
1: Ya no di a kwagala gomme gone bjalo o ka napa o re nyetela wa re tja gopu fa o e mo batho ba le gore tlo a šomile le bona nna o šomile le bo makaekese o tlhontse fa gore o gona mo o koše ele ya 10 gram ela ba tsamaya le bo lebaka ka molagare ka fale gomme gone bjalo o ka re tja gopu fa gore na ga botse e Nova e style na o šomile le bo mang.
0: Nova sa style ga thoma batho ba ba bontse bang ka moka batho ba re o ka tshelole ka Nova ba sebolele le West Boy. West Boy ke le tshina Nova mo bonang Nova ke mo bonang West Boy. So motho mathomo o kuto mention ke West Boy ka le nna Nova ke metsebile through West Boy. West Boy ke nna le mere tswa Filigini 1 mo Nova le yena re tswa mokopane ka moka rena mara nna le West Boy re tswa mo Filigini 1. So Nova ke metsebile ka West Boy. So o re kile gape le batho ba o tshwana le bo lepaka ne tshile paka mo di Martin Gremo di bo re le ke mfana go ta ke producer re ka opela gape re re kile gape le bo Shiro Mabena mo di mara tele fedile le bo BL Zero o re kile gape le bo Dinya Kids ka ral kompo o re kile gape le bo Hitbox SA go ne le go shebe di lenga jini ke le kompo mara go ne le DJ Maporesa ka ra ga yona. Ke batho ba bantsi ba nka ba mentionang nka ba lebalang ba bangwe and-e ngakeno o berekile gape le babethagashazeng ya ke batho ba gopolang
1: ke bona kana go na le koše nngwe le gore o kare a se gale ba entšhitše o ba etswile wa ke tsena etswile gore ruang ke efe košela
0: ke tse pedi koše tse ba ditšhitšeng ka labotlhano o ne le ba ebitsagoreng ke sekgethe mo hodimo ga yona ke yena babeth ya ke sekgethe ke yone e tumileng kutu that wave go fitlha gonjwae mo hodimo ga yona o berekile babethe gashwatseng o ne le DJ Janisto o ne rape le yena letšhini la gage West Boy and then le Fiza SA anong gwa balele e nngwe ba e bitse ke wa Ntjolela o berekile gape le yena babethe gashwatseng le West Boy le Crusher SA tsone di tswile ka labotlhano bo fitileng.
1: Okay, mohlomo fa re felele tsena le wena. Jolo ka molaudi. Mohlomo ona no re botsa gore na ke sefe se le re wena. O ka se mo lebale ka sona.
0: Ka voice ya gare. La Nova, e le motho re ne voice ya gare e unique mo le kompone. Ka ka thoma opela o tswa ra mo mo ke Nova mo ke. La gape le bogone ba gare creativity ya gare. Nova ke motho rona o gona o opela tlhabeletse kosha ke bile ga to Nova ga nya ka ba gona o tletsela tsa o repa ke senga se mlobeleng ka sona ga tsene ka studio ke yena ba tisha that vibe ka studio gore re motho a thoma mosletsa so o gona o re leita go setsa gagwe le bana ba banyane ba gona o tletsa go kerekeng ka le tsa kosha gagwe mo tlileng le tsa kosha gagwe so ba gona go balantsa ga ntsha dikoso gore ke bana ba banyane tsantsa ba gona go eba batswadi ba gona go itheletsa motho mogolo a gona go itheletsa ke se ke tlo mo planka sona
1: di ya kwa gala justice lebe le go me gona fialo nkuru botse fa gore na chapoloko e bia ka ntjobiang.
0: Chapoloko poloka Nova se tloka go sasa ge re thoma ka gae ka re Nova ke motho ba tselega kudumo mokopane ba ka gae poloko ba itse go stadium sa makgolereng gona mo mokopane re tlo thoma ka 7 o'clock re thoma ka 7 o'clock after moo re tlo feletsa go dirapeng tsa extension 17 gona mo mokopane le Mpopo.
1: Oya mohlongwe moletša mafelelo re feleletša se o nyako se bolela
0: se nka se bolelang kore ka ke boletse gore Nova go bo mmona bo bona West Boy be nka rata batho ka moka the very same support na ba e bontšha Nova the time a sa phela the very same support now when some black ninja and the West Boy. Ga bona West Boy ke gopela like le mofeng la rato le mofeng lona ge no bona sa phela and then la gape no ba ke motho le rone ba believe gore tshwantse a be rekishana le artist dingwe so le artist tshitseng ke ke nga duma ga ba ka tsaya that speak sa nova sa gore ba gone be rekishana go tsaba be rekishana so ntwe e ja le le kompo le ya go gole like go bere go shumishana go bona go dilela nova ha e bitla mafitlong gona go tsaya le one ba ka fitlha mara bo ka se easy so tabagolo ke gore a re tsweleng pele ka go berekišana as the artist
1: le ge di sa leboepa fela re ya leboga nako ya gago Justice Lebelo e le wena molaodi wa Nova SA Style re ya leboga tlhe re rawa go motsegang fa ueng a re ro phutha re ro re o feletsa lešole le ka moswana re lebogile nako ya gago tlhe re ramo ya gae Nova SA Style o robale ka khutso tlhe
0: Re
1: le boga tlhe re le boga kudu-kudu-kudu nnete le kompo re wele ka matlhong le kompo fa weng ke nnete ebile ke a leboga ka ge re phuthana ke bone fa le ka moro sebise gore ao batho ba bantsi ba ile kudu-kudu re betse batho ba le gore ke ba ka mogare ga le kompo ena se na le tee le makhu a fetilego batho ba le gore e le makompo batho rategana thegano ya nyake ya re a leboga tlhe le ka moe Limpopo Artists Movement. Re le boga le combination re le boga ke.
2: Se fetwe, ditiketso tsa Boxer Red Knockout ke tlaelwe. Re ka Huggies Dry Comfort Diapers tsa mihuta huta. Dipakete tsa pedi ka 200 rand. Sunlight Laundry Soap 500 gram tsa pedi ka 40 rand. Dintjola ka tsa pedi fela mo ke ka uti. Ka se tsoko sa le gona kwa Boxer.
3: Kgweding ya bašomi thobel fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
1: ke mošhate wa tsebo le boithabišo ke mošhate wa dialemo 87.6 92.21 re feditše fale gomere leboga Justice Lebelo e le yena molaodi wa Nova SA Style go le gore o humane kotsi be ke ena go feta ya sefanaga go mena bererawa ya moya gae o robale ka khutso mpho Eric Ngwepe ebile bjale dithaba epe fela a di lebowe e le re le ba nako ya molaodi Petit fela metso tshile ke ye le smithi fela metso tshile tshola ka maigla ya bolo smithi fa go thobela FM ya lo khotla ga shola Africa borwa ke mo chatse wa di le mo ke mo chatse wa tsebo le bitse go me gona biwa le batheletse ke na ka hore tsene ka garala kombo e bile go shashe ye go sha ke mo di go sha fa ye lo re o hona ka fa Nova SA style

0: Jeg kunne sjekke øvrige man bæler sig for i er professor. Happy lige hit boss, var du competition. Ya, kile kompo party, kumi kedi mina fakoro kwa tini kwa chuo na kufile. Rapi kusha kuta kubi Buddhism music, Buddhism fan, aravona. It's about time. Muta mfali play kele. Kufile kapi shile kusha kuta kucha na ishe hit boss. Abu yo mambela bar mulatuo, udompula ya. Kumi kedi mina fakoro aravona. Kwa tini kwa chuo na kushe chukufile chuo na chalo kompo. Kumi, kone biyale kina kwa kuru wena. Umpucha kuru na wafufela kakaraka party ole mokai. 086-000-2452. Mpucha kwa kuru na lena. Kone biyale le mokai.
1: Tovela, tovela DJ woka waki ufufela kakaraka party time. Kile kama tembisa pumulonga aiki pashamanore. Bututo manchiri mshate.
0: Mshate, kimushate watziwo. Liwi tabisho. 086-000-2452 le chama khala gore jale re go gorna wena o fofela ka gare ga fatium o le mo kae ke se ke go tsiba gorna le mo kae gona bjalo ma thoma ka yo 12 FM tshibela pa party time. Okay, re le bogile tle ke tsomo show 12 FM party time tshibela
2: e wari
0: e warra
2: real time.
0: Ah, ke mo nato na re ka mo warra
2: e bishop
0: e sho sho
2: kamu bito gomora kam
0: e kamu khola gomora kamu wayo wa fufela ka gare ga party
2: e fufela le ba ofiela ana mo ila khotla kwa romu kwa magala
0: oh le fufela le ba ofiela
2: e
0: ha o ri le bo ga hlari tsine ke kamu khola gomora
2: ai be khotso
0: khotso khotso khotso tsone from party time tshimela. Okay, le chama khala khona fiale rino ko gorna lena le fufela ka gare ga party. Lele mo kae betafela metsotso shine kinge masumi pedi tlhono fela metsotso re lebile ka ma irila ya bo lesumi pedi mo go thobela FM le go tla gasho la Africa borwa ke mo shate wa jalo mo ke mo shate wa tsebo le bi tabisho mo WhatsApp fa le re gona go mmile ka le mare ya lo la pala romela WhatsApp tsa lena mo go 071 369 6606 ba roka sini bu shele tse fa we kana lo sikwe ga bo tsika roka re bitse ka ka lebelo 071 369 6606. Yekuno mo re mogala le tsang o bakere romela WhatsApp gona fa weng le no rubutsa gore na lena na le fofela ka gare ga party le le moka 071 369 6606. Ere ke tshemtshele tshika motho ba FM party time ralocha
3: party time
0: nalekai
3: re gona le ga DJ oka
0: ah na go hona ka fa ke fofetse ka gare ga party ke bushele na hle
3: mma ga e ke ga soroka ke le ka mo brongoro spread elo o
0: ke mo gola prongor mpumalanga
3: ka ba tsana fe
0: he bona pele ta nkhuputa ta nkhuputa ka mo rogu wa ile ka nna go prongoro iba fela e ba ka ka mo
3: ha ka mo ba no betha ka mare ga DJ oka
0: a ke na kwa tla fita go
3: mo ne re futhuma ja ke se ale mo
0: ya bona ke tle tla futhuma la ka nnete ke le boga tle
3: party time
0: party time wa tsiba wa tsiba
3: er ke tshe DJ oka
0: thank you thank you
4: Oga
0: nalekai
4: ya go khotso oka
0: ha go khotso ka nnete
4: a nna ke nna me ke le ngwana ka oka ba o fiela bona bao
0: hey o ba ona
4: a wa bao nna le mushimano wa ka.
0: Okay, a re sine ka fatshe kere
4: e go balosi mo tsana ho
0: e a ke malosi ka mo tokotsi ka le mo ka kere.
4: Okay.
0: Hey, dang dang fa fa. Tuma na party time tumela.
5: Program director ya matla.
0: Eh, bana le guys say.
5: Dumela goreng.
0: O lukile ke bushele na tle ka moye.
5: Ah, na ke tsweleng ka mo ferhana go ke nare.
0: Eh, nare tsweleng.
5: Yes, ka mo ferhana go ke le boga ke.
0: Ke le boga re tsine ka party ka moye
5: say.
0: Ke le boga ke. Halala. Here le bogile tshe ho mo show funny time tshibela
3: eh di joke
0: ralo tshara lo tshara lo tsha
3: le ka di joke
0: ah ke le kwiler buchale na tshe
3: ha wa rner go hone ha wa ra fofela di joke
0: ha ra fofela
3: eh ra fofedi ke jo mo le tloba ka mo se di jela makhone
0: oh jo mo le tloba ka mo khola CVTL ZPD na munye
3: ari namune di joga war mo
0: re le boga re le boga ipa fela namune di salelo ka mothokotiwe re a tseba re a kitsena u yeje ipa fela ke salelo
3: a go ne namune di salelo
0: o jalo ka jalo ka chama o ke le boga kere
3: mshati
0: mshati o mohola ke mshati wa tsipo o di bitabisha o party time tshibela
6: DJ Oga, DJ Oga.
0: Hello, hello, hello.
6: O bolela le Albert Machete ka mo go setse sna mo go bona ke fofela ka re party ke na le ba go tsiba ka ke na le Opet Mutholini ke na le Patrick Rasakole re tse di di tse wena DJ Oga.
0: Bona ga re ga di tsine ka party ke re.
6: Party time DJ Oga re mo.
0: Re mo go ka nete party time ke yo na 12 FM tumela.
6: Oga.
0: Hello, hello, hello, hello.
6: O bolela le mo ba ka mo fa slufu.
0: Mo go la mo fa slufu ka moe.
6: Ya wa go fofela le bo batho ba balatelago Johannes Malaji le Ambi Mthala le Msadirelo go Grace Malisa ga ba tick line
0: ba fofela ka ga
6: le bo
0: ha ba fofela ka ga fa tirele bo ga tlere le bo ga kuru kuru kuru re tshe mo sho ka go tshe mo FM tshimela
6: DJ Oga le ga ina
0: angele kwe le bo tshele le ka moe
6: a wa na ke la bala intafola ke le mo re mantoronto
0: ntoronto re le bile kaena
6: a wa itia mo stalo pot ntoronto mo ila isi tse koro
0: oh ya
6: ya bala la ke visto no malo wa go tsaka ma bo tsaka re masha
0: moshate wa tsebo le tshebisho le bo ga ka mo wa mafelong ga yo tbala FM tumela
6: molatu molatu e
7: baza
6: o tari bolaya
0: o tari bolaya molato
6: e tete o gara tedi di bena ka la nal ka
0: re bona le ka rona ka ka mo
6: a o nar to war lo ona she masamula jole ta ka mo tshidi dira ka draft to gili
0: e masamula
6: tata
0: le a fofela ka gara ga party
6: ra fofela ka gara party ko re ko tang yele ke re tedi re ko tama gere mana gara ke bebe re mo lo banyana ke mkole a go ile jamare Elegira wa ate dena ai ba nyaka ke go ba le phasara ga ga dadi.
0: O wa dadi ji. E
6: ga kwa to wa to ata.
0: Le mo khile je re le mo khakere.
6: A ga le o.
0: Dagi re.
6: Molatu, molatu.
8: Di o go tsena kwa go botsa na kwa ila go slo isa le se shebo ka me tshisa le se shebo a di wele ke go slo pele me le se shebo tsena kwa go tsena ga reverse tsuki nya mo se lo na mera tafola tafola e robe ke o tse wa wa na DJ Oga o na u le le music ya botsi hore tompa e wona mo ngwe u betsa music gore motho a draya a sa tsuri na e kae tsukile mo sela
9: DJ Oga sharpa DJ Oga ha robale ka re party time mahlatsoka ga motla ga se bisirile mo sha
10: Oga DJ Oga to fofela ka re a party ke le ka mo se go sese sna mo kopire mo 815 Albert Machete
11: dimela DJ Olga ke msoso magane go de go tsheletse ke le mo magatle mo sweetela mo ke ye tsena ka music wa lena ke a leboga
12: tse oka ke na lo ena ke na lo ena ke na mech ke le fina thaka le ka mo practice ya
13: thobela ka gashon DJ Oka senya tapatela ya yo a bolela mo ke mashemo galane ke ka mo 012 ka Atridgeville ka moshomo ga e ke tswa ke le ZB Makwing ya ke na lwena DJ Oka ke le mo moshomong ke re ke jaloto ke thuntsha le rolo ge di mga baby
14: DJ Oka senya tapate lena la ka ke metse setso homu Kupala un talukele game ya shande shir Otsuba kituta orke slenda na drunk Apek nanagal chachi mawe yo Khoro tati ita Teri foyeta Teri seven Ya kama ye pine Khoro tati ita Teri foyeta Teri seven Ya kama ye pine, otu wa kistuda or kisanda na bumbu.

0: batho le go feta e nna go ya rena rena ka moka re gata tema ka fela se fetile ke motsotswana o SABC fela morashi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
1: Tobeletsa motsega dipapadi tsa golofo tse di tlisago ke Hlengane Mathebula Invitational HMI ka mokibelo wa di 16 May 2026 go la Euphoria Golf Estate. E tla o ithute le go tseba ka dipapadi tsa golofo. Ka lona letsatsi leo go tla be go kgoboketswa dieta, mesamelano ya letlhapo le tse dingwe tse dintšhitšhene di tlo thusa bana ba go tswa malapeng a go itlhakela. Boragwebo, thego ya lona e botlhokwa kudu. E tla o itshene le bagaši ba rena ba dipapadi.
2: Wadibusha DJ Oka wadibusha wa bana ka mogodi bushang ka gwana gore o professor ya mino bona wa bana ga botsebotse bo ba sontse ba ghetile wena gore o be mo papa
3: Makado Shile e ka dile ga le bua mautung a ditaba
4: e hwetse 88.3 go ba epong ya gao ya SABC Plus Tobela FM Shati what's it all about?
5: Let's go.
3: Drop the game. Save for the ring. Let's go to the end of the game. We're going to play the
6: Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago mo Tobele FM.
7: Dr. HOD e di ka tsoa ke di di tshukukukuru re tsama ga gara ga tsona. Tsa ba tsoa di re sa go mana le ora re go mana tsona tsa go tlhaganeng. Le di batari ga rena go sala la ga nna lo re na le di batari di khona go ra le kela na. Ke no go ya ga batho ke se kopo ba la tele bana ba ra tswa bona re na ba tsamo tsile ka tsona mo mo ga.
6: Mabaleng a dipapadi.
8: Eh wa tswa role ya
9: Nefe ke moshate wa tsebo le bitebisho ke moshate wa dialemo ya bona mo le ja favori tobela tshe o ka bona ke namela lo wena ke tsene lo wena ka gara ga party ke le ka mogola ga mama bolo ko maneng sticho joines make are ke nna ke le boga tlhe ke le bogele kudu yo mo shomola etsa ke DJ oho oh DJ oga ke na lo wena Patrick man mphatlele ka mogola Captain Park moshate ke le boga tlhe kimile tsholo ke kumana mo WhatsApp mo go Facebook le ona shike bona pero ke se bona rena lo wena re tla ke tlile re tla ipsina ka fati ke ona party time ya ga tumela FM ke moshate wa jela moya moshate ke wa tsebo le bitsebisho yo mo shuke na mathatsi wa motla re ZB bona rena lo wena o rila wa sheweshe ke le boga tlhe ba tshatsi go mingwa lo ye lo ke nna rena la re bolle ka yona shi ke ne go tsiba batheletse gore na lena le bona ka suppose sefe re re tshe di go tsamo bile mpa go re re na ga botse kuri kuri re tshe mafelo a beke go na ga botse e ka ba motho ngodi ke ifi jo yo tlhola di kotsi tsa fopana fopana re re tshe mo mafelo a beke fa motho ba re bolele taba tsa mo kutumo jwa lo re no kwa fa re no fa le ma yele fa le fa le re re tshe di kotsi tsa fopana fopana ka gore ge le betse gantsi di kotsi ni o dire ga kudu mafelo a beke na mafelo a beke go na leng mafelo a beke o na leng Rumela WhatsApp gona fa go emogo 071-369-6606. Na ga bo se bona ka re tshe di kabelo re di tlhola ke eng. Ntibele gona fiele ke ko morago. Ke ya ko morongela kuwa ko fa di ko tsa ko morago le tsona fa ka mpotsa fa go rena. Di o go potsa kae e ba fela gwe gwe she. Na le bona ka re ke sefe se le se tswa se tlhola dikotsi. E go tsa mabushu. E bona re tshe lo re di a direga. Ya, ra tsa ga ntse re no khala na bushu ge tshe mtlongoro wa tlela. Hona o tlhoga jalo botlhoga ino tshe madile bona o tlhela ka mogoba ratang ka gona na go jeng ngone meja batho ba fopara fopana na go jiringwe tlhela di khomo mo ditseleng o tlhagana le selese motho mo le jedi o tshelo re botlhoga o gusho na botse ye hona ke eng ye ke bona so jo sengwe fola motho a be ile fola ke tsena ba nyoko o tsholetse eng ba fela na ke go kwa ka lena ba thiletse gore na ga botse bushiu na le bona ka re motho mo dotse o tshe dikotsi tshe tsa fopana fopana bushiego na ke ba lore ditlhola ke eng

sabatiko mo tsebeng e tigra ke sabavi ala mnaveti saka tike oka ai tabadi kotse mo ditseleng e dira ke tabavi ala mnagesho go tsana ba ba shuba na ke bona ba le right ba thomachi ka hore o ka se khumane bona ba ire ba khumane dikotse mo ditseleng ka hore bona ge ba ya madileng ba xia dikoloi ba botsa batho ba tlo ba lata madileng ei ba le borena re nya ka tsama ka dikoloi re ile tsona mola madileng mola re be re tsama ka tsona tsa go thologa dikotse tse dintsi ke mo go mo go feka mo dipsilo tlo ga nka safara score.

0: DJ Oga. Seigneur qui est en patelle.
1: Ya wadibusha DJ Oka wadibusha wa bana ka mogho di bushang ka gwana gore o professor ya mino bona wa bana ga botse botse bo ba sontse ba kgethile wena gore o be mopapa
2: DJ Oka ke re bona motsishi salomisi ya maka mokopane mokopantsha di tshaba mo se tsana ga go budike nna ke ra bona re itsinne ka mola se kgagafela.

Sweet to my baby, sweet to my baby. Le rapshile ko sha go tsa go mababuse tle ever talk shebeleza gun fair hey speaky wiki wiki but a current you can not tell FM le go tla gasho la Africa borwa ke mo shato wa dialo mo ke mo shato wa tsebo le bo itabise ga dimela gore o tsine ka tsone ko shana che ka gore ge re ithele tse fa ke tsa go morong yena ku wana go jela ke re yo lo fa wa ke dimela gore ae bona o itsinne ka tsona ile ke le boa gape ba gona ka ntsha maikutlo go rurele tshe montlhela be re tshe re be ile motho fleng fa re go gorna na maikutlo na ke mafere le tshe go tsi dintsi tselo di direga mafello a beke weekend ra tsi a fa gora wa di go tsi direga ipa fela ke le boga le mpuri tshe fa le ke ka gona go gora wa nnete batho ba tlokomeleng go rurele tshe batho ba lo ba tshe madila ba tshe maitwa matene le ba mafelo a bona fa bona tlokomela gona fa weng le ne fetse gore bona wa o tsene ka gara tsona ga o nole madila o me fa o re mtlong o na le mo ya gona ene re fetse gore gona le o re wa otlela iba fela wa otlang yena ha nwe madila o se ka go tla gore fa o le na lo se pele ka safari na ga wa le o tla safari na ga iba fela ka mo ke madila ke madila o me le re na le apelepele le apelepele ka mo gola ga o tempu malanka dumelang ka mo ga o teng ka mo la gola tempisa monnenye o tempisa msading dumelang tle boso thogwa ka mo hostel ka mo weekend me fa gore a wa bona le ga bo tse ka fauling television go me ke le boga kurukuru mbumalanga ka mo go la progress page in life okay le bona gore a le oh ka bona senya na re tla patela northwest ya ba mpucha ba roko tsini bona se tanda man se tanda e thobela fm a ke le boga ke kzn hi ke na le na tle vuri state hi bona re ka ofela ke le boga tile tsho ka mihla tshego go sa melodi ka mo go la tshego motho go tshego dimela tle se busy bi dia tflop Matala Rocco si vuole Calacawena. Calacawena o Castini. Muco padi, muco panciani chava. Riale boca che. Mulechi. Riale boca che. Invece fai la mezzozza, ci le chiesto, sono fai la mezzozza. Ri tshola ka mola irela ya pele ho mme gona jele re sa tshola pele fa nna lo wena o tsa hore na go ikena go lore sido sa tshela ka mmino kuno fa mmino o munchi mmino lo re pawe wena so ka se dira go ka no bara bona oka ke a tsiwa gore he wena o lo gona ga re o pethoko ba no re jalo mishumo e fapane engwe ba no re oka bona ga re ke nna go hela ya gore ga re o pethoko ke nna go so pethoko ke nna go gore bona re ne thengkhulla ka magala o fisha mo go thobela fm e le go tla gasho la Africa borwa ke moshate wa tsebo le boithabiso 87.6 2.1 DSTV channel 815 wa re sala gona fa we go me bona ye ke party a se party fela ke party yo golo ke party ya ka moshate go me a nya tsiwi e bile e di feta ka moka le o ka tsama fa wa ya mafilo fa bona fa bona wa na ke tsho fa bona fa bona le moshama wa tle lo kaya o ka se ikhumane e party time out yo for hours ye ke ka moshate ye ke moshate party ya ba bo tshele ba gona ba ga go fa o re bona ye la ba petjele silo filo e a ba petjele silo filo taba ke tsona tsheo taba ke tsona tsheo o ka se ke buletse nna le ke buletse re tshe fela metso tshile ke le sumi re tshele ka ma irla ya pele go mi bona ga re bo pithoko mishimo fa bana